0: Nikon ni kẹrin le la adorun ton fa mẹsan ebo leyin 32 FM 94.9 anferin gba gbogbo agbaye
1: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to nparo nu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 FM do su pa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: ti ri ju Olodumare bi won ba le same ni oruko Jesu ti Nazareti oroyen wa ori
1: amen
0: ororo oba wa ori
1: amen
0: ororo ifa o wa ori
1: amen
0: ororo ola o wa ori
1: amen
0: ororo ogo o wa ori
1: amen
0: gbogbo eni ba gbo mi ni social media to ba le si a program yi ni igba meje oni ojo keje ninu osu kesan mo gbadura loruko Jesu ororo ogo aye re ororo ogo anyamo re loruko Jesu o ya gba loni in the name of Jesus wa de se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada Apostle ati wuli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba loruko Jesu mo gbadura ire ati anu o ma wa ori
1: amen
0: o ma wa ori
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e ko ta so wa ni gbaremu Idiobi airport area ni ilu Ibadan bo ba ti de ore meji agugu so pe o nlo Sebi Oba ko senti o mo be mo gbadura loruko Jesu ogo re ati ola re o ma wa ori loruko Jesu
1: amen
0: mo lo ma wa okan
1: amen
0: o ma wa okan
1: amen
0: you welcome
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: akanse adura nla kan to ma waye fun ojo meta akanse adura nla to ma waye fun ojo meta on the 16th on the 17th ati on the 18th ni lufu ape yen ni camp wa o ma ni agbara e gbo mi sa mi mo boya o ti gbori abo ti deberi ma juwe fun e to ba ti kuro leko to koja redeem wa agu re bi iseju mere si marun o ti de camp wa wa ti ri sabodu yen ni apa alaafia re lo tonu sale lowo tun ma bo si ko ya sibe o ma ni agbara gbogbo e to ba nbo lati north lati east o nbo lati abekuta o nbo lati sagam to ba ti de interchange ma wa go e to ba ti pe iseju mere si marun lowo to e wa ti ri sabodu yen ya sibe hey e gbo mi sa oluwa fi ise nla ati to poran mi o sororo o ni eleyi gbogbo eni ba ri mi gbo mo so tele boluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro aye e ma dide
1: amen
0: mo laye e ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: lagbara olorun lagbara olorun opolopo Thursday ati Sunday mo ma wa ni igado yes be Thursday o sey ma wa nbe awon adura to ni agbara ni tuma wo ose gan ni ose oru gbara mi fun mi ni ojo Friday akanse adura leleyi ti n ba ti kuro ni mena ni ojo Wednesday mo n bo wa si igado get ready a wa pade lagbara olorun ni ojo Thursday laaro kutukutu ati oru o ma ni agbara iye ti se oru.

0: name of Jesus. Awon kan tin bere pe daddy ki le fe lo se ni mi na ipade to ni agbara o ma sele ni mi na leni lagbara Olorun ni ago melo la ma pade a ma pade ni ago mere ni mi na egbo mi sa iru awon ipade nla yi akanse ni won. Yes, akanse ni akanse ni awon ipade yi tori pe woli o ni wa si iru ilu bayi lowo ofo rara o ko le wa lowo ofo mo ti ko ororo dani ta ma lo fun gbogbo eniyan. Yes, iyen nikan ko ebu woli o kise yokan o ipade ojo meji pere de ni a se nu lago mere ati ni idaji ola ti se ojo Tuesday lajo ma se ipade nla yi loruko Jesu ti Nazareth eni to daye ati orun ire ati anu o ma to leyin ire ati anu o ma to leyin wa rire gba awon kan bere pe bola ti pade pe agbo address lana Mandela Road leyin ta ba ti koja Fadama Center Junction yen gangan be ni to ba ti so pe sabo ko bere sabo ko mo lo Seed of Christ Golden church baba se bi oba ibe la ti ma pade ni mena gbogbo eyan omo Olorun te wa ni mena e ja pade nbe o ma ni agbara sa mo so tele bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro o ya gba eto e o ya gba eto e o ya gba eto e Oya ba eto e. In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Oni ni ojo Monday. Ro awon ojo Monday bayi asemo njade sara gbogbo eniyan. Mummy ati daddy, uncle ati sister. Mo ni gbagbo pe ororo re nbe ni egbe re. Ororo agbara o ti e gbodo wa legbe re. Ase yo wonu ororo yen. O de ma anoint ara e. Wa wa jade sinu ogo. Wa wa jade sinu ola. Oju re wa tele o oni ma pe obe si ni ose yi Olorun yo gbagbe eto re fun o in the name of Jesus.
1: Amen.
0: E wa gbo mi sa ibi to wa bayi ibi to nlo ibi to de idojuko re ati to dojuko ko tumo si pe o to ma sele lele so mo pe location ti David wa inu ageju ni inu oko ni on toju awon agotan ani agbo malu ohun lo toju ninu ageju ase ororo wa ni ori e igba tan so fun Jesse pe gbo oba Israeli kan awon omo re awon kan lo ko jade iyen na gbo awon David ase e kankan ben ni baba e ti o mo igba to lo wo gbagbo e e gbo o ti woli wi woli ni Jesse so ni omo mi mo oye omo kan wa loko omo kan wa loko ologo inu oko lo wa ologo le ma gbe ninu oko ko so pe ki ogo e ko ma jade o le ma gbe ni agiju ko ni ki ogo e ko ma jade ologo le ma gbe laarin awon ti ori je ti ori mu ti ori na ti ori lo iyen o ni ko go e ma jade o ebi le ma pa awon omo ologo ani awon to ma mi aye awon to ni ojo ola awon to ma control awon controllers of tomorrow won ebi le ma pa won lowo lowo iyen o disturb ogo e o ni mo se ma so fun ya pe to ba ni issue abi to ba ni problem iyen o ni ko ma ronu eku si ara re tori pe nigbati ogo e ba de eru aba awon parents ye eru aba aye eni kan ri mi gbo o ma ri ogolo
1: amen
0: o ma ri ogolo
1: amen
0: o ma ri ogolo
1: amen
0: in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Story yen wa ni 1 Samuel chapter 16 ese kini ati ese kokanla si ese iketala lo ka wa ri pe Olorun mo lati si awari e nibiti aye gbagbe e si ororo ni ise Olorun niyan lai si woli igbe aye niyan o le wa ninu ipamo ha ama mo so tele o eni kan ma ri mi gbo mi mo bi o wa to ti ngbo mi mo so gege bi aso tele mo so gege bi woli ibi ti aye gbe opamo si o ya ma jade bo
1: amen
0: ma jade bo
1: amen
0: in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Mo fe ka gba awon adura kan mo fe ka gba awon adura kan loni ojo Monday tori pe o gbodo jade lati ri owo ni se ri eye te ti sore majemu yi oni ni ojo keje osu kesan awon ojo pataki ojo keje osu kesan iru ayajo ni enye bodo sore enye number 1 number 2 ore ojo Monday awon to man san o ti ma won lara won le se ko ma san e jo phone te fin gba lat mo fe ke mo dani ba se fe wonu adura lo wa pe uruko Jesu wa pe emi mimo wa ni oluwa so pe oluwa
1: oluwa
0: olorun mi
1: olorun mi
0: mo fe oluwa lowo
1: mo fe oluwa lowo
0: to ma rati akad number mi loni
1: to ba rati akad number mi loni
0: oluwa
1: oluwa
0: e dare si mi o ya adura
1: oluwa Jesu oluwa Jesu oluwa Jesu e mi mimo
0: lowo pe pe ade mi adura mi
1: olorun mi
0: ira ko se ni ama so pe oluwa
1: oluwa
0: mo fe alert
1: mo fe alert
0: mo ni lowo
1: mo ni lowo
0: oluwa
1: oluwa
0: fi si eni kan lokan
1: fi si eni kan lokan
0: bi emi na se ranti woli mi
1: be emi na se ranti woli
0: fi si eni kan lokan
1: fi si eni kan lokan
0: ko se de ogidi fun mi
1: ko se de ogidi
0: oya adua
1: oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu e mi ni bawo
0: da ya ba mi so na ya ba go da
1: oluwa
0: aya oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Olorun mi o ah era mi lowo era aye mi lowo era aye mi lowo era aye mi lowo era aye mi lowo era aye mi lowo Jesus Oluwa wa
1: amen
0: sori ogun aderugbe o ma nje keyan wa leyin opolopo ti wa be has can do tori pe ko sonu an lowo en awon beje isoke pelu fo yen so pe oluwa
1: oluwa
0: eh ibo na gbe fo mi pamọ si
1: ibo na gbe fo mi pamọ si
0: ni joba okoko
1: ni joba okoko
0: ti oke je kemi na o gba lati gidi
1: yo ki je kemi na o gba lati
0: oluwa gba jado
1: oluwa gba jado
0: o ya o ya o ya o ya
1: oluwa Jesu oluwa Jesu oluwa Jesu emi mi lo
0: ya rabi na o te ko fa de ya rabi
1: ibo
0: mo spiritual le phone ni tumo mo ti so phone fun pe connection ni phone tumo si ni oju ala lola mo ma so bere kan en to sele pelu phone e en to sele leyin adura re en to sele leyin to lororo o ma gboro la oju ala ni won gba phone e nigba to lo breaker oil ti ma soro ororo opolopo ki understand there a mo kiye ku ire gbogbo eyan mo lorun te wa ni mina mo ki e ko rire pelu ogo olorun mo n gbe ororo agbara bo so pe ororo agbara
1: ororo agbara
0: eyan gboro mi se
1: ben
0: eyan gboro mi se ororo yi ati seto e dani nitori eyan mo lo te wa ni mina so ori program ta ma se o tumo si pe olorun ma ma fe fi tu awon eyan kan sile mi o plan ijo ni o se ko mi so ni Saturday be anani mo to so because mi o plan e Olorun lo ko be irali anaru adaya enna fo yesa loruko Jesu awon to man toju orun gba phone eniyan teyan fi lost information loruko Jesu won ne palo re mo
1: amen
0: so pe ijoba okoko
1: ijoba okoko
0: ti man gba information kuro loju orun
1: ti man gba information kuro loju orun
0: lara phone eniyan
1: lara phone eniyan
0: mo disconnect yin
1: mo disconnect yin
0: eh de jodo mi mo
1: eh de jodo mi mo
0: o ya dua awon kan be nbadan ba won lo eko awon kan wa nbadan an lo si north awon kan de nbo nbadan ba won eyan si ma run e ka kiri niyan je sare gbadura fun gbogbo eyan irin ajo yi abo lo ma daju lori e ni ojo ti ebi npona o ni rin njo na ni ojo ti ebi npa ona o ni rin njo na ah oh wo le man se se agbara o le mo mo tumo e ni ojo ti e bi npo na o ni re njo na gbogbo eyin abi ama mo gbadura fa won omo re loruko jesu ti nasareti alata ti rohi ayo loruko jesu won afi fo loruko jesu gbogbo eyin abi ama te se lala lori omo but o wa to akoko ijere omo o wa ngbogun ti o won fe daarin ewo ati omo re ru kai mo ba wi iru e mi be olua ba wo loruko jesu eni to ba ti bomiri opoto iran won lo ma jesu e haliga roda ya o ti se lala lori omo wa jere omo in the name of Jesus I want testimony kan wa nbi mama yi je ifa o se kini o je ifa egbo na ka to gbadura le
2: praise the lord oluwa se omi na ti le ri oruko mi ni iya afin olajimiji lati matogun branch lambe olorun se mi lore in fact igbe olorun ga akoko dupe lowo ipe baba mi se bi oba olorun se pore to olorun ti se fun mi lati gba ti baba ti ni a ma ri ifa a ma ma ri ifa so mama o mama fi ohun ko to da ma fi ma bo wa ma fi ma bo wa o ni may 1st bi ikan ninu awon aburo bi bo se ko mu si sami ba won se wa mu ni mo dupe mu to lohun ga ki le wa nse lati gba te ti retire mu mo nse de na ni ko se won ti mo se ninu ile ni o loke o to e ma gbadun mu ni ile sugbon mo nse nkan die die pawo o mo loke gba ti ma ri account to ni ke send account ko fun mi le won mi le ye tu kere o pe nikan se wa ki mi le ni grandma e ku jo meta ah you are looking beautiful amuni ola jesu ni o ni ajo si mama prayer warrior ni ah ni nkan meji tan pe olorun na la pe ngba ti yen ma lo mi e se tun drop 50k si mi lo on touch one ko se mu le mi lowo ni he hey mi ni kon laye mi jesu ro se o and the first demand so re ma je mu ni mi won ti san lana mo gbagbe mi ma san ka ba se prayer tun mi won ti san mo se di laare mi bi mo se tan radio mo ni ye mi ti san re ma je mu ki baba to soro ba sare transfer 9000 mo se transfer 9000 ni o bo se di ni role ibi gagagagaga awon kan wa ki omo mi ore won wa ki omo mi won wa ki o ba ni le grandma e se ku toju wa o ikan fun ni $500 kan fun mi ni $200 fun lati ma se owo yen almost 1 million na tun yen na eh mo le mi le kan tan hallelujah ko si o fa o su kesun mo tun ri temi na olorun se bi oba o se o olorun se bi oba o se o olorun se bi oba o se titi lai lai lo pe mi lodo re
0: na fun re soke so pe oluwa
1: oluwa
0: emi na o so re leni o
1: emi na o so re leni o
0: temi na ori owo eri pele bi pele bi pele bi owo yen se wole ti mo fi pari ile loruko jesus iwo na je ifa in the name of Jesus
1: amen
0: en ka wa church mbo wa church won ji pause e elo me ba ji pause e pe lo ma bere yo sugbon o mo pe waju oluwa lo wa o mo woli o da woli re mo e gbo eko nbe
3: oruko mi opeyemi mo wa lati bariga mo wa si program ni oyan ojo kan ni Thursday bi ta tin se prayer lowo mo lo so re niwaju kun to pada de bi ti mo joko si mo wa post ti mo ko city mo wa nsa fi sa lo mi re ni to so pe o lo mu post yen mo ke mo suku awon to wa le mi gbe mi go wa fe ma se pe o wa lolorun se bi oba se bo wa laaye be mo pariwo je pe olorun se bi oba wa laaye olorun se bi oba o ya wa gbeja mi ja olorun se bi oba ni to pun post yi ogun aye mi ma lo gbe lo yi olorun se bi oba gbeja mi ja dide mo pariwo mo lo sori ota mo lolorun baba mi se bi oba o de dije pe ni ja ogun aye mi le ni mu lo yi oluwa wa paporo po fun mi lai pe ore ti mi o ti ero kan si ti mi o ti ero pe le dije si mi ni o kan wole were o kan wole were tori e na mo se mu ida mewa wa tori ida mewa o jo gbogbo ninu nkan 300,000 ida mewa ti mo mu wa
0: gbe owo meje isori so pe oluwa
1: oluwa
0: eleda mi o
1: oluwa
0: je mi na o sa se seyori.
1: Débi lọ sa seyori.
0: Jẹ pàdé lu ọlọwọ.
1: Jẹ pàdé lu ọlọwọ.
0: Emi náà nílò owó gidi.
1: Emi náà nílò owó gidi.
0: Ẹ sàánù mi.
1: Ẹ sàánù mi.
0: Ẹ jẹ́ mi náà orówó.
1: Ẹ jẹ́ mi náà orówó.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: O da o ma rowo.
1: Amen.
0: Mo lo ma rowo.
1: Amen.
0: Igbaju ma ye de emi gan mo mo pa. Oro wa nbe. Only on first red, I mean, 300,000. Three ambassadors, I mean, 300,000. Oh, my, Tori. Tori, point, deposit. And we bear, and we may, man, no church. We go by the church. Tell our lobe, Ophelo Jali. I Jali, Leo Long. I Jali, Leo Long. And Bunker, Olo Boguayo Long. And Tawasinisa, Robia Rakadaha. And make time at Timan, one or ma.

0: Oro osoro la wa yi o oso gbogbo bi ti woli ba lo o gboro ma lo tororo tororo be ni oro gboro ma si si agbara won ti gbe ese le eto baba yen but omo e mo jesu o gba oro o fu baba e egbo ye to jade
1: adi o ti sele afu daddy mi ni ororo blue daddy what to say 6 million fun won daddy we are very happy daddy e se gosa no mi do ri ni ori yo ni gbe lagbara o daddy we did not expect it and you so for pe o di jo friday daddy mi no ororo blue yen le ni o de woli le ni le ni daddy we are very happy
0: ah olorun a ya o lenu
2: amen
0: Oro yida je yasimo agbara tin je iyanu agbara tin je ran lowo ati anu loruko je oya ku wo oro yen lo mommy ati daddy se ti mura se ti di eruyin ojo meta la fe lo ni camp eleyi o ojo meta gbako la fe lo ni camp to boy on the 16 17 and 18 17 ye gaga ni woli to gbalejo awon geli tokoro wa lati oke wa mori wa furara mi awon gali ti won sokale gbo mi sa to ba n gbo ororo loni ipile niyan ya jo wa nbe ka jo gbadua anywhere to ba wa all over the world mo expect e tewo si mi mo gbadua o ma ra adugba in the name of Jesus gbo olojo bi oni oni wedding anniversary mo sure fun yin mo de gbadua fun yin owo olorun ati anu e ko wa yin loruko Jesus ibukun olorun ati anu re ojure lati oke ko waye re ri
2: amen
0: ko wa bu yawo re ri
2: amen
0: wa de sibi oba
2: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus wa ra anugba
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: ya ka ki awon celebrant ti owo nbi number 1 Adeneta Samuel Jagaban happy birthday to you awon meji na ni owo nbi ya ki yawo eni keji olele woli se birthday won o ka dumi pe eh nile lo leni but anyway mo ti lo lana tori ni ajo ti mo lo si mina mo ti lo lana mo ti lo ki won eh pe happy birthday tani mo npori gbogbo eyin omo olorun e ba n ki won loruko woli Mustafa mo npori prophet Odekule Epa France happy birthday to you sir o ma ni agbara sir e wo bi sir e wo bi e ba mi ki won e tag won e so pe baba se bi o ba so pe won ku orire o le o loruko Jesus won ma teso waju
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: ah e gbo mi sir ala anu ati ran lowo olorun oju re lati oke wa ko wa ri loruko Jesus
2: amen
0: mo ni ko se awari e
2: amen
0: ko de rogolo
2: amen
0: wa de se bi oba
2: amen
0: Jesus oluwa wa
2: amen
0: e ti ran let me account number je npe fun yin 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbejade ni First Bank loruko Jesus wa ra anugba
2: amen
0: awa ta jo lo Jerusalem eh o ntesi waju awon eyan register lo poropo okuwo ma fi sere irin ajo ogone eyan nikan ko gbogbo eyin te ba ni eri e voice ni ko loud e so ere yin e so testimony e send there sorry 080 820 8888 loruko Jesus wa ra anugba
2: amen
0: mo gbadura fun mo bless ororo yen o ya gbagbara
2: amen
0: anu ko wa ori
2: amen
0: o so di nla
2: amen
0: ori ogolo
2: amen
0: ororo yen we se agbara
2: amen
0: susina ti dande
2: amen
0: wa de mu eri wa
2: amen
0: Jesus oluwa wa
2: amen
0: ko ju se nika

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin lori afefe ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midre Market gba gititun ni ilu Ibadan sugbon ti pade agbara ma jemu yo waye ni Jesus City laaro yi eje mi go ti e lanu kin kira mi pe happy birthday to me happy birthday to me eni kan kin lewi yen mo kira mi pe mo ku ojo ibi mo ki gbogbo eyan mo September ta jo mu osu kan na pa pa julo eyin ti won bi loni ojo keje jake jado gbogbo agbaye eyan mo Olorun so ye ka dupe abi oye oye n gbo longa abi oye kin gbega gbogbo idile Jesu Olorun to po ni pa atagbara eyan mo Olorun lati ojo yi ni mo tin gbadura fun gbogbo awon mo ti won ba bi kan mo loye kan o yi kemi na loni gbogbo le e gbadura fe mi na gbogbo le e bi mi na yo bo ti e je pe o ni se pelu ipade agbara o so mo power service wa o so mo jota n pari awe 7 day ah ni bo le tin gbo mi eyin omo Olorun enikan ni sa n lo bi pepe ah kin lo de ti ni de bi pepe o gbe eyin omo Olorun to gbagbo pe latosu yi lo ni testimony yo ti mo jade e ja lo do bale n bi pepe ibi pepe ni bi ta ya soto ibi ta mu ninu yara wa ta mo ti do bale ta ti mo ki ta ti mo gbe Olorun ga ibe lati mo so ko se ibe ton lati mo toro onje ojo wa a kan mu bi kanu yara wa tori pa ti n se fun odidi more than 2 or 3 years o ti wa so be di pepe mo wa lowo mo ni to ba ti le njo ba le to nkun le ti tin wo 15 day 20 day loju kan na o ti di pepe iwo ni mo pa angeli so won gbadura lo soke won mo so kale won mo goke eyan omo Olorun e je mi go lo do ba le o ba ti ran ni tin duro ti ni mi mo ti ma fi dupe lowo e kan ba yin ori oke kin fi mo dupe lowo e pe o se gan

mi o ohun ni woli olokiki ohun o ojo bi yin ti wa ko loke pe awa nki yin ku orire happy birthday to you sir odun eyin o ni jase mo e o ni se isan ta ya to mo pastor and pastor mrs owo la bi ayo

0: koni koni sile. Once again, happy birthday to you, sir. As a sabadum noru for Jesus Christ.
1: Next.
2: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
2: Oruko mi ni Mrs. Anike Raymond. O wa lati Anike Raymond.
1: Okay.
2: O wa lati Ibadan ni omi.
1: Omi nbi.
2: O dupe lowo Olorun to sohun ya ninu aye mi atoko mi.
1: Nice.
2: Ori pe oni le duro lati fi wa sesin.
1: Won duro lati fi sesin.
2: Bo mo dupe lowo Olorun pe o ko ile even ile ti mi o expect o ko fe mi atoko mi. Last year on lo nile yen de lojiji o kon ni ka kuro nile lai se nkankan fun
1: rent yen si ni
2: a rent yen ni o ni ka kuro nile.
1: Okay,
2: won wa so foko mi o de ni ile yen o tin ba lo for the past 7 years o ti wa nbe ta se nkankan o ifun o tin wo igi lati wu nbe o ni oko mi kila fe se bayi onile ni ka kuro mo ni emi ni gbagbo ninu ijo ti mo nlo olorun a se a sa lo sibe o gbe yepe bi bayi
1: no o yepe e bo o yepe mi
2: o yepe la wan gba yen o mu yepe be yen o mi ororo mo gbe lo o pe osu kan o kokoko san gbogbo ko le yen o pe mi o mu ti fe bere ise nbe o lo Olorun seun o sa ya leta gba si ma de be o to ni plan wa gba to ko mi ma de o ni my dear ile yen Gerard la ma lo si o
1: Gerard
2: o ni Gerard o ma se perfect o bo lo ti rowo o ni ah tẹbi wa na so pe Olorun to npe ko kin doju ti yan oni gbagbo ninu Olorun to npe because o ma lo si mosque but ko si just mo ni mo bo church ti ko si owo ba ko si ofun mi lowo
1: yo da fo po yin
2: ko le ma fun mi ni owo inu e ma n dun
1: yo fun yin lowo moto
2: ma fun mi lowo ile yen ko pe 7 months
1: eh
2: asa pari ile o mo wa si arugo ojo ni bi bayi ni February mo wa sa arugo ojo baba mi so pe ka so 20,000 ka bere ta ba nfe lowo Olorun ojo emi oni owo yen ko pe ara won to le online oja awon online mo nse ara won to je mi lo san owo wole mo ni ma san owo yi bo Olorun mo ni gbagbo ninu ipe mo ye dese wo ibi bayi ni arugo ojo yi ti ma ma ku onbi ka na dese wole tuntun mo tun ti
1: ye
2: mo sa kisi 20,000 yen mo san owo yen mo wa so fo Olorun pe to ba se fun mi itunu awe ta fe se ninu osu keta yi ta se ni inu ile yen emi na ma wa je ri sagbara Olorun baba mi a se tuna we ninu ile yi o
1: e se tunu
2: a se tuna we ni be gba si mo je be ah mo yi nle mo ni toto yi mi ati kunta o ti kunu ile won ti pari everything won tin be fence e lo mo dupe lowo Olorun ti ko doju si mi ope mi elekeji
1: mo nbo
2: pe
1: mo nbo e wo nkan bi o ba je nkan loju ti e mewa ni loju ti mi awon ti landlord ti le nle December ma wo lo ko lo le ti e na
2: opo bi elekeji mo dupe lowo Olorun because jota n ko lo sile yen esugbo gungan June 1st aro jo e mo ye san ore maje mu mi o san tan mo san wo ore ba se gbo program tan ade jade ore oko mi ato ma lo hospital
1: nice gbogbo eyan omo Olorun je nsa ifowo ato mo di obirin ilenu nto sele ni testimony August la ngbo nto sele ni June ye ah eje nkuku se bayi eyin wo le verse won re majemu tin na bibeli ni awo fun awo ohun ti eniyan ba ni o fi ra emi e awon kan ti san eyo kan nu re majemu won meji meji le mi mo ni asan lagbara Olorun gbogbo eyin te verse won re majemu yin o fe san ti e na loni ojo keje osu kesan oni ojo program oni ojo ipade agbara awon eyan ti de Jesus ti babi o account number church ni fun gbogbo awon to fe so re majemu account number ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyin ma 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade account number church ni ore majemu bere lati 2000 lo soke awon mi san 5 mo ra won ti san 5 elomi gan ti se keji re iwo na ba wa dasi asiri oluwa nbe pelu awon eni to beru e ewo bi mama yi se gbon despite the founders say mo Christianity bo ni olufe eja gboro momo yi nbo ni gbogbo e wa paris
2: an bo le pada ni ale ojo yen ah mo dupe lowo olodun ti won oje ki won ge ese yi bi a se accident ni atemi atomo atoko accident yen po video e wa lori phone mi po mo dupe pe ese yen o na ni mo tun gbe wa si bi bai because o ta n gbogun won fe ki ri inu le yen gbe po mo dupe lowo olodun o gba gbogbo
3: ibi a gbe pe omo gbe ibi en gbe gbe ma gbe mama imo na wo si o ese bere ile akoko ko niyan ete koko ko e tun pada ko mi o ni e ko ile esi ma gbe be ko ni pe ko ni jina ti won ta tun ba yin ya ile mi gangan si mi mo e ma mu yen lo o dase
1: eyin omo olohun oni ni awe wa pe number 7 jesus olomi yen duro di oni jesus city bayi lo mura gbogbo nti mo fe so mo kan wa give announcement Abba wuli olorun alaye baba mi baba re Femi Emmanuel the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide Abba won lalejo ni agbare ni to ni aye atohun ti e ba ti gbera lati wo road e wo moto to nlo straight si ikire elevation ni yana ko tabi ke ni Jesus City gba jo ba fi di bi owo otu ipade to ni ti wale
4: I know of a man that all his thoughts is all about God. His heart always pants towards God. Momo arakunrin kan to je ki gbogbo okan re gbogbo aye re lo fi ma wa olorun gbogbo to ba je ti ti olorun lo ma gbe sori bi eleyi momo ni pa pastor dekunle epafra eni to je wi pe lati igba odo re lo tin wa olorun lo tin fi gbogbo aye re jinki olorun. He is not just a man that love God, he is a man that love people. Won je eni to feran eni awon eniyan to yi won ka mo mo pastor dekunle epafra woli wa lori afefe oko temi tayo baba ife oluwa baba titun oluwa ni mi baba oluwa shindara baba opolopo omo ninu christi pastor dekunle epafra mo darapo mo ogun logbo awon eniyan ti won kiyin wi pe eku ojo ibi emi ya se opolopo odun laye e pe fun wa e gbo Elto bi apo ka baba iku to yawo ku ni jayin gba lowo wa e ba wa rin jina pe awa na de so mo kale fun yin ojo ori ko ni won fin pe ni baba ni tooto baba leje fun mi yawo fun awon omo yin ati fun ogunlogo awon to mo to si yin ka pastor dekunle epafra e ni se olorun o ohun ti o mu yin kuro ni waju olorun ko ni de ba yin o Elfi jobo orun sereje. Happy birthday to you, my love, my sweet husband, my gist partner, my father in the Lord, my spiritual daddy, my teacher, my prophet, and my pastor. Many happy returns. Continue to enjoy the goodness and the faithfulness of the Lord. Loruko Jesu, eni pada leyin Christi. Happy birthday, long life and prosperity. Hip, hip, hip, hooray!
5: Praise God. Oruko mi ni Adewumi Ayodeji.
3: Nice.
5: Lati Eko ni ewe nla. Olorun oba se ore nla fun mi ti inu mi du gan. Tori mo ti ko ile kan si Ogun State.
3: E ko ile kan si o.
5: Be mo ko le si Ogun State. O wa ye ka ku lo si Ogun State yen. Iyawo mi. Iyan gidi ni iyawo mi, iyawo dada ni.
3: Se won wa nbi.
5: Be won wa nbi.
3: E ku won.
5: Ife.
3: Won leyan dada ni iyawo awon. Ntokun ba ile so be nto dani se tin ba popo e bo de tin ba bi o pe bo lo se ri tin ba pe yawo e jade so le so pe yan dada ni o yes
5: yawo mi wa ni a Ogun State o jina o ma disturb business wa pe se bi mo ni igbokan le ninu odekunle pafra baba mi mo ani e o wa ni lagboro olohun
3: se yin yawo won ife lo de yo
5: o wa ni lagboro olohun pe nilu eko yi pe amarale
3: elerale
5: ben mo wa dupe lowo olorun pe olorun ra ile landlord le landlord ti le ti mo ngbe gogogo olorun ra fun laarin odun meta
3: erale landlord
5: landlord le landlord mo ra
3: landlord wa nko
5: won ti para sekiti
3: won ti le kiti nti an
5: ben
3: na wo e bayi lo ra le inu mi ma ndun si gbogbo nte nso yi ejo kokoju ba nlo ejo ki jayan je ko di eyin mo gbogbo awon aso tele e ma mu esese bere ni
5: ikan to lon tu wa se to jo mi loju jo ti mo san owo yen
3: eyin ra le landlord
5: jo ti mo san owo le omo ekere kan nu le yen o de ti ku
3: ingbo
5: omo ekere ninu le ti mo ra o ti ku bo emi o mo kan bo ariwo ton kan pa oruko omo e ni mo mi na wa yin bayi tori mi raye wa ni last 77 to lo omo ba mi ra omi park kan wa won to fe ni awon fe ru omo e jade mo kan ni kan da omo e du mo kan wole
3: eni ki won da duro
5: oni kan da duro mo wa ja omi tori park ni mo mi le ti ja kan be mo wa ja yo kan be calendar yin de ni o po nu ni yara mi won a fi gba ori
3: e fi gbo mo lori
5: no mo fi gba ori mo fi omi yen omi 77 mo fi gba ori calendar yen pe
3: lori calendar bi ori
5: mi wa ma jade sita ma ma fi da omi yen mo e jade sita omo to ti ku o ti ku o mo de tu omo ni e da won e do mo de ja omi yen ni waju olorun oba mo de ja omi 77 mo de dali omo yen lori omo yen de ji
3: oji se lo to ni e ba nbe fun yawo
6: e be ni sir
3: eyin ri omo e do kilo po re
6: Desola
3: Des

0: sola.
1: Sola.
0: Now we are okay. Can nama dideo? Can naso ke bay? Fi abara siami, abara wonwe. Ebele.
2: And daddy, ope mi wala ti odo Olorun. Mo believe lori pe ipe baba mi Olorun o je kunle. Ni January, a se 77 ni Wema. Bi mo se ko prayer request. Ibi ti mo joko si mo wa ri prayer request mole. Mo ni ko to di July lojo
0: birthday. Mo
2: gbe le ibi ti mo joko si mo je. Ben ni mo de.
0: E wa ri mo be.
2: Ben ni
0: do mo le.
2: Mo wa ni ko to di July. Mo gbudo mu eri wa ileye lo wa lokan mi lati ra but mi ba se dele njo ye baba yen ba ya wa pe kon ara le ariwo la ngbo lati nu le pe 10% 10% ta lo ba baba ija ba se bota ni e baba wa ni a mo fe tale mo yin lori ni baba I need delay baba ni so won wa nle ko so won le o but baba ni ka ma pe ikan ti o si ka ma fi gbagbo pe
0: ni
2: baba mo ni baba mo ni owo wa nle o wa no ke ojo wo le ma fun mi ma ni baba ta lo ma se shorti fun yin o ni omo won kan o ma se shorti bi mo se ba se promise baba ni e pe to ba di end o ele e pe e pa ma fun baba lowo baba yi lo le fe ta o ni 65 million ko so wo kan le o asa pe be olohun o wa se ni rorun ba se sanwo ye lai yawo lai se ni
0: 65 million
2: olohun
0: na wo e rorun mom and like in timon boy isele yanu to soro gbagbo testimony la ti o mi gbogbo eti to ba gbo ba mi e ba se tobi to be ni o se tobi to iru testimony be yo sele si oloruko jesu baba imo nawo si eyin ati yawo yin esese bere ni you will be great in life. Olorun yo wo yin yo wo awon omo yin eyin te ra le 65 million le ra le 6.5 billion

0: Eko gba eko fi agbari se le atari o je ko run opa agban sale oloban ban logban e lo fa pa ti egbegbedu won ni gbogbo eni oba gban odo kabiyesi eledumare oba lagbara nikan ni won mo fi ibera ti ope aye won si oro agba eto ti ile ise MTN Nigeria ti won se onigbowo re latun were o Abdulrazak Abdulgadi Mr. GRA, look on me.
1: Darling, wake up. It's time for school.
2: Accommodate entrepreneur.
1: This girl, even in your sleep, you're still spelling.
3: Yes, your child could win the MTN M-Pulse Spelling Bee competition with over 40 million naira worth of prizes, including scholarship grants, laptops, smartphones, and the opportunity to become MTN CEO for a day. Register now at mpulse.mtn.ng. Terms and conditions apply.
0: Awon agbalagba ni moro moro ni sorogun oka. Ma so ni seye ega. Ega kole, ega fenu etu. Ti o ni ribe o, lagbara deda. Hey, opolopo logore o ba ti sise fun opolopo ni kadara to nitumo ti adeda to yan mo eni o ba ti gbe de bi okerere awon moromoro eni o oniruuru eso lo wa awon eso kan be bo ba ti ri won bayi ni won mo gbakumo lori agbalu ma mo gbakumo lori to ba ti pan osan mo so tanjalo ogede amo gba lori gbogbo won pata ibi kan na ni won ti yan pin gbogbo eleyi o ni agbon ri o agbon tele bo npe ni coconut elo wa so fun adeda wi pe nigba ti awon eso yi ba ti pon asiko yen ni adari orun ni mo ke won adeda ni ki lo fe e je ki to won pamọ ko je wi pe enikeni o ti e ni mo boya ori ohun ti to abi ko ti ide on lo won mo adeda ni bo se bere o si ti ri be agbon de salu aye bagbon ba wa sotan to si ti gbo lati ka kini kan be leyin re ti won pe ni iha agbon bo ba kagbon sile o sese fi ada o se fi ya iha ko leyin re o wa to sese fo padi re mole ko to ri agbon gidi je ati omi ti n be nu agbon enu re ni o ti je ko ri re re o to olohun aifenu menu aifete mete ni pa baye re se nlo si waju to je wipo o fe fi buga ni o ti je kire ayo re ko tu olo iwo gbotan ogoremi alagija agarambata akamo oni bere ah olode ti o se bi ogoremi nilu won yo so won o sugbon sa koko mu lo loni na wipe o ni mo polongo ara re kaakiri nigba ti nkan yin o ti te lowo ko le ri ore yen pe ni o to ba di lola a mo soro ni po goremi oni bere e ku kale
4: e je agbe ewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to si bi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbe aye to nitumo live it 100 MTN ile se MTN Nigeria lo so nipo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate aye olujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba back na lori YouTube wa Mr. GRA TV e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi ile se MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to

0: kòkó ni ẹ mọ tẹ àwọn ẹ mọ tẹ sí ilé tí ni.
1: Mister, lati beun mo wo second mo lo gbo ileri mo lo dun mefa gba ko
0: ko yo
1: ngba ma ko me mo wa lo polybag lati polybag sorry polybag
0: polybag
1: ye lai polybag o wa ju mi je bi mo le gbesi aye mo lo polybag
0: ah o ti to gbogbo omo polybag ro ti mo
1: ba ah eh ro ah awa ji gidi gba na kedi ran ran bayi kedi ran ran
0: e wo pelu gbogbo bo se so wo
1: the holy polytechnic with the polytechnic ibadan the citadel of lady. Psychology madao ojogbon yi Abraham Maslow oni ipin meji le dani laye inu ko tesiwaju ko le moke abi ko faseyin boya tori abo o mu kan ni it is either you step forward into growth or you step backward into safety choice ni baba BJ Fogg Abraham Jeffrey Fogg o wa se afikun re oni iyipada kekere ama mu ere otun wa kodigba to ba to yi gbogbo aye re po to dagbo nkan ru to lo fe tun sa e to daru abala kan le sonu me o la ka ni aye gba o as it dey pinch you it dey hurt me too o make good use of your brain oro gbo awon agba to so si mi lokan le niyan e ka ro jake jadu agba laye latori ikona derin po sonu 32 fm 94.9
0: Crystal baby won ni omo ju oro lari ti lo n fi phone si do not disturb
1: ise papa wo ise paku
0: omo iya
1: jara ise papa wo
0: o mo gba to lore o pe o o mo gba ti client o pe o your phone ko do not disturb
1: olohun
0: se tututu re o olohun yo de gbianju yin yo de gbianju ti gbogbo wa na yo de
1: ami jesun
0: pelu aseyori olu sola omo momo lo ko mi o agbenso yin nu ti eri taya lane lane Tenton se ojo keje osu kesan odun 2026 eni ni 7/9/2026 oluwa crystal baby
1: ade o kon wa ti mo boluwa se ori mi ma gbagbe ade wa semu leni ose yi o gbodo koja life fun mi ni rete mi olorun mo be ni o
0: ta
1: je ma wo date o igba ti bo life expectancy Nigerians 52 or 1 life expectancy ni yen o ni this part of the world ma gbe melo loku olorun so wa di quarter token to ni breakthrough ni
0: oluwa sanu
1: olorun silekun anu leni silekun anu re fun bi nbola isola omo yalaide ma ri koko sente boruba ya baka punch lowo mi
0: iwe iroyin daily trust ni nbe lapa bi o
1: baka na mo la anfani si iwe iroyin vanguard
0: be na ni mo wonu iwe iroyin daily sun
1: make we enter the commons gba en ka ma wonu ka ma jade ka be lati bi awon koko so jeyo ninu royin ka to bere atupale eyin na 30 ke gbo
0: okay
1: won ni ipinle merin o di logbon na ro je pe ireti won ko si lowo olohun owo owo ti an pa po loke federal allocation ni ireti won wa tori won ni owo ti an pa labenu pe owo osu gan o ti gbe mi
0: oh my god
1: bayi won ni idameta o le ni 70 ni ireti awon ipinle kan ipin awon ipinle kan lori allocation joba apako
0: okay
1: woni awon ipinle meta woni ta won ri lori owo tin regun labele won ni ti won tun ti o tun ti ja wale bayi awon ti wa nimo nipa eto osiro ati oro aje won wa pe awon opinle pe e je wa kun ona ati layin e te nse it is an act of ronronism oju we kini iwe royin punch let karoyin
0: okay
1: ona ko ri wa sugbon ara re wa ni oju we keta keta dini ogoji punch kun ra ro 37 abi soju bi lo dimo ni unbelievable
0: ojo monday
1: wow
0: fe kun gbe ba
1: wow unbelievable e ka me
0: ojo wednesday lo mo kan ti o so nu
1: abi friday
0: abi friday oju iwe e se re
1: bi en to ra bi pa sunday
0: nkan si wa ma wa nu
1: ni
0: sunday oju iwe karun inu iwe royin ti daily trust kini royin ti nbe lapa bi o won ni bi auditor general eka ile to nboju to awon ba tin gbe yewo pe ki lowo ohun bo la tin no lorile de Nigeria won foro kan lede o ki la won ebere ti won se lori owo kan eyi ti won pe ni 33.7 billion naira to je eyi ti won pe won pin si asuwon awon orile de Nigeria papa julo awon ti o rowo ori to daada lasiko yi 33.7 billion naira cash transfer only amọ awọn ibere tin jade lotun lo si o krista lori owo so ti gba transfer
1: ewo
0: cho gba transfer
1: ki loruko ngba ti comrade bari ade be better edu so ti account fun da be won mama aye buhari ani humanitarian ministry I will be akakube is more of a harm than good a kan gbo ni ari pa e kide comrade ma pede
0: okay
1: eku kale akori tuku ninu oyin
0: eda
1: awon deka to eyi ko mo Nigeria
0: to bawe
1: lati o ninu royin ta tun ri ahin
0: okay
1: asofin agba kan lati ipinle Bauchi won ti ni isopo ti en su awon mawon dagiri won fe iba oloko je ni e ti ri fun ran to gboro lodo alaye English alaji e ti ri emi e wa mo boyo to lele boya ro ni sugba okunrin ke momu lomu won ti le awon eda kan wa ba o ti en yi lori
0: chai
1: sugba senator ni iro ku ni won pa ma da o won puro mo mi oju we kesan bi ro ni bo to ni atu
0: okay
1: lori joko yi
0: okay o jo ko oro bi owo ni san fa emi la so nte mi o owo eleyi amo ni se pelu owo eya fa won akeko nefondi lori owo nefondi ti won ni won pese fun awon akeko lorilede Nigeria wi pe keyin na ma ri fi ya o fun eto eko ko le rorun si awon oro kan wa jade loju iwe kankanla ninu iwe iroyin ti Nigerian Tribune ki won ko be won ni pe lekun iwo orun gusu southwest southeast lorilede yi wi pe awon ni won janfani to lori oro owo ti Nell Fund ohun gege bi iroyin tun se lo siwaju si won ni lara awon ile eko giga tin be lorilede Nigeria tin won ti janfani kini na ni owo eya ohun ni o won ni wi pe makan dini ogun o le ni 319 tertiary institution eni won janfani re ati wi pe awon akeko to je million kan ati esun mejo 1.8 million students ina ni won ti tewo gba owo eya Nell Fund lorilede boya eyin o mo ina la salaye fun yin nisin o oju iwe kankanla inu iwe iroyin ti Nigerian Tribune ina lo wa
1: all right e je ka tesiwaju lori awon nkan to nfara han a de be na ni eka ti real estate o se pataki ka ma sira wa leti on weekly basis kwa kwa julo Mondays like this mo mo pe daily trust okay disappoint nibe anyway I'll come back to that
0: okay
1: yeah ninu nkan mi to farahan ninu royin toni eyi ko omo Nigeria kabisi olohun
0: kabisi o
1: mi o fe kabi bayi
0: zero boy krista
1: no iroya yo la fe ma gbo ni to ajo ile to di bori ede Nigeria won ni won ti ndun mawuru bayi wi pe italoji million mewa ewon osu mejila la o fi ta egbe oselu eyi owu to ba se yan mo yan mo lati ko gbologo obo lai ta won lore gbogbo ipologo to ba ti ni se pelu e pa won te ba ti egbe to ba e pa won abi e to ba ti te kasibo mi ti e se egbe wa e ta won be a bibili ati be be lo ati pe igba te wole wa te won so wa e ranti boni awon mama lankara opa meji ati first first 25 when e moru ori te da elegbe moru te gbe ke to wo pick up lai sanwo oju we kejo eni ni 7 by Wednesday ati bere cafe legbe wa omo yin te yan na re abi bola na mi DVD you say clear picture DVD clear picture DVD
0: clear picture ko gudo crack ko le crack
1: yes e se gan eyan ara ilu o ni nkan te ri ninu wa ko to di pe awa la ni ka wa soju yin
0: okay
1: eh te ba de wo dada lo to la wa o ti si kankan ri sugbon te ba wo inu ile ti awa ti nbo ko digba ta ba to depo ka to sanu ara ilu e mo baba baba mi gege bi oloko kuku ni ilu yin
0: okay
1: e de wo mosque yen owo grandpa wa nbe
0: okay
1: and then bi mo je lesi muslimi to a ko yin sawon to je ni gbagbo na anniversary ati ikore awon churches ton se last year only nkan ti family wa donate e ko wa imagine kiru wa bo sipo a je ku ere leje iru boli tenini abita no iru boli isin awa tenini o taste good lenu pelu ogo olohun nigba ti a ba ma wole a je pe boli ko ki se te ma fi ayanran yan mo a ma fu yin ni microwave
0: Mr. for president
1: DVD clear picture ama to bowo awon ni bi o odun meri mi gbesi aye wa ila gbo lo yi o enikan lo so osun mi ba oni ki ma da irun gbon omo jo alonu o e tu se mistake mi ka ma DM mi tin lowo je o pe o ki assist e tu se mistake mi atujo wonu
0: eba ora ja tu tesi waju krista o de oju iwe ke kejile ni ogun ati oju iwe karun din ni ogbon Nigerian Tribune woni leyin ose meji eleyi ti ajo eleto idibo INEC ti won ti phone telu bi pe eyin egbe oselu e kora yin jopo na o to ba ni awon ti e ti yan ninu awon egbe oselu yin kankan bi pe awon ni campaign council awon ti o mo lewaju abi awon egbe te ko jo ninu egbe oselu yin lati lewaju ipolongo eto idibo woni amo o leyin ose meji ti INEC ti won ti approve kini awon ti phone telu pe awon egbe oselu kankan won e mo ti yan kan pe council ti won e ti inauguration re be na egbe oselu ti APC
1: change
0: EDP
1: fawa ya wa
0: ADC
1: in the line
0: ni awon son ti wa won ni
1: kila se wu yeses kila se wu yeses
0: o to mo ni te se won
1: fe be mi o dare ri abi ya ba fe ko ba mi loku gbogbo to je mo crime man sa bulaye mi
0: awon yeses bo si mo ko run gojo do
1: won agun bi ah, more one I don't mind that
0: one. Oh my God! Oh, we're well of Putin, bye.
1: Hey.
0: I want to put it for
1: this. Shola, ode lewa o. Ha, ha. O ada bi Ankara tori mo orisisi pata lo ma han lara ni no training
0: mama ma foju di mi APC PDP ADC won ole awon eredi kankan ati awon igbese kankan to si nlo o to fi fa ti won e ti se kini ko awon to je igbimo ti o mo je ipolongo ibo ti won e ti se ko jade le ba de oju iwe kejile ni ogun e ba ninu iwe iroyin Nigerian Tribune
1: ni ipele kasina
0: okay
1: won ni awon ara abule kan won ti yalagba o kaluku ti bese soro tori awon omo eranko ti an si akamo ni won na tun bere gbese won oju iwe kefa vanguard letika kolo laanu kolo ko sanu wa ni moja bakatu en taye ni mo mi tan fi sanu mi olodun pe wa n ya ah human being what fellow human being being killed eran le yi kan o
0: o wa mo wo pe abi ese yan
1: ke se pupa nkan o
0: na wa ni ah eh you wa gbe mi lo sinu
1: iwe iroyin before you go I have somebody in my life this person is heading towards 40 now te ba pe na nse ju e ko ni je
0: kai
1: nbi ta ni bero olohun si ko se pe olohun olohun fa lase lori won o ibi ti awon eleyi ko rirade te ba pe na nse ju e o ma ma su koko ni je abosi pe o da eyan dubule Olorun ni foriji yin
0: eh omo onile kan tin ni mi la ninu yara adana mi lati bi ojo bi melo kan
1: wa se ni
0: o tu wa bo sinu bi mo ti mo mo ba ni kin ti e gba nkan mo ah krista bi mo se gba nkan mo kini omo onile ohun ara mi sin gbon
1: sora
0: mi sin
1: sora
0: dakun ki awon ti won se ku pa yan ki won gbe mi
1: ani ko jora won ka to bebo ko jora won
0: kai
1: e kan mo pade ri laye mi se le je ki lo de ko jo lawon eta dabo ki se
0: to kalon sa no je lo si inu we royin ti Daily Trust abi bo eh Daily Trust na ni loju iwe ogbon ibi eni tin se defense minister mu baba wa Musa won so awon oro kankan tako Erufai to ti wa kori je gomina ni ipinle ti Kaduna ki la awon oro ti won so won ni ah Erufai o se bebe to jina si be ngba tin be lori oye o koda won ni Erufai ilefe da apinle Kaduna ru laarin awon ekun gusu ati ekun ariwa ni ipinle ohun won wa so oro kan Krista
1: kan ti wi
0: won ni Erufai ngba tin be lori oye bi igba to mo tin ja ise ku pa ni sile
1: ni Southern Kaduna
0: eh ni Southern Kaduna ama won kan na ti wa soro lori oro won o wi pe baba wa Musa in te so ipo o lori national television le si lo soro yi te si mo wi pe Erufai te soro re lowo yi o si ni awon esu kan kan tin be lowo re lowo tin be custody o le mo le face gege bo ti to ati bo ti ye won wa ni se in to ti bere ni Kaduna pe se lasiko Erufai in lo bere abi ko to di asiko Erufai ini awon gbas go si ohun ti be lati bi odun 1999
1: Olusola mama
0: bi ati
1: 99 ko lo bere 90s lo ti bere
0: 1999
1: 90s lo ti bere ipa bere lo kun si todi be o Musa Christopher won so ti won sugbon ke se igba kokko lele ti re o baro in jade ti ka o to kojo si oju kan na pe be ti se re this is not the first time accusing finger to na ka si abe o bo kin lati se ah senator Shehu ki lo ko won na senator ti won ma show school ten fit pupa bayi oro po nu we kobo
0: sehu sani
1: sani ya wa da buru ba god bless me for you awon akori ni oda mo so pe aya ni real estate
0: eda
1: eje ka de e ka okowole ati le ni were ko to di pe abere atupale woni yewo ti a fi ra ile dukia ni area mi ni Badala Island oda pe e ti fe loju koja ti han nu receipt o mo ti so pe ba fe ra le to fe ra le ko sumo wa ka je oto ni e ma ma san wo nkan ti e ni ri ta ba fe ta Banana Island yen e pe mi leyin sin e pe soft side e ko ye ta ba fe tiny property ni banana yen o ma ro yin lorun bi gba te ra banana ni ko se ru Egypt bayi
0: to ti e fe banana orange mo fe
1: orange you have orange titan
0: orange titan e wo lo wa ku be
1: we still have we have mango, we have apple, and we are going to introduce another one to you.
0: Oh my God.
1: Very soon.
0: Thank you so, son.
1: Yeah, thank you. Thank you for being with us. Thank you for trusting us.
0: Okay. Yeah. Hey, Krista.
1: Anakum.
0: Benga basi seno. Oh, yeah, Kenya, dear Lori. Badu, dear, bebo.
1: Honestly speaking.
0: Oh, baba, keson.
1: Honestly speaking.
0: When he lay it, Gomina, I pray soon. Gomina, demola, deleke.
1: Jackson, man.
0: What jawe, lubori, nibeto, diboto. Why, yes, po, Gomina. Nipolette, and he said, pray soon. When he daddy, the loving vacation.
1: Nil, side, you know.
0: Eh?
1: You know.
0: So, fam, tell you one.
1: No, mo fam, my bishop, Loni.
0: I can look at Pelly.
1: Eh, Joe. I will be a kakube. I will be a kakube. Ai wi be ka ku be are lo vacation governor lo vacation ti an to ni bi te lo ba baje e ri bi lo e dakun njo la won wa si ijo wo ni Kagame Rwanda lo lohun wa vacation Nigeria
0: very soon Krista very soon
1: e ni loju loju ti o
0: president America lo wa mo se vacation
1: na before you attack us e gbe si ro ri fun ara yin e ni loju loju ti ijo ni Kagame Rwanda lo so pe on bo vacation ni Nigeria
0: ato debe oju iwe keta oro eto ilera lele ninu iwe iroyin Nigerian Tribune awon obirin lele fe bawi ati pe awon okunrin gan na won ni keyan o mo fa nkan
1: I like
0: it
1: we drag
0: yeah
1: we drag
0: para se na of a fully bad.
1: You know, that right here. I just cost like one lost school. Oh God, come on. Get this cost, come on. Aye buku. If I tell full of my toe, tell full to the last day, oh, just say which in there.
0: I'm back, he says, Polly, but no, Lulu.
1: Polly, but I don't know. Polly, but I if across if go better to Jersey if you call at my jam o ma ko gi owo na lati je ko go moto ba le gbe pada sile angel lawon ni mo gbo pa
0: yeah
1: pa woman
0: bo lo se se
1: I no carry food aso na wa le ku le oju odo bo lo jasi laye foli ba do ko to describe on the kidagati bhai kidagati ri bhai
0: ah oni agbara won ni keyan mo fa nkan lo sirisi baun o le mo se akoba fun ati tete ri omo bi fertility
1: eh
0: olohun se akoba fun fertility
1: aba yo titọ mi fi mule
0: kene
1: see me after service.
0: Kene.
1: God wants to bless you.
0: Kene.
1: Ha. Olorun ipe mi.
0: O si po be
1: be. O n ba so. Tell me what you going to do, Lua? She care see. Wa gba leave. Ko tell it live ya wa wallahi jala. Inna la.
0: Oko Krista. Oju iwe keta. Anyway, royin Nigerian Tribune. Ibe mo ti wiro yo wo.
1: Sala. Fi ondo ka news no. Iṣẹ́ ta ṣe recent time yẹn mo ma nti ma tungbọ ma rẹrin gan ni ede yin re wa o
0: ede wa dun
1: gbọ ede yin dun gan e ja so joja ka pada de ta ba de Sola o fi ede won yo fi ka iwe royin fun wa 32 fm 94.9 laughter house okay tin ti premium mo ko lai lubadan akojumo

0: be radio mi 32 fm ti wa okay.
1: Tọ yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro na jare
4: bi lo sele
3: ki won to so wapo nje o rati po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti ran won abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
5: e won lo tun je cdk e bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: oluso agutan e so wapo
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
6: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Bestinary Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
7: CDK.

0: aseun seun eyin ololufe wa lati le eku tete si wa lori ikanni e ti ku afara ti ba se lo sojoja lo po lowo ke po ju beyin na ba fe kaye gbo nipa te nse abi te nta e ma gbe bo lori ikanni wa yi feyin e 32 FM 94.9 odowa ojina laughter house oke tete premier mokola nla wa lu ibadan wo ba si je mo pe ke po wa loju pa ye lukara abi lori opo ope ni dede na lo se e nilo e ke debi ke to pipo lowo ja fun aye ti lu jara won e kan mo re ti esi ayo lori te ba se pelu wa ni iwe royo jojumo lewa na lo re bi kun o kun dun atika akole atika awon ara royin ko wa ku keyin na o da si bayi okan wu mi lati ya bi kan kin bi lere ibere kan lati isakoso are Muhammadu Buhari odun merin akoko merin ekeji de odo momo Umaru Faruk ti an je alabojuto ni eka igba iwadun omo niyan ngba na de ori beta edu tan na lo ati eta tun gbo ni si ti Sola kale kan wi pe awon owo kan ti a fi sanu ara ilu eyin te ba ti gba rufe owo e dakun e pe lori aye eto laaro e ka mo iye to kan yin tori ko kan emi okan Sola na owo ti a fi sanu ara ilu ti won ni won pin lataye Umaru Faruk amo bi ti yun jasi ta ba ni ka ma si evidence wa for billions of naira ti esu se nigba na lori NASCO ati the other one ta ba ni ka ma si nkan kan lo si beta edu na ko ni di nibi ti e wa lori powo gba won bi kan ti o ye ko gba se ngba ti awon ele ba lo ton lati mo bi to wo ele na gba sugba te pe owo ele ati na bo se to eyin te ba gba e dakun number to jasi 32 FM laaro yi 070-55-000-949
1: 080-97-00949
2: Hello.
3: How are you?
0: Owo Sola bi se ngba.
2: Owo mi o gbon o. Hello. Tekini. Krista.
3: Ki?
2: Loju opo Facebook ojo gbo oke duro baba today. Won ni Krista is a matter of time. O to lo fun vacation. Won ni Nigeria nikan lo je pe beyan ba travel abroad. Won ti mo wo pe
3: achievement ni.
2: Eyan nla ni achievement ni. Kina ti wa so yi.
3: African leaders take resources of the continent. To develop foreign countries in the name of vacation or tourism. So sad.
2: Hello. Hello.
4: Baba ulo korin le ni pe fan baba e na o ire ta para won mori fo mori le ti akoko pe o ri le ta asoju ni ta oko mu ti won se awon na so pe o mo to yen pe ninu mewa na won o toju meji ta para won rara oro nile ti awon to n dai lasiko yi kile n so lenu e lawon e ka yo ipile ti won le finance ara won afi ton baro latabuja ta ma de ro won latabuja na ife la para won ilana akoyawo lo so na
2: Abdul Hakim
3: Odosara lati di kan
2: Beni

0: ju keyun ma postpone nkan lo mi o tun ti ri
1: irejo ti ka ba gbo
0: ogun eti niyan a se asiko si nlo eti ebere na

0: igbese papa pamada gan
1: woru ni ku ara dani ile o baba wa
0: keyin o gbe igbese ni kamankama lori awon nkan te eyan ba fe

0: agogo tin ka wakati oju ati igba oduro in sise lo bebebe
1: agogo tin ka wakati
0: o ku ve n to ba fe darapo ko to lo ka o ko yin o to lo o ku so we n to ba fe gan mo to ko ba I lo o ti lo so pe I don go o ti lo ko ba I lo o ti lo niyan o ya ri daju po tera mo se o en ti o gbo bukata e kankan o si koja awo funra lara e oju e la nwo sa tera mo nura mo kiyan duro gege bi oro omoran kiyan duro gege bi oro omoran afa ya bi kan laaro yi to wa very very important.

o wa yani lenu wi pe bi gbogbo awon nkan maye derun ti o si lasiko awon baba wa jọun o singba na Oscars sibe bi an tin damu te ma fe loko oko toto lati bi sibi ring road ese ni o awon elomi be ba ti perun daji bayi ni an ti ji ku nle wa gbera ni lo ro kutu aina irole won tun rin pada be won lo ri moju toko won yen ba doko won ko si bi an ti se le rin to yen ba ti sinmi bi ogun seju won ha da le kaluku lo won roko lonu ibe won ti jeun aro o ni time ti an gbe kale pa won o jeun oro o le je pe bi e ba ti debe la won ya yin o ti ma tusugbona abi ke ti gbe apedani won tin se be lonu won ti sare fe efo yen ba ti debe na ni ile o ti ta kan to debe ile o ti mo awon oko won mama jin

ajile ti wa tractor ti wa ti n loko ogun fe ko fe ko ti wa asiko gba yan bi an ba eje ban ba fe jeja nulu won lo re ma pa eja ni o ti daye o frozen frozen bayi era gbe lopolopo eran ti an ma je tin daye nda yen ni yen o amasiko ti a nkan ti rorun nkan ti dun nkan ti yipada gbogbo e ti o ti make sense

dun daada tomi alagba lasiko yi gbogbo nkan ti rorun ame eduo eduo eduo bi nkan ti se rorun to lasiko yi e ri pe awa ta lo generation yi a saba dagba daada tu awon ti won ti lo generation to ti koja ni tori gba yen be yen ba pe 150 awon eyan bu ekun ni ah omode ni wa ku e ka ma sa awon eyan ngba na ni e fura pe gbogbo awon isan tawo gburo re ngba yen ti won kin da ko

0: fura. Gbogbo awon nkan ti o sele ngba yen tin sele bayi o. O tin sele o gbogbo awon nkan ti o sele nigba yen. O tin sele bayi o. O tin sele bayi o. E fura. Gbogbo awon nkan ti o sele ngba yen. O ti bere si ni sele nisin. Hey! O lagbara. Ibere mi re laaro yi. Awon nkan to je kaye rorun. Awon nkan to je kaye odun. Awon nkan to je ki igba. Kotuba kotuse. O ti wa lawujo. Amo sibe sibe. Bi nkan ti se rorun to. Bi nkan ti se ledun to. Asiko gba kan. Won ni won ma nwo. Oko bayi. Elomi ese ni pe won rin de maka lawon asiko gba kan won ni won rin se lo maka ni won rin se lo maka ni amo be tin rin se lo maka to nkan ko mo se won ni sin to je wi pe aeroplane ti wa sibe sibe hey awa ta wa lode lasiko yi nkan ti yato o Kilo fa? Temi o fi goma. Kilo fa? Temi fi nkuru. Kilo fa? Hehehe. Ti emi? Ti o fi goma. Ki gangan lo fa? Egi a jokbe ye wo la aro yi. Pelu bi nkan ma ye derun. Pelu bori shiri shi nkan. Bo si tise kun boro. Sibe sibe. Emi o goma o. Kilo fa temi o fi goma eje ajo gbe yewo lo ro ni 081 05 299 656 number ati minu e fe pe wole 090 62 odometa 949 090 62 odometa 949 08097 odometa 949 07055 odometa 949 orisirisi la ngbo o nigba ta won kan maye derun ti de kosi wi pe eyan fe dana mo I wan foju fi efin asiko yen ti lo kosi gbogbo yen mo lawujo wa Ama sibe sibe basiko rorun yen ti se de to ti se wa sibe sibe fura pe mi ogun mo fura wi pe emi ogun mo obada kun sanu eni o 09062 odometa 949 09062 odometa 949 07055 odometa 949 08097 odometa 949 eje nse kede ati ipolowo oja kinde ka wa soju opo le kajo tu pere pere le laaro yi lo je nlo bi ti mu lo yen o
1: ami o koje
0: so ba tu asiko emi na so awon ero temi ma wa so pe awon wo gan ni awa wo gangan owo ta le bi wa en ka ma je derun po ko si tin je ina mana mana nigba na Mama fe ba yan soro la en tin gbolodo aburo re wa ngbolo nsogo won fe rira won ti won ba ti re nikan tin ta so to je bi olofi ti o ma lo kiri lo si odo awon aburo won nilu ti eyen ti o wa eni ni o fe se rin lo fun re ani party bye bye bye bye bye o jo bye bye bye ni o kini kan lo wa so fun mi o gbogbo won yen na ese ni ko to di pe moto jagide eja se kede asigbolowo oja e ba lo tin pada bi gbogbo nkan to je amaye derun ti se po to ki lo tun wa fa awujo wa firi bo ti se ri yo iyen la fe jo tuyewo laaro e ku ojumo leyin kede ati ipolowo oja
2: o ti lerun
0: amate sowo waju ele nbeun e ku kale
3: fatan ase juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
4: supreme no dos boom boom.

0: e ka bo pada
1: je un ire ayogba
0: e sin ki kere asare le o e mo binu ikede ati ipolowo oja yen se koko se pataki mami ti won pe mi lati apata won ni ba ti la ni mo to se mo pe laye ojo ana gba ran kan ege won be si se mo kunre isin be si ba de bi nta fe je ajunu ni
1: baba mi mo ka kun je oye ni kale
0: opolopo opolopo awon iya agba na awon ere won fi gbogba ara ka to na we si sara lo ma npoju kan si to sara ngan boya bi owo oro le ma le ni ori won han ko ji lo oko na iyen ti satin oni eyin kini ta mo lo ngba yen bayi eyin ewe pin ko ni ta mo fi bo port leyin

0: oriṣiriṣi awọn kankan yen ti se fun a baba mi mo e to se fa bod nikan e to se fi bo gbogbo bi dudu port gas ti e ti wa ni sin port osaba dudu mo ama sibe sibe ki lo nsele emi ogun bi ti gba kan mo 09062 odometa 949 leyan ba ipe 70 ni isin no awon eyan mo won a sojo bi pe ja ko ja esasare sojo bi baba o ire to sonu ire mi wole en ba pe ti ha belomi ba tin pe bi 100 eh to tin pe bi 100 lo wala ti de won ti ma ro ero kero pe ah e wa ki lo sele 100 ke so nkan to normal ngba kan o ti njo abnormal loju wa ni nsin kilo de 0705 meji odometa 949 08097 odometa 949 oju opo towo nu kulu e ku oju me ka aro
1: e ka aro sir
0: yes sir
1: e ni damu
0: ami olorun sir
1: ami are pe fun o
0: ami sir
1: e ri ti sele ni nsin gbogbo awon kan ti kokko soro si waju won ni si
0: ami
1: ani atidi gari wo ni gari ati fufu ta je ni si ati lugo ola fun e ri pe lugo yen okuta nla la ni won gbe si ti won irin kini yen ni gari e wo je se ni si jaki won se jaki nde ni oni je jo ti kini okuta won lo o le lo bi jo merin ma kan to di pe won lo se lugo yen ni bi ki e wo ni si jaki na won se won le se la ro ni irole won ti o ti se be ni fun yan na ti gbogbo awon yan ewu ata ni an ba lo jata loja ni ewu ewedu ewedu ti an ba ti ewedu ati efo ti e ba gbe loja lojo ewu ti e ba gbe ni se ti o ba je ko ti pe e lo ri be lo se lewedu ati efo ti an ba ti ko ba ti pa ba ti an ba ti gba bayi kiri ni gbogbo ti o wa nle go ti to gbogbo ara ilu se be ni isin gbogbo awon pe ti e ko ta nje ngba ti an ba gba bayi iri omi to tesi logbon bo le gbogbo n ti o je kemi ogun ni yen gbogbo n ti o je kemi ogun ni yen ni kemi yen gbogbo ta yen na to na deke
0: ese
1: da ba pe fun
0: ese won
1: ni se le ta ta pe ni jona
0: ami ese ngo sir

da ti olorun oba to da wa ni wipe ka ma jowu ohun rere kini kan se bayi emi ni o de se laye igba yen won ma bera won lowo e ko le ni tali ba fe ko le ni sin yo beru dowu lowo won jo mo ni o de rorun ngba yen ko se isin orisirisi oge ti wa lasiko gba yen oyin egbon ati aburo inu ile kan na ni an fe yawo si inu ile kan ni ko si nkan kan ti isin ni odi rubbish so sugbon ni gba yen ko si the same ile na ni en ko le to poju ojule merin ni ojule merin pe inu igbo ni an ti lo ri se dawo ta le won aye de dun gba yen ola ju lo fa ikole kan kaluku na lo fe ni television no le kaluku lo fe lo big phone en ti o lo small phone pe elo e kan ma pe mi ni nsin yo jarugbo ti o kule understand n te n se online se bi ti yo npa mo ti fe ta pa mo online ya lagbado na fe josi e josi orin taye e josi orin paso kuna lo fe ga awon eyan wa nko ah jo le mi no to di bayi

yo le mi to di bayi awa nsare ile aye e da nsare ile aye agbagbe orun ama lori oro nje wa eji o di ose tin eji o di ojo Wednesday lori oro eto ogbin wa iyan npa wa gan gan ati gbogbo awon nkan ta nti benu areba ti ami yun oyin eji a lo le o ambo lagbara olohun bo ba ti di ojo alaruba Wednesday titi wa di ojo alaruba Wednesday nko e ni damu o damu o ni kan gan so de gbogbo wa o e le nbe ku kan

irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2fm dosu o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mun araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32fm iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunnu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32fm losu paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: alalu barika beyan ba wa ni ibadan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi basiru isola oloye ajere ni mo so be
1: alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alusekere onagere kori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
2: 32 fm 94.9
3: laughter house
2: orioke tete premier mokola ibadan
4: show me your 32
5: Gbogbo provision shop adugbo lati je gbese si
6: anima
5: ati jade gan wa dogun mo lo si bi ti mo ti lo ma gbe lo be awin laaro yi won ta fun mi be mo won ni gbese mi ti poju ko ye mi mo o ikan ta fi bu asiri ara wa niyan o la wa ta n sise ki salary to wole bayi

0: ẹkàrọ ako jumọ ako ojumọ mọ ni gbogbo bi kibi ti e ti lanfani lati ma darapọ mọ wa ikoni aderin posono ikani feyin 32 fm 94.9 ta kale si laughter house ori oke tinte premier mokola ibadan peter olasupo captain peter oloruko temi mo tun kiyin pe ekaro ako jumọ ododun bi e se kabo sori eto selu fun ti aro yi ki mo ki alejo wa fun ti aro yi lori eto selu okan lara awon agba egbe oselu apc toro nkan gbogbon ni ipinle oyo alaji semiu kola wole alebi osu ekaro sa
1: ekaro salafia ni o olotu
0: eko ojo meje meta
1: ojo meje
0: akobite baluide
1: olorun ba oni doju eru olorun wa se aisha se ori lori e
0: amen
1: agbara olorun
0: amen alaji semi wa lebi osu ka ti eko bere igba kan apc le ko wa e ta ko so e lonu accord sadede la tun gbo pe tun ti won ni egbe yin lule ngba na e wa tun pada sinu apc ki won le ro so mo yin kini ti teyin oloselu fi mo lo sotun lo sosi won ni boloselu ba so pe adegun ni bi kan loni won le lade ogun be mo apc ti o gboyin koyin si ngba na e tun ti pada abe won ni se tori loyalty si awon adari egbe kan te fe ba rin ngba na ni abi bo
1: e se go lotu oro ori be ti so se ri oselu number 1 ni wi pe keyin o ni ife en to fe se ko si moju ton to fe se dada e ri pe so pa lo sinu egbe akodu ni gba kan en ta lo se mi o da bi transit na ni e ri wi pe awon gbogun ogun kan ma sele nu oselu ti differences yin o ba ti yanju dada ko si eni ti o ni fe lo test popularity e wo o ni awa ti oloye bayo adelabu fawzi oladotun nurudeen ati bebe lo la jelo sinu accord ta lo gbianju nbe sugbon immediately ti adibo yen tan o na lati pada si ile lati lo tun egbe wa gangan which is progressive lati tun to tas bi pelu gbe lodo olohun ojo ni ti wa this time around
0: le ti pada bayi nigba ti oloye bayi adelabu gba minister nigba na le ti pada
1: won to gba minister ni oloye bayi adelabu ti pada sinu ebe apc
0: lo fa call du dibo nigba na pe won fe yin ni eyin lo si babuje fun won
1: da babuje o politics o jupiter yen ro lo yen
0: okay
1: politics juba yen lo oni kaluku na lo ma wo strength e ati bawo ni kini se pe kan o mo dun wa lototo ni egete e sa wa la ko ja ko to ko lo to pada awa si ko la je kan that is politics
0: alaji semi alebi osu eni tori gungungun ati ai gbora aye nigba na le fi lo
1: be ni
0: se gungungun ohun ti a ko nbe baye papa julo ni primary te gbe yin ti ti fa omo yele ta fi fa so balakun ba bi senator Sharafadin Abiodun Ali ja be fa kale oba Sharafadin
1: barrister Sharafadin Abiodun Ali
0: ja be fa won kale oloye bayo adelabu ku fara so won pelu oro tin so jade won pe egbe yin yan won je ti lori te ti ku para
1: ero e ma se mistake o ninu oselu ko si ko ma se primary
0: okay
1: kosi ma si post primary crisis
0: okay
1: egbe to ba to bi egbe all progressive congress to ni ru aduru population ta ni yen
0: okay
1: to ni wu isuwu awon caterpillars and juggernaut ni oloselu ta ba so oro awon to de kan oloselu loni loyo state 90% ti won they are in apc tegbe ba ti ri bayen kosi ko ma si duku kosi ko ma si gbogbogbon egeti ṣugbọn yo di afiyeyin te gun fiṣan na ni e ri pe Christ wa nu egbe wa o ti n jerudo lo mu mi 90% gbogbo awon eyan wa ti nu bi nu le ma biyan everybody lo nawo to nara lati je wi pe k ki o no dipo kan mo abi keji sugbon ipo to wa awon kan na ni o ni
0: se won yan ba yo ate labuje
1: won o yan won je sugbon politics ko si ko ma si gbogbogbo e ri pe lenu jo meta asiwaju wa baba wa president wa won invite leader wa Oloyin Folarin lo Abuja lori oro gbogbogbo na ni wipe won je kan won si je leader wa gbogbo bi ti differences ba wa kun o lo yanju e ta si believe ta ni gbagbo pe Olorun oba ti bomi tutu si e ri pe laipe yin Oloyin Bayo Adelabu na se press statement pe awon o ku ninu egbe yi o egbe la awon o si support ta si dibo ta wole
0: Tinubu la mo se
1: wo da ko Tinubu nikan embassy Tinubu na yo si ti yo si tawon yoku ni Tinubu ni apex
0: o
1: si tin be lo ori yo san wa sale ni e ti get e e si di pe laipe yin na national chairman wa na wa si Ibadan ko sin to wa seju pe lati yanju gbogbo awo tin be ninu egbe
0: se ba se ri Bayo Adelabu ba
1: so awon o si ni Nigeria ngba na won lo vacation ibede ti won si de la won na give a press statement lori wi pe digbi la won do sinu egbe
0: APC ti Tinubu la won se
1: ti egbe APC
0: la won ti
1: anybody to ba tin se asiwaju egbe APC lo nse e ma se mistake eyin le ba wa la o eyin le ba wa yin nana re
0: party man na senators
1: Sherry, when I'm a party man.
0: I'm a party man.
1: It is too distinguished. Party man. Teba mi o kawe pupo, but teba lo wono dictionary dada. Eni to se for kantan to duo pelu party eni. Eti get it. With that, oye wa pe egbe wa o. E sa ri pe won lo party mi.
0: Okay.
1: Gbogbo nti e ma gbo.
0: Boroju mi sori nu.
1: Eyin le so yun. E wo iru position ti won fun leader wa Oloyin Teslim Folarin ninu egbe APC awon ni yo head gbogbo Tinubu ambassador in your state is a very critical position dami we pe eyes knows everything about the party bi won ti gbe dani ni sugbon ni we royin ni eni ti oro kan ni yo ma Tuesday si gbogbo bi to ba wu sugbon pelu ogun lodo Olorun ko si egbe to le to bi begbe wa ti to bi ko mo si crisis ni Nigeria loni APC loni population to poju ni Oyo state loni e lo wo egbe wa they are the most formidable party gbogbo awo wa si ni o ti jerodo o ti lo mumi ati bo si electionary time on the night last asojo loju ba ti bere ti campaign fun Salvador Abiodun Ali ta si mo ipe dudun lo so so lagbara Olorun
0: kini di ti awon agba egbe yin Labuja fini dandan wo ko Sarafadin Ali ni ni gbogbo ona so lawon kan to ye amo aso fun yin won ni a oba leni o oba Yesu ti lu o be ba lo nlo bayi be ba ti e lo dibo ko mo lo je pe ofin ile ejo ni o pada ba yin gba pada pe a se ijoba ni abe je gomina bo ba ti wa di pe Olubadan ba ti wa kan won ko lo nje ki Olubadan le Ibadan ki baba o pe fun a ati mo pe won ma to kini ni bo je ke gbe ba wa le dori alefa ipo ba wa kan won se won da won o fi ipo gomina le pani abi won so ba laaro won so ba lale won se gomina laaro se ti wa pa be won ki lo de to je Sarafa Ali won le se primary afigbo Abuja ni to pe any ah ojo bayi la kede o won tun ye won tun joko
1: eyin le ruba won ye
0: ki lo de
1: se ri o da be pe progressive e lo wo street progressive dada leader ni ma chusi olori lodo ti wa e get
0: awon me egbe to dibo won ibo ti won o soro
1: e me egbe dibo ibo le ma soro but gbogbo nkan ta ba se no progressive leader prevail don't make mistakes
0: baba so pe
1: ko awon tan tele e lo wo antecedent progressive dada
0: okay
1: don't make mistakes
0: awon leader
1: ni ipa to bo lati ko e ri pe ngbati Oloyin Bayo Adelabu jade ti progressive mo won ni APC lai baba Ajimobi bero ti po to jade pelu won Adamus Bala ti primary bo leader has a say on it
0: okay
1: be na ni won ti ni say lori ti Sarafa Adin abiodun o ma le e ti get e primary ta se elewo ka kiri ko si bi te ti le ko si primary la ya be election to 100% perfect ko to perfect gan eni to ba ni boya o kudie ka to yo binu na ni pe bye bye lori perfection yen ko si gan kan ibo ti won di America gan to fi gbe Trump wole te ba study dada is not 100% perfect sugbon to ba ti koja 70% you are okay. Now Sarfadeen Abiodun Ali as a primary awon leadership egbe both the national and the state level won ti endorse won egbe wa ti mu candidate awon ti Olorun kadara pe won o mu patapata ni won ti ba soro won ti pacify won ipo ti nbenu egbe oselu po ke tun wa ran ti pe national party ni party wa o dey your gba president gomina you say minister be you say minister you should DG o be you say DG we have a lot of templates
0: okay ti pin baun
1: o need the cap pin
0: eh ba yo wo mi leyi
1: ah so pe ba yo mi e mo mo
0: aki ma gbaje apa bi ni wo lo
1: mo se mistake rara mo twist oro mi ko mi ti mo fi si in ti mo sale yi ni pe ori wa sori egbe wa ni bi ta le ja si en ti ori ni state level you ri national level
0: okay
1: en ti ori national level you ri local level
0: okay
1: bi o ti ri niyan gbogbo everybody ni yo jere wahala to se
0: okay alaji semi o alebi osu ni ipinle osun egbe yin na lo si wa ni national o te fi lo debo losun ti egbe oselo accord ti gomina ademola adeleke ti an sese wo nu e won si lu egbe yin won ti e ni awon ni an nawo won na ra o obiti biti billion sun losun 50,000 ni won ni awon ara lo si tun won si n gbowo won si n dibo fe ni ti inu won dun si se ero mo ba yin ni pele oyo pe run to sele losun komo lo sele ni
1: pe
0: ari gbogbo gomina te ti atun lanfani ati kan gomina lo dibo lohun we lo polongo ibo e pe ngba ba se re titi pele oyo aluko mu pele edani ni
1: a ni di gomina lati pe ka wa ku gomina wa
0: akodu lu yin ma re
1: je ke egbo mi dada
0: a fe gbo yin
1: te ba ri bo ta di losun e wo ye vote ta ni nbe e wo ye vote ti mo dade ke ni nbe e ri pe akoni ogidan sugbe ton wa ri wi pe democracy prevail ni Nigeria to pe njoni ti won president ma se agabagebe o ye ke ba wa gbe ori yin fun asiwaju Ahmed Bola Tinubu to je ki democracy ko prevail o easy kun ni awon daru won se kini kan sugba siwaju ni eja kokoko ki lori ibo osun eni niyan eji ni ka to wa ki awon ara osun na ni gudugudu ti won se egbe wa to fi di remi losun o so wi pe a so wi pe bo bo pa bo bo bulese niyan democracy o prevail eni no eji ni wi pe e mo fi osun we oyo state rara o peculiarity wo ti e jora wa rara ko fi bi kan jora wa pattern of politics wo jora wa te ba wo pattern of politics ti won o ya to si pattern of politics ti wa pattern of politics is won the way ti ilu won se structure gan o ya to si to your state ti wa structure eni no awa tan so se ilu your state a to se tun so se ilu losun pelu ogo lodo olohun eh ibo ti wa na come February lagbara olohun amofin Sarfadeen Abiodun Ali ni o jaluwe luwori ni agbara olohun
0: alaji semi alebi osu e mu gbagbe pe gomina seyi makinde ti lu egbe yin le meji o pelu awon sanku sanku won ti e ni ngba te ni awon leader to tun sanku awon lu yin igba ti gomina na ni pinle oyo ti won wa loke pe ati gomina tele ri iyan lo wa kala ni awon jo lu gbogbo yin papo ni bayi ta won ti a ni platform ta won ti se gomina le meji to tu pe dije dupo are se ni
1: o wa e se gan mo really appreciate him dada e ri pe oga wa si Makinde engineer won ti dibori o ni under SDP 50,000 won ni vote
0: nigba na
1: nigba na nigba ti won a fe dibo 2019 awon ko won luwa apapo eleye ni awon apapo eleye na lo ti wa bo si APC loni eni sawo
0: lona wo
1: Sarafadi Abidu Ali e lo wo photo foran ti baba wa Olubad of Balaland nigba na wo ti Olubad Kabesi o ti won fa owo won soke ni apatun Sarafadi Abiodun Ali o fa owo won soke ni apasi baba wa lan leyin o duro legbe kini o si agbola o duro legbe keta e wa wo loni o si agbola to fa owo si yoke njo na Sarafadi Abiodun Ali to fa owo re soke njo na lan leyin to fa owo re soke njo na ti won ko bo mo bo re to fi di gomina njo na they are presently APC member e get here
0: okay
1: ninu gbogbo awon ti won wa benbe njo na ni won ti di omo egbe APC se yi na ti double diri amon ti won mu nigba won wa dibo yen njo na awon ton wa support won njo na o na ni Sarafali to fowo re oke la package o na support Sarafali na ni sin arise la rika arika le baba regun eninu nti gboyo ro mi o eninu
0: okay
1: te ba wa so pe won na wa awon na ti dibo ri o let's dp ti won da dogolo to nti won ni ton mu gbogbo yin le ri
0: nigba ti
1: to still say e to fi se yo nkan lo se apapo eleye lo se gbogbo eleye na ni ti melodo ti wa ti won o si gba wa na fo ta wa na o debita nlo o lo ye ko support awon eleye yen kikini yin o fi se se tori won support ti e na njo ni Sarafadi Abiodun Ali lo support en jo ni e lo wo photo lori foran bo ti nawo re oke e lo wo photo bi lan leyin ti nawo re oke e lo photo bi o si agbola ti nawo re oke gbogbo won na wa ti join Sarafadi Sarafadi iwo lokan iwo na ti se fun jo ni o ti kan tonu Sarafadi pelu ogolodo Olorun Sarafadi ni o si gomina Olorun o si mu wa si mu se lagbara le ninu o di keji e lo wo bo ta di 2023 apapo eleye na lo tu support re na G5 ti gawa wike koso di
0: okay
1: o ni won bend di jin re lele keji ti gbogbo eleye na to fi ni otoya iwo ni paris ta keji iru e won se fadeleke na adeleke iwo na lo paris ta keji re now gbogbo awon apapo eleye na ton wa joko po now headed by wike and some 99% of awon egbe yoku ti nbe lo your state e lo support e jo selekeji to ba pare elekeji
0: 99%
1: egbe oloselu ti nbe njo na ti won ba se tele APC nbe nu en to support e
0: okay
1: and this kilo ko party oga won lopo eniyan won nbe nu awon to support
0: e
1: very good akodu won nbe nu awon to jo wole pe ani eni o lo selekeji re
0: okay
1: bi egbe ti lonu ti won support e nitori directive lati Abuja ni wi pe e lo support e as support e o si sele keji e o ti sele keji re meji na won se mo ta wa n gbo continuity 3.0
0: kini je
1: kini je be
0: seru mo ba yin
1: ba wa bo ni bo won ma sele keta ni
0: kini se ona le bu bi n bo ade
1: kan e mo gbo continuity is a wrong statement I won't lie to you continuity agba pe won gbianju ki mo fun yin
0: be won gbe
1: agba pe won gbianju e je kelomi inu o tun gbaru yanju ta ba nsoro bi mo tin ba yin soro loni ninu the leader of modern Oyo state ogawa Abiola Ajimabi ni template to le le njo na ko ye ka ni meji to se to ko ma lo oloyi bala labuta fa le njo na one of the brilliant omo abadan ni won awon to ye ki e get here ṣugbọn won believe pe won se meji won e ja to test igun mi wo njo na o nle kan engineer se Makinde
0: okay
1: tori won ti dabo won diri e ti get it now immediately ti won wa le fun won na lori ofe pe iwo na lo se ti e won ti wa se ti won e get it ara won to wa ran won lowo njo na to ji o se se o na ni amofin barrister barrister din Abiodun Ali e get it o ti wa ka won na bayi ibo wa ni continuity ti fe fe jade to bi adi 3.0 kini nje be
0: alaji semi kola wole alebi osu o meto tun 3.2
1: ni agbolebo
0: honorable bimbo adekambi eni to ti gba kan ri je commissioner veto isuna ni pele oyo labe ijoba gomina Abiola Ajimobi ni won se
1: be ni
0: won mo iko to pa APC won ni mo ti fun te do APC open salao ti o se igba keji won lo gbo mo so pamotation yi won tun wo pe en to ti gba kan ri wa nu APC ni tawon na je sanko ni bayi ate APC o ate PM won ni won kan sise po fun ni ba omo le na ni se se ki le le so nipa bimbo adekanbi
1: open
0: salao omo mo mo so won ni be yin o ti mu ti gbo mo so tin e wa lo munu oko eh bi abulekere je
1: bile di lamu
0: won wa ni
1: abe fari
0: eh babo lowo FIRS iyen NRS bayi Zakios Adelabu ani
1: won ti da po
0: fun yin eh bo ni
1: e ti da po
0: e mo pamutation kawo
1: e ti da po e ti da

0: ni agbara Olorun
1: atoke e seun
0: very much
1: o ti ti nibi ti won ti tete ma na wo pe ele mo we yin
0: ah ti wa fun ko lu to
1: atoke e seun ba kan na mu ki gbogbo awon ti an ko worin pelu alaji e se o adupe ilu yi o ni baje yoda ibi eyin oloselu si n gbe wa lo Olorun wo je ki gbogbo re yi awara ilu na e sa fun alanfani karalu odibo kibo won ko si soro fun won e seun ko jabi ari mo leni titi ola a pade lori eto gbagede oro titi igba na peter ola supo captain pitu on loruko temi e ya se o

mo kiyin e ka san esiko ise lataaro iroyin agbaye lekunrere le ngbo lati le ise radio 32 fm 94.9 to fi dikale si Laughter House Premier Hill Mokola ni lu Ibadan Olusola momo lo ni royin yin awon koko to sodo sinu iroyin na Saju eto idibo odun 2027 Gomina Makinde egbe NUJ ni won ti ro awon ori ade lati mo se fisapa be kan ju apa abomi lo to fi mo awon ikan ikan mi ajo NNCDC lo ti se ikilo fun awon ti won se wakusa lona koto ni bi won ti wipe aimo ko si labe ofin ni ile okere orile ede United Kingdom gbatenu ijoba re na lo ti benu atelu bi won ti nko awon atipo kan lati mo se wole si ilu ti Portsmouth la balere daraya ateta lo ti fowo gbaya wipe iko agbabolo ti Arsenal yo seju bi won ti se ni sa to koja lo la bala muludun gbajugbaja onkorin afrobeat whiskey lo ti se ayeye bi o ti pe odun marun di ni ogun to tin lo daula gege bi olorin pero ginari le kunrere gomina ipinle oyo seyi makinde na lo ti ro awon ori ade lati mo se fari apakan dapakan si lori oro to ba ni se pelu oselu ebi o ti wi

le parapa nigba tun na soro ni bi eto ohun abenugan fun ile asofin ti ipinle oyo honorable adebo ogundoyin na lo wi pe ile asofin ohun ati awon ti won je asofin na yo tun bo mo se igbarukuti fun ijoba ati awon ori ade gbogbo lori awon oro ti yo mu ki idagbasoke tun bo ba awon olugbe ina oro tire eleruwa ti eruwa oba Samuel Adegbola na lo wi pe bi won ti fi gomina ti aya re je oye tutu ohun en lo je latari awon ohun to je gege bi awon igbega ti won ti se latenyin wa to si tun toka si ina ni won fi to gbagba sun loye ti won fi won je oye na ni bi o turo gomina lati tubo gbe awon igbese lori awon ise akanse bi eka eleyi ti won ja kale lati mo fi se eto ogbin ti won fe se atunse si ni eruwa na to je ti eruwa farm settlement ewe egbe awon ti won je akoroyin eka ti ipinle oyo ina ni won ti ro awon loselu to fi ma awon ikan mi ina oselu lati mo se mo so awon oro ko pakun pe saju eto di gbogbogbo ti yo waye lodun 2027 egbe ohun ina ni won tu ro awon loselu na lati mo se so oro to le mo tabuko ara won bi bani loruko je tabi lilo awon ojo opo kayelu jara lati mo fi so awon oro ko to oro yi nlo fojulede tele ipade to je olososu ti egbe na ti won mo se to waye lopin ose to koja yi eni tin se alaga egbe na to le waju ipade de ohun comrade Akim Abbas na lo ti ro awon ti won je akorin gbogbo jake jado ipinle yi na lati wa lojula lakan fi nsori saaju eto dibo ti yo waye to je ti odun 2027 me lo tu soro lori awon bi iroyin ti kin se ojulowo bo tin fe kakire lawon oju opo kayelu jara ni bi o si ti ro olukaluku lati mo sayewo awon iroyin ti won ba ri lawon oju opo ohun ko to di wipe won yo mo fon kakire ni bi eyi ti le dako ba o lele tabi ti o le se akoba fun oro abo lori oro abo anything she olori fun awon eka ti 2 division to je ile ise omo ologun ori ile lorilede Nigeria major general Awalo Mamuda no lo ti ro awon omo ologun ori ile ohun papa julo awon ti 32 artillery lati tu mo ti siwaju ninu gbigbogun ti awon ti won ma gbianju lati domi alafia orilede Nigeria ti mo ba fe daru lati mo gboju agan si won Mamuda lo se oro yi gege bi eyi ti ofin na ka eyi ti ofin ro awon ti won je omo ologun na ti ofin gba won ni imoran lasiko to lo re se abewo si eka ti awon omo ologun ti nbe ni owena nilu akure nipinle ondo ibi o ti wi pe gbogbo igbese na ni won yo tubo mo gbe leke ile ise omo ologun lorilede yi lati tubo won koju awon ipenija to ni se pelu oro abo lorilede yi ninu iroyin to tun ni se pelu abo na sire o nibi eka eleyi to je ti abo ara eni labolu NSCDC ni won ti ro awon ti won wa kusa lona kuto lorilede yi lati tete jawo ninu irufe wa be nigba tun soro nilu Abuja eka eleyi ti won boju to oro iwakusa ninu ajo abora ni labo ilu na gba tenu lori won John Atta ninu oro re na lo ti se ikilo wi pe won yo tubo mo tepele mo awon ti won ba gbianju lati mo se tele ofin leka na dibi ti wi pe aimo eni ko si labe ofin ti o sin ro awon ti won ba gbianju lati ba se awon ti won je ojulowo awon awakusa ti won ba gbianju lati ba je lati tete takite furufe wa be ni tori ti owo ba gba won mu won yo fi mu kata ofin ninu iroyin miran oludije sipo are labe ase egbe oselu ti labor party lodun 2023 Peter Obi na lo ti bipe awon ase ile ohun gege bi gomina ina lo to yan ohun gege bi are orilede yi obi lo je koro na di mimo ninu ifesi se oro kan eleyi ti edi to jade lati dije dupo are pelu re gege bi oludije ni igbakeji dati baba ahmed ni bi eto di bodun 2023 ni bi o ti so wipe awon ti won ti jade gege bi oludije saju eto dibo sipo are odun 2027 ni ko jo bi pe won le seju are
Bola Tinubu lati mu idagbasoke ba orilede Nigeria. Peter Obi en lo je oludije sipo are ninu egbe oselu ti Nigerian Democratic Congress nibe to ibo ti yo waye lodun 2027 nibe o si ti se nseleri lati mu opin abi adekun de ba awon to ba ni se pelu ijegudu jera lorilede Nigeria tabi fifo wo sofo iroyin agbaye lekun rere nle sin gbo lati ile ise radio 32 fm 94.9 feyin e o si mo gbo iroyin ni ile okere abala re daraya to fi ma abala muludun e mo yikuro nbe o adupe bi e si wa nbe ti e nje ti gbo wa ka mo lo si ile okere baye tori ta bata ato ni Nile okere, lati e ka eleyi to mboju to oro bi nkan tin lo to je ti ijoba ti ile United Kingdom na ni won ti soro wipe ko boju mu bi won ti pin wo awon kan ti won je atipo lati mo se wo ekun gusu ti Portsmouth la won to je wipe won gba inu oko oju omi kekere kan ti won gba wole si ekun na ninu ifewonu okan ta ko awon ti won ti le mi wa to je pe ogoro ni won peju pe se ti won si fi nkan boju ibi won ti gidino awon popo na na lo waye tede bi awon kan ti won je atipo ohun ti wole pelu oko ojo mi na ni bi o tin soro lori oro ohun eni tin se alukoro fun ile ise to nboju toro abele ni ile ti United Kingdom ohun en lo wi pe yi ni ko boju mu rara be na ninu oro re lo wi pe awon igbese tin lo lati mu ki alaafia ku pada joba lagbegbe na ewe awon ti won je agbofinro ni agbegbe ohun eni won ti gbiyanju lati ko awon atipo na lo si eka kan ni bi won tin gbiyanju lati mo odo to kan ti won yo doru la si lori oro won lati abala ere idaraya akoni mo gba iko agbabolu ti Arsenal Mikel Arteta lo ti wi pe won ni igboya wipe iko agbabolu ti Arsenal won ni won yo fakoyo ju bi won ti se ni sa to koja oro yi lo jade tele bi won ti gba mi ayo meji si o kan leyi ti won fi jawe olubori tako iko agbabolu ti Chelsea ninu oro re na lo wi pe won yo tubo sa ipa won ni sa tutun won iko agbabolu ti Arsenal na ini won reti boya won yo le gba ife eye ti Champions League ni sa tutun na eyi to je pe won yo mo tewo gba fun igba kokko lati odun 1930s lati abala muludun nibi ta ti mo figigun iroyin agbaye wa fun ti asiko yi gbajugbaja onkorin afrobeat ayodeji balogun ti opon mo si whiskey ran lo tin sayeye bi o ti pe odun marun dini ogun to tin lo dawla gege bi onkorin ninu eto to waye to je ti afro plus fest lodun 2026 to waye ni Maryland ni ilu America ida ni whiskey to ti kopa to je ti ayeye olojo meta onkorin ti I Like Your Boy iyi to di gbajugbaja lati bi odun 2011 na ina lo je wi pe opo awon onkorin mi na lo peju pese tibi ti eto na ti waye lati bi odun 2011 ini whiskey ti o tin do dawla to si ti je wi pe opo lo ti teti si awon orin eyi to tin gbe jade lati odun na fun awon iroyin ti e ba fe fi to wa leti ele ma te lati ejise si wa tabi kekan si wa loju opo ti WhatsApp e shamulo number yi 0704-700-4949 tabi kekan si wa loju opo ti email yi at 32fmnews@gmail.com ki a to mo lo awon koko amenuba ninu iroyin na lekan si atika si yin leti ninu iroyin wipe saaju eto idibo gbogbogbo lodun 2027 gomina Oseyi Makinde to fi mo egbe awon akoroyin NUJ eka ti ipinle Oyo ni won tin ro awon ori ade ati awon ekan mi lati mo se tabuko ara won lori oro to ba ni se pelu oro oselu ki won si mo se fari apa kan dapa kan si aka si yin leti wipe aso abo ara ni labo ilu
NSCDC ni won tin ra won ti won se wa kusa lona kuto lati jawo kuro ninu rufe wa be ni le okere ni eka to nboju to oro isejoba ni le ti United Kingdom ni won ti benu atelu bi won ti pe won awon atipokan ti won gbianju lati wo ilu ti Portsmouth ni abala ere idaraya akọni mo gba iko agbabolu ti Arsenal Mikel Arteta ti fọwọ gba ya wi pe iko agbabolu na yo se daada ju bi won ti se ni sa to koja la ko tan labala muludun gbajugbaja onkorin afrobeat whiskey lo tin shayeye bi o ti pe odun 15 to tin lo daula gege bi olorin eroyin na ni oni ju bayi lo nje loruko Mary Ojo to le waju awon ti won ko iroyin na jo Olusola momo lotu to sika si eti igboyin e seun ten gbo 32 fm 94.9 feyin

0: Paola, yeah.
1: Inutile, but yeah.
2: Ọtẹ lọjọ kan alaburo mi mo ni igba kere mo fagidi kan ni ise amurele lo ba ni sagidi ni won fi kawe ni
0: agidi gidi o ni ore mi wa gawe ori re afẹ dalu otutu amu ṣugbọn o gbọdọ kawe ati gbọmọ lọwọ kuro isoju ba
2: yes o ese ka bo sori sari bre yin ololufẹ wa amọ pe tin dro nbe
0: bele
2: tin dro de wa ai ti e ti se oju opo le gan
0: o ti kun na o lo nseju yi
2: o ti nseju be lo tona aki yin o fun gbogbo aduro ti yin ni gba gbogbo
0: iya deso yodo ana arapaja a ri atejise yin o
2: amọ de ti won
0: abaz asis mo ti ri won ti won
2: Ada, Mary Ojonki yin, kabo, lapa atibi, sorry, sorry, budon.
0: Omo yin o renye lulfe, ba moto, ademola adeju mai kabo sori to yin, 13 duro de, sorry,
2: budon. Se mo pe ba se nso yi awon kan o ti se tan ati wa noja sare bu awon ko e ti re
0: ni ba de ti se tan mo ti se tan ni
2: e if you are not here you are
0: not anywhere
2: ebo e kon lodun la mo se bu atun ti so todun olo se gbo o de yoruba ti igbori
0: mo ti sare bu ba o si mbi kankan
2: e ti de be o
0: babestic
2: o ye mo pin kan
0: babestic
2: e jo sakule
0: be ni kan se
2: e jo rotate
0: kan de ma like
2: ko mo lo fa
0: ko lo fa
2: e ti mo ba se se lori sare bu don meyin ba ti gbori wole eyen ko mu number bere yin papapa lowo nte ba ti fe noja ni mu number a ju bere si yin be ba fun won ni down to bo soju e le bon ba se kini lo ba di
0: ti
2: yin be ni lo di ti yin ko si anfani wi pe won fun yin ni down
0: no agbo bi agbo lo la wa nbi
2: agbo a se pe ise la se debe elekeji to tun wa fe dabi ru re ni wi pe ekan soso bayi le lanfani lati se kini
0: lati pe lori eto le kan ni jokan
2: baba si ti fun yin ni ibere laarin ogbon seju aya pa pa pa eni ke ti sare se kini ke ti fi idahun yin ke ti fi sowo hello
3: hello
0: hello sir
3: hello
0: hello sir
3: afa mo ba ni
0: me ruko yin ruko yin bi ka ti pe
3: ayola
0: lati
3: Monia.
0: Yala pe ni your name and location.
2: Eh, your name and location.
0: Beni.
2: Ayo la lati Monia.
0: Lati Monia.
2: Se gba akoko yin re.
3: Mo tin try no buy
0: you. Ada, wa go wa wole
2: loni. Wa wole loni.
0: Abi Olorun.
2: Adupe, adupe.
0: Olorun ra niyan.
2: Eh, o ra niyan. Oda ta le fe banoja o.
3: en tu ba wu ni en
0: e meni kan
2: e mo fa koko so fe ni mo ko pe e meni kan pa pa pa
3: o daddy yen mo mu daddy so
0: okay daddy yen le mu e ko we lo bade o e kan ba pari owe ni se ngo mi a beta fi fari kunukun ta fi yo gege akala e pari e
3: a
0: be fari kunukun a be na la fi yo gege akala
2: ah
0: de ha di
2: sa
0: o wa ti o we mo ni e
2: fokuta lu
0: e lu la mo
2: e mo e gba mo le ko le fo
0: omo yo ba ni yin o
2: won lo wa di
0: eh owe
2: so ko le
0: ko le
2: ada bada la abi bada yo e pada
0: wa lati money
2: ya lati money ya ojo mi nu 0705 5949 0809 7949 tabi 0906 2949 ojo opo meta to wonu okulu te fi lanfani lati sare budon pa pa panu hello
3: hello
0: hello sir
3: e
0: ka san sa uruko yin bi te tin pe o
3: abasi ati
0: ah
2: eyan wa lati
0: sa abasi afa abasi afa
2: iro ba mo to bi o gba eyan wa
0: abasi afa e ka bo si ri ti
3: apo ni o
0: adupe lodo olohun
3: ba ma ta na mi kejo
0: ibiri kejo kini ki nfa basi afa o
2: e fun won sale afa
0: kini ki nfa basi afa
2: o e fun won sale afa
3: Ako mene abawo kan ajo ni
0: a. Oda be ni ajo ni sale afa wa ni.
2: Mm.
0: E ri pe le njo beta ya dibu ni kunle osun.
2: Mm.
0: Bo gomina.
3: Be ni.
0: Egbe melo gan egbe oselu melo lo dibu na. Kile so?
3: Egbe oselu me dogun.
2: Me dogun.
0: E ja ma wo.
2: Me dogun 16 gonu. Mm. Oda. Baba me dogun bi me dogun. Amomo hello ada adoju di onja ni papa babade sare bu don te so wo waju eyin soju opo facebook an bo lodo yin laipe o
4: ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gba ta ti tu efe
6: 32 fm 94.9
7: Ko yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko. Koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni.
8: Eto igbeyawo laye.
9: Ejowo, eduro noja re.
10: Ah, ilo sele.
9: Ki won to so wa po. Nje o ranti po osele ri television fun mi. Fridge nko, ero ofoso. Ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026.
7: Eh, ni tuto.
9: Ka sa so pe o ti ran won abi?
7: Ta lo ti e so pe mo gbodo ran gbogbo awon kan yi le kan so nibi ti CDK e wa.
11: Ewo lo tun je CDK bayi.
7: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifoso ati be be lo.
9: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi.
7: Ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
9: Oluso agutan, e so wa po.
7: Pẹ̀lú CDK ẹ̀, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán. Àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó ń bá ràdọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
12: Ọ́fíìsì wa wà ní Mọ́kọ́lá Road ní Bẹ́sínáì Bus Stop àti Àpáta ẹlẹ́pẹ̀ wá sórí
6: 0707-460-3919. 32 FM 94.9

0: Washington DC baba booksellers titi di ola ode ikona lori eto kana lasiko kana ta mo eto yin wa se ti gbo yin omo yin ore yin olodufe yin ati
1: oluwa mere omo ojo
0: ba mo tan ademola adejumo
1: ire o
2: Kaja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je enu ko tete bo li ko ikan ni 32 FM do su pa ran kaye 94.9 lo ba won

bema tanji olobe bema mi se be ngbun lenu mi emi ni basiru sola oloye ajere adabo nani ankunbe ina ju eyo ko nlo kukute mi raji tokunrin to bi tomode tagba e ma gbo radio 32 fm ile ise radio alalu barika beyan ba wa ni badan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi basiru sola

0: ni ti mo ti se ti mo ti pari
1: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sa lori o bo se nje ti gbomu gan bi e to nje ya so o work out ori ni bo se nje ti gbomu bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yan je po mo ketekete
0: o pari o e ba leyin oni sogo mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hein tan wo bi akoku ewon
1: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
0: agbo were si wa wa won mo pe pade yin loni ni.
2: This skit was performed by Usain.
3: 32 FM, 94.9.

0: Amani, you are ti Krista. In fact,
1: oh, Minister, si?
0: No, honey, can you mobile reach your money? Mo fe bi won pe bawo ni won se reji mejeji
1: gbapo. O yo emi ni won ri ore le mi se ti mo ri yo he o.
0: Iro nbi o nbi agbara tin gbe olodun.
1: Agbara ko ori akitan pe ti awoton ni.
0: Oluweri nbi ati nbi
1: apotun.
0: Nbi ati do mo lenu.
1: Mo kan gbenu. Mo gbenu ku lenu. Fine girl.
0: Amani abi nkan won se leyi. Kilo to fowo kan.
1: Question nkan.
0: Olowo hara hara o si.
1: Owo to fresh.
0: Iwo jati jati yi. Lati osu kejore
1: o n bara ri wona
0: ya je n ba
1: o n bara ri o
0: osu kejore ti Krista to ti promise mi ni shawama
1: awon ja mi san jeun
0: kori 2000 ti o bira shawama
1: shawama lo kan lo fe je shawama 2000 o ma lo je kikida flower
0: ti era wa na olasude dennis e wa beeli e
1: ah shawama ta ba nje ki shawama shawama to wa ni po mo nu o ti wo ti regun re si o lo meji ba
0: yo o regun o egoke address keke
1: lo se
0: ele wo se tori
1: adupe adupe adupe o
0: adupe
1: pe o
0: se olohun o se olohun
1: mi o laye wa la
0: o se olohun o se olohun o boju mi je
1: o pola mo mi ma gbati
0: e gbani o si danu se bo olohun ni olafisi line ro ni
1: ara le akin yen ka
0: gbe o si lo se bo si ka won ara le nu tohun yen ni ah won change
1: this condition am I doctor say won paro e won paro e doctor say as no stress
0: olorun lo ni owo so to owo yi o fine lo lati jo mo ti mu ni lo fine ju la
1: ye ka je pe original ti a fit talk fe gangan lo wa ri nkan ki to di fairly used ha
0: iro wa lo lo re lo kun anti mi mo yan lo
1: nigba ye wa
0: anti mi lu eda
1: eh
0: be ni
1: se iro fun lo fi fe mi
0: emi yo ba mi ori mi mo pada rarin se mi fun mi nitori olorun
1: ah iwo nu yin
0: ara to fun loju
1: o ti to ah ya karoyin
0: o to ran lesse won gbe borin lori nkan awon ta o ba

0: ga
1: ase ngba se so pe dide ti oluwa ma de
0: yes
1: anybody oni wa prepared
0: bi o le loru
1: eh won tun ti gun elomi loko
0: le gbe bo se wole bi o le loru
1: baba omo eleyi lo gun loko o o gun omo re ni oko
0: wa ki lo se fun
1: ngba ta ba karoyin
2: o suspense
1: boya o fe ko dolugbala ni o ko gogo so ya gbe lebu ba
0: Oloye ladugbo olori adugbo talawon na ni sifu ni pele Kogi wa lai won lo mo lenje na ni an ti
1: won ti
0: oni won donate oyun fo mo se won pe wa gba kara wa gba dundu lo won gegege
1: ni oyun danda
0: won ni ti koko ka won mo lebi re mo ra awo se yin lore abe mo sian lore ibe na ni olohun mo mo fi ya je mi o
1: ni ati mi na
0: o fore mi
1: o la peta ti ya wa mi
0: sanu mi o
1: mi la peta ti ya trash
0: chatun sanu mi o
1: mi la peta ti ya trash
0: chatun ka yesa die
1: ba fo lawo fo repellent
0: ona oni je ki won mo wa poko fu o ni kirikiri
1: kirikiri olohun je mo na de be se fi mu gata ni wa pe owo lube wa lo
0: stay away from me
1: gbamugbamu kirikiri
0: stay away from me so omo kekere
1: so baba fi to je broiler laarin ose meji o tobi
0: so si mo ko mo n kilo fun o
1: wipe
0: minus la wai ma dodo oru
1: mama ti mo jiyale lori iwo mo
0: ma de bi
1: e ja lo house of bracket
0: let's go house of assembly

0: tu vas pas te faire. Akabo jiri eyan wa gidi en ko ni se yin ko ni se mi
1: awon wo ni o wa gidi awon wo lo separate
0: fun awon na down
1: awon wo ni o se awon wo lo
0: awon ti o gidi ti down fun awon iroyin kan ye fi na lo nte waju lori kodadan impotion 32 fm 94.9 tori akoko wa ka bere si mu kini ohun ka ni ipinle ondo ni wi pele ise olopa be won ni landlord eni odun meji de ni ogun kan boya won jogun ile ni 18 Simi Loluwa Akande ni e poruko won ni e ti han ni waju ile ejo magistrate to joko si akungba akoko lori esun wi pe won ni tenant won ni e kanaju awon dukia re kan lori oro to ni se pelu oro ile Akande ni e so pe awa ile ti dare bi bayi o tafi ti ejo to ba ni ase ti e ma to so pe be ni olopa ti o wa ni di ejo re Olasunkan mi boboye lo so pe ise le lo waye ni agbegbe bi kan ti e pe ni Padpisda Okusa akungba akoko won ni laarin abẹ isakoso ile ejo magistrate nbe ni akoko londo ni ninu oro boboye won ni afesun kan aseluwa wa gomode o mi o sa mo oruko yen pe sa Ezekiel won ni ohun ati ayalere igbe ina ti ni gbomi si omi oto ti ede won o jera won lori oro dukia kan won ni ngba ti oro idiwaju ile ejo won jodi mo pe awon dukia ti laarin lord ti an kan na si ninu ile ohun won si leyo eyo won ni ibusun to wore lo bi egberun lona 80 naira bakan na won ni pako bed owo ti e je 90,000 awon aso ti an se owo e papo won lo je 450,000 ati eni igbalode ti an te yara won ni 20,000 boboye jodi mo waju ile ejo wipe awon dukia ti won baje ko mo lori ita ka waju nikan won ni agolo gas inbembe pasmato alagberin ajo inbembe bata inbembe cotton ati awon opa re they are both bembe woni enri koda woni owo kan ti to yere nlo bi egberon na 80 naira
1: o wa nbe
0: woni o wa lara won kan ti esu se o ngba wa se gbogbo e papo woni ki gbese landlord mo ba po o je 898,000
1: o le owo ti crystal le ba binu so
0: anu ese mi o le wonu
1: e won kini won ma wa woran
0: wo ludiri won ka won plate number esun re le lowo ni ibamo pelu ofin ti ilu ondo todun 2006 bakan na ni won ni Akande mo ni wa to wa si waju ile ejo ko ti e lagbejo ro gan o si ni ki ejo kan yi oro un wo tori pe o da bi ko ni skosko won ni sugbon ko si eri kankan lori pe nkan kan ta sori eri abi be ko ngba gbejo e lo gbejo e bo magistrate ile ejo na ko lapo ko la wole ngba to ti ni kan gba ori duro won ni kan gba ori duro re pelu 500,000 naira ole won si ti won fi awon condition kan si amọ bayi na won ni ko lo mo wa ni ile ijoba ko mo je ofe na digba ti awon fi gba imoran lori kilokan lori esun re
1: oda ni ba won si joba laigbowo osu
0: ami isunrulu na npe re
1: mo je nsin
0: umu mi si e
1: wo ti ti ri na ri
0: umu mi
1: umu ara nfun mi
0: umu
1: je mi umu sara re mo je wa feju esun boda mi
0: ma pe record kan fun ya alaja
1: Abdulrahman Echeun iroyin to ka ye fi tin be lapodo mi won wi pe arekunrin kan ti won poruko re ni Basit won ni o sese de lati ile okere won ni lati wa se igbeyawo re ni o won ni sugbon akunrin ohun olu ti se pe kireki ku olojo ojiji latari bo ti je wi pe awon eyan suru won ni na ni won rogba yika ti won si lu pa nibamu pelu isele jamba oko ke leyin ton lo waye iyun ni agbegbe island nipele Legon gege bi ajo to sakojopo royin to kaye fi ohun bo se si jo re fita iyun la no de yi won salaye oro bi pe isele ohun gan lo ti waye iyun lale ojo ru ofe ti won si salaye oro bi pe eni ti won fi esun ohun kan won ni na oko ti n wa ko lo jeje re won ni ona ni enikan won ni losadede jana mo lenu bi won ti ko royin lapa ati bitas lori ofe lati ka won ni agbegbe kan ti won pe ni Freeman Street won ni ibe na ni sele na to ti waye won ni bi arakunrin ohun bo ti jana mo Basit to wale lati ilu Ebo wa se gbeyawo lenu won ni kaka ti iba fi duro gege bi enikan to soro labe Eboju pe e dape mo da ko ohun o won ni sugbon arakunrin ohun won ni ko duro weyin won ni erongba awon ara adugbo won ni pe arakunrin na won ni yo duro ti yo si boju we ni to fi moto gba won ni sugbon kaka be won ni se na lo tu sina fun oko re to si giya ti sha lo won ni laimo wi pe o lo ni ko lo oju ese re nbe nile won ni bubu ni won ni ibi to ti kere mole titi nlo ona bi tin lo won ni ibe na lona na lo ti pin mo lowo tawon eyan ti won si seguru re won ni 90 ebe subegba won ni won wo jubule won ni to se je wi pe awon nkan loro gege bi won ti ko won ni na ni won yo sita won ni eni ti o gbege eni ti o gbe ponpo won ni bi an ti bere si ni yewo lara basiti nu o won ni to se je wi pe o ku ose meji bele nja bayi ko se igbeyawo re won ni to wa se lati lu obanu gege bi alukoro fun ise olopa ni ipele nabi mbola debisi won ko royin won ni won olori ofe lati le ba won soro gege bi awon oniroyin to se akojopo re to ka ye fi ohun iyun lojo simi sunday won ni to se je pe lori ero ga simi leti won won ni won pe won won ni ebo buku kan ti ma soro nbe the monday you are dying won ni na ni tun bota won ni koda to tun fi ma tejise eleyi ti won so pe won fi so waranse si alukoro lati fi le ko iroyin jan lasiko na won ni sibe sibe oluwa dara na ni won wa soro bi pe awon afurasi eti won ni won so pe o sese ki won lowo ninu bi won ti demi ba shiti legbodo won ni won ti na wo gan won o won ni awon afurasi ohun o ni won si ti mu lo si akata awon olopa won wa wi pe oku ba shiti sugba mi won ni won ti lo ri gbe pamo si ile igboku pamo si kan ti won da ko
2: lo
1: lista
2: yaworogo
1: yaworogo ni
2: hey
1: o mo pe n to so mo nkan yen po to so mo po
2: ki lo wa mu nle
1: iwon
2: hey olorun
1: en ti o fi bere si nlo mo je obi mi so mo orisirisi ni bo na se gbayan ti o duro koda
2: ba meji ni olomoje agbayan moje won gba wa ni eran ko la won eyan won elomi oni mo boye ni en lo jana abi okoro gba
1: gbogbo I to wa wo ori o je beni yen se gbayan mota lawin oji o sepo o se se ka lo ba duro ko se se ko ja ko ye jo wa oro a wa ni ile ejo bayi se ye nisin iroyin o si wa ko ni
2: si olomoje o kan wa
1: ami
2: ejo ti won paro le mo mi bi kan en ti omo boro se sele o si ti yobe yo gemi
1: ah krista
2: I so se gba duro ru situation be olomoje o sele sin
1: yan ami ami ti da
2: olomoje ara ni fese si o
1: ami olohun
2: Mi ra won to lu yan pa yan na ko ye kan lo scoffrey o. E wa gbo ti Mubarak bayo. O ti bo nle nle o. Mubarak omo dun meta la ni Mubarak Muhammad o ti ri ku e ni apa bi kan ni ibi ta pe ni abule Udubo. Ni joba abile Gamawa ni ipele Bauchi. Boro ti je gan re e. Saturday to koja lo ina ni esu sabewo si ara odo won. Owo ago merin abo lowo orole loro un Jasim. Olomo kekere lo wonu yara okunrin kan to je pe ode ni ohun ode won sire won de ni odun marun o din ni ogoji ni won Suleiman Amusa sugbon omo ohun mo ni baba ohun o to kode ni o lo gbe bon ti e ti nbe ninu ile ninu oro ti ile ise olopa so ta ba le tele be won ni omo ohun lo wonu yara ohun to si lo n fi something ibon sere bi ti bi se so ede to gbo to so fo mo nu won ni o si han le mo gidi gan ni won wa lo fi to won le ti ile ise olopa lọwọ ago mẹsan ku iṣẹju mẹẹdogun lapa bi kan enikan ti o pe ni mi o won ruko ipe o lati abule won na ni eni adọta ọdun ni lo lo so fun awọn ọlọpa won awọn ọlọpa ekun be won si tele won digba digba won gbe ọmọ na lo si lewo san gbogbo ogbo won lawọn doctor to n be lenu ise so pe eleran mo ti tu eleyi ti lo won ni to ku ni oku ọmọ won ti gbe fa mọle bi e pe kan lo sin ilana ti ese islam ọmọ ni afurasi ni eni ti o ni ibo bayi won si ti gbe esun re lo si eka ti o tele mu ye mo orogo lori ibo to ile ise olopa labe oga won be won so boro na ti du won to won si so fun awon to ba ni ibo nle pe bayi la se bayi la se ibo gboro mo si laro wo to gbogbo yan so mo odun meta la kere ati lola kai ni
1: ko kere bi kan na ni omo odun meta la ni babe ba tin ba lajosepo latomo odun mesan
2: awon eyan se yan
1: to
2: awon eyan se ran awon yan eran awon eran bin
1: asiri tu bayi nisin koda won ni an ba baba lori omo ni awon ara adugbo san wa sile.
2: Won wa ri petepe ti ada.
1: Ebe ori
2: e. Eni kan sa o.
1: Jo wo mo.
2: Ko ba ti je petepe ti ada, ari wa mo pe kini yen o le jo era le ore lo.
1: Awon ara awon ti an jo ngbe ni ile Krista. Awon ni baba lori omo re.
2: Bo si.
1: Won wa lo so fun awon, won wa bi awon ni. Omo ti pa modun metala lo wa ni, o nti se ti pe lato modun mesan.
2: Won ni frani. No, eyan oju lasun o seru nkan ba.
1: Oju lasun agba
2: ko fo ni fra oni choko.
1: Eh, te ba mo pe won ni choko. Ko bo senu trailer. Iba le ma mo pe yes, won ni choko.
2: Olorun.
1: Ah. To ba ri moto aya fun. To ba ni trailer wa bo. Iwo wo lu shaguta to pa yawo re ni eyin Ogun State yen. Ngogun yawo pa. O na si se ko te beni se
2: beni. Yawo awon sa.
1: Yawo awon sa gbere. O si bo senu moto. Oko ti o si ko be. Iyen lo mi business toro ti mo wi pe bohun lo won lo ikuku le nbe nle phone na tele tele ni e wa so ko
2: oni wa le re won
1: o wa lo oni skonskon
2: kilo re won
1: yen lo pare danu na omo to bi na to omo du mesan awon arado ne bo yen wa bo lori omo re
2: o si o da da ku ma ran wa le wa olorun re bi o o si o da da ku ma ran wa le wa sa ti adagun mo se mi lo lo enu won o si o na
1: enu je omo de ri epo
2: epo ko eke ni
1: epo ko eke ni
2: won ti ji gbogbo fujo
1: won
2: ti ji fujo na
1: ijeje epo ko ye eke ni awon senu ti polo bi de ri epo ni on wa
2: won ni kere ara ni boro ba bu
1: e enu darke wo ko lo bere ni ori ti ri bi owe pa won wole yi
2: eh
1: ala mo wa
2: ejabori tan le ejabori akuma mojudi
1: bi ejo oku epo
2: ko need age ko sire ji le
1: ori nkan awon gba ko won ni Wani bishop kan norilede faranse wani won poruko wani Charles God Aminu
2: Aminu kana kano
1: Aminu
2: okay.
1: Not Aminu wani ona lo ti jade sita gbangba wale awon ni bo ti je wi pe o sese ko mo je wi pe oruko won ni taratara ni won ni sugbon won bo ta o won gbogbo ngbon lowo ni so bi pe oluwa wi pe fun awon Oluwa so pe se si mo wi pe nigba ti Oluwa kuku pe kaluku a si nbe bi Krista ba de to ba Oluwa pe ran ale ba jiyan tora mo gba ti Oluwa pe nigba ti won soro koda won ni won bo si ori itakun aye lujare to je ti TikTok won ni ibe na ni bishop o ti soro pe Oluwa so fun ohun o si fi hun ohun wi pe nigba ti yo ba fi di osu keji lodun ta wa ninu re yi
2: kiesi
1: pe opin aye yo de
2: ni
1: pe aye yo pare
2: gege
1: bi won ti soro sobo waju si won ni kini ohun to yi biribiri oyi dodo ti won na won ni bi bishop won bo se won soro won ni e to wa se pataki jilo ninu iran ti won so pe Oluwa fi han won o ni wi pe koda won soro wi pe ogbon jo ni o Lolo mu fun won ni date bi igba ti won fe awon kara ni won wa wo ni bi
2: date
1: ni ati e ti mo e ogbonjo osu December ina lodun 2026 won ni ni bishop won so wi pe ayeyo pare o won ni won wa soro wi pe se wari to wa nbere pe gbogbo eyin eyan pe Oluwa setan lati dari gbogbo ese eyin jiyin sugbe ma wa gbo o gbogbo awon oro te ko jo won ni ke lo re eta
2: ke
1: wa mu owo re ke wa send e
2: Oluwa si
1: asun ti ta won won wa ni awon eyan wa bere ti ni bi won le re pe edakun se eyin nikan lolohun seku sori ile alaye ni to fi wa je pe ba won eyan ba ti wa lo re eta duke ati ti won asun won ti yin ibe ni ki won ma fi owo ohun pamo si nibo ni eyin o wa won ni awon eyan kan lo tun won soro bi pe e ma je ko jo yin loju nitori pe awon ran aja arabuka ye ti won so yi won ni je je gba believe wi pe opolopo awon eyan kan o na ni yosin to ni igbagbo ninu eni to pora re ninu bishop yi leyi to si je wi pe awon nkan won won ni won lo re mo ta be na ni awon mi to nse amulo oju opo aye lujara so pe laye ori iwon ojo koda bo n ba ri bishop owo gan bi pe bo n ba le to ti ye yi pa won ni awon je ki won mo gẹgẹ bi won ti wa nsoro won ni eyin omo orile ki bada ke jara yin won ni lowo awon ato je pe won o le so iran won ni koda ngba ti le oba fi mo won ni ko le ise abọ kan wa nsoro bi pe bo ba je pe ni to tona Oluwa ba pe yin to si fi iran han yin e wa so iran bi won o se segun awon iko agbesun mo mi lo ile de Nigeria orisirisi ariwoye ena lo jade sita lori itakun aye lo ja wa
2: ah ba mi ko yin se gbe sori ejo je kara le omo so pe olohun ma pa mugun ka lagbari le ri se san ti a ma gba mugun ka lagbari le ya ka lagbari le ri se se wa nyo ya
1: kaye biro kaye biro kaye biro
2: Oh, le kwami.
1: Ah.
2: O sale.
1: Oh, God.

Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han ketekete. Ikani dati 2FM dosi wole tente. Obala ni awon okan ni. Dati 2FM 94.9. Ikani ade ni ko sonu. Oke tente premier. Mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye. Ibudo ayo atori su idunu ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja nba kan nu. Ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni. Agbadunu eto to n parunu re. Ka ja fe to omo niyan. Ka si gbe ni afere je lowo are ni je. Tenu ko tete boli ko. Ikani 32FM do su paran kaye. 94.9 lo ba awon kan ni.

Olorun wo go go si ogo go go go go go ogo ogo ani ati ogo ni fun oruko re ogo foko re ogo foko re ogo ni fun oruko re ogo foko re ogo foko re ogo ni fun oruko re emi gbe enikan soso to ni aye ati orunga oba to je wipe o kuko wu ka wa laye la se wa laye la wa laye so ba decide wipe lato la lo won o fe reyan kankan ko se n to fe mu sugbon o n fi anu ririn ajo o n sa anu fun wa olorun to pa gbogbo amo sile sile ona ta wa gba awon ko gba won o pada sile mo pomo teyin je te tun ma soro lori e to ba ti eran n te ma ja awon kan o soro lo rara lori e won je o ha won lona ofun won gba beja se ki wa la ni pe baba yen ga si ki wa la ni ma dupe ni gbogbo gba ni gbogbo gba ni gbogbo gba ojojumo ta ba tin sun ta ba tin ji sa gbe apa wa to se gbe ta gbe ese wa to se gbe ta la oju to se la ti gbori gbori o gbori ti gbenu gbenu o gbenu ti gboju gboju o gboju wa ti gbeti gbeti o gbeti be ni gba pa gba pa o gba pa wa be ni gbese gbese o gbese wa e wo mi ta ba tin ji ta n tele ise ojo keta ka ma ni ka biesi Father, we thank you. Daddy, I bless you. The lily of the valley, the rose and sharam. I am the I am, the beginning and the ending. Kabere siniki babanye, inner than the innermost, easier than the easiest, longer than the longest, thinner than the thinnest. Kama ki babanye, kama ki babanye. Uri babanye awa mawu. Kakoko ki ni mesomewa. Kakbe o shubara bandefun. Olorun to pa wa mo. Wakati kokon lani olorun no. Olorun abule go she ni. Kadupe, kajira otin. Kajira osi. Inye gan. O ti yo baba yen ojo nje lo ko se gbogbo gba na ni baba o hey u eje ka kokko lo si enu ona re nti Psalm 100 so ni yen o ni e lo si enu ona re ti ohun ti ope ati si agbala re to n ti yin to ka bi ese ledumare alapadupe o ni nitori ti o seun ti anu e se kini anu e do lai lai mo suki gbogbo eyin ololufe mi to je pe lati Friday lati tata pinse mo dupe lowo en to je ki gbogbo asupade layo ati alaafia loni to nse ojo Monday e ma gbadun Jesu nba ni e ma gbadun mi ni fumbu ni o oro to gbenu omo eniyan fohun o gbenu omo eniyan o tun wa ra bi ti ogede e ma gbadun Olorun ninu aye omo yin ore yin ololufe yin iyawo yin grandma yin sisita yin gbogbo eyin the only abroad simoni in Nigeria ni tin ba gba mu mo ti so fun tin ba mu birthday on the first yen ti Nigeria ba da inu bi mi ti mo ba mu ma kon ni ko to je pe buri e se ma wu njo be de re mommy e nbe mi pe ki ma na bro o ri mi fin ki pe mi lanti ka bro o di di abroad mi ko ma pe mi loruko o lo gba kawo yen ma ri mi fin me e se on to today lori eto bi mo se ma nde sheri nkan akoko ti mo kokko fe so fun wa e je ka moju to ilera wa lati bi last two let me say last 2 weeks but last week yen nkan kan jarun iran iran iran iran iran iran iran iran iran iran iran iran lori ero alagbika wa en so ba je pe you are social media friend to je pe gbogbo nkan to ba lo online leyin ma mo nkan ti mo fe so ye ma gbo the former vice president of this noble country iyan pastor Yemi Osinbajo won gbe nkokon jade mo mo pe to ba je pe just ordinary person lo gbe kini yen jade a lot of people may not pay attention to it oni yawo awon strong for some time they no make up mind pe ohun o fe mu o ti elerin dodo mo e sha ti mo awon munura yin yen gbogbo awon drinks yen oni awon ba decide pe awon o ni mu mo yawo won bere si ni mu osun e orange osan lo mi ware e ba mi rasan re on lo wa decide lati ma mu osan won ni gba to wa mu osan yen o wa dabi pe
ya won so wan complain pe e for e ma fe po won sha she long ah o da ke yan lowo iru awa ba ba fo alaaro to tun fo alosun ah aya ni se mi ni se meji se sha si mon ta jo ma nlo aya fi senu are sun pe boya tori pe mi sun dada ni a ni se wa di pe ori to ti inform mi kilo de tori inform mi sugbon gba ti mo ro bi gba ti ori pipo yen wa se lemo lemo won wa trace pe kilo le ma fo iyawo mi lori won wa ri pe osun ti won mu emi o bosun je o ni ni e ma mu san o ibi ti mo wa nlo gan re mo wa ni mo fe wa be gbogbo eyin ara le nkan meji ni mo fe be yin fun a de da ke feti sile da da se me pe ngba ta won mo e pe emi o mo tan lo wa nu osun ti won mu o se me pe osun ta won ibi ta won ti ma ra osun ti won lowo san ibe ko la wo ti ranti a o se se ko mo lo so ba ni buy orange sweet orange boya wa lori okada la ni olokada jodu omo mo san wa ilu 500 ka fun lowo ka dele ka wa mu ni ko ye yin ibi ta wa ti ma ra ti wa ko no ti ma ra ti won sugbon fe ka mo wi pe awon nkan kan wa ta nje to le ko ba agu ara wa ibi ti mo lo gan niyan o mo wa fe be gbogbo wa whatever ta ba ra loja a le se ka ma je won ni ka je fruits won ni ka je vegetables o de di dandan lẹnkọkan boya twice in a week eyin te de lagbara awon ile kan wa akini kan to jeun bayi ba kokko fi starters enu te ba ba won lomi na mi spade le olowo ko se pe o ya your breakfast is ready won wa sai lo jeshua teyin o ti o kokko lawon kokkan to kokko ma je ko ye yin awon first course akoko je first course ya law bataye wa bugudo lowo won akoko je first course the first course may be something light I may be chicken soup I understand won akoko ra gbe mu e mo wa ma pe yin mo se npa yin mo ede won a pa yin mo chicken se wa ri same soup ye won le si ba won fi boya won spices there si yen ni first course won akoko je yen first conseil omi o le je nkan to dun first conseil omi o le je fruits to teyan le je before breakfast se ni gbadun ma kokko ja won midi midi yen tan won sese wa je main course gangan won sese wa je onje aro gangan ko se le temi je ngba ma ku o le yo ma se suka ni atasi no first course no nothing ko ye yi won kokko je se ro ni gbadun ba tun wa je onje aro gangan tan ah eyin olowo mo gbe fun yin sa en gbadun se be pe won ti jesua teyin for breakfast atun wa je nkan kan lati fi te lole te ba opportunity lati lo ki won le boye lo weekend e ri bo se ma ngba ba set breakfast table e wa ma be lo ara yin pe awa mi lo ni ngba ti mo de bi mommy ati daddy wa le omo won meji wa le emi nikan na mo ku le mo mu kunu we dani aje mefa seri dining won yen ero beyan 1 million lo fe wa je lori e iro o se mo o nje yen ni style of eating it agaga to ba wa tun di lunch ah isi mo so ni wi pe whatever ta bara loja to ba je le to ye ka sun dada ejo eje ka ma sun at least a le bomi sinu bowl wa eje kin se example nsan boya era carrot e fe je carrot loja elomi to bara carrot 500 boya won fun ni mejo ati je meje ko to carrot si osun eh bo se ra lu ori awon ton ta e na lo ma ko senu kan kan no don't do that e ko dele e bomi sinu bowl ni e fi yo sinu omi yen soro mi yeyin e so carrot yen dada like e meji e so dada reason te se gbudo so dada ko da saka ni wi pe se me pe awon to nta carrot won ni fashobo inu trolley won yen na lo ma wa orisirisi awon to nsoro if popon elomi le ti sisin lori nyama orisirisi nkan ati bale orisirisi idoti orisirisi jams ta le fi ojuri sugbon kaka kelomi dele koson ori awon to ti ra yen na lo ti ma mu towo eh how much is the carrot oya give me 500 carrots voyamnit make I have it owo akon my enkan ejo ntori olorun eje ka case awon nkan ta nje yen le mi fe so fun yin o anything ta fe fi si enu wa eje ka kokko case na se me pa loju ta fe fi wo boya nkan wa nbe abi ko si nkan nbe ikeji
mo fe be gbogbo awa ta la won omo te man so fa won omo yin ngba to ba nsunkun omo odun mejo o kilo tun pelekun benga joba mi gbe gbe tab mi fun je ko lo ma play game lori e amo yin o play game o omo kan ko ba mama ati baba e a de se wa lori oro yen lowo lowo bi mo se n ba yin soro e mo ti jide le won awon mejeje o sin le to ron so fun pa won wa n leave lanu ti mo pe won bo ngba ti mo de dele won ti mi ba won on be mi awon mejeje se pe ki ma binu grandma o ti won se si tosi grandma o si ran se si totun so mo ani pe okay before the week runs out I'm going to have another appointment with them mo de so fun won pe mo fe fi nkan to sele ninu ile won ki fi ko awon eyan leko sheri te yan ba ba mi soro abi te yan ba fun mi ni information personally I love learning mo de like ma ko awon nkan to ba je tuntun ti ma ni ke yan ko mi ni nkan ti o ba ko mi ma so fo lohun nkan ti en to ma ko mi sari en to ma ko mi si mi wa se ra awon phone to wa lowo wa yi awon phone ta ngbe dani awon nkan ko won be to je pe awa ta mu dani gan a mo lo awon omo yi wa mo phone yen lo license en to ko won e gba bi won se so fun yin omo yen wa ni GS2 o like o ma fi phone ma me se re gan ni e mo nkan to se o de mu picture mama e pelu picture boya colleague mama I don't know se mo se ba ori phone orisirisi pics awon eyan le ma ri be ni ti eti esi nkankan to paye po orisirisi pics awon eyan le ma ri o wa mu photo se ba ri photo okunrin to mu mama o ti e mo boya AI lo ba generate e o boya strategy ti pi abi GTS lo ba generate e o wa mu photo mama e ati photo another okunrin o wa create e bi gba ti mama e pe me gba ti mama e ba ni nkan po pelu okunrin yen omo Jesu mama e ati okunrin to mo igbe sori phone yen ti eyin gan ba ri won ko se n to le so fun yin pe ko si nkan kan laarin won te ma gbagbo o wa se ni peke o se ni peke ati peki ah ngba ti mo ri amo ni ro ni lady yin ni le nkan ni pe se mo mo pe ai ni ni apa abo lo nwa eyan promise pe ki ma wori mo de re ni to call mi emi no ma se something similar soro mi ye yin en te ba ti wa lori status mi lati ana every nkan ti mo se ba o de ko bi bon se nse lo ba ko mi ni okay o da o kini te ko mi mo ba type nton ni type mo fe ko beji fun mi mo fe bi beji in fact gbogbo awon to ri mi ton tin ri lori status mi no tin se pe congratulations eni kan mo se je wo fun pe kini mo ko se ni mo ko se mo se lomo e ba lo send kini yen bo mo mo se ni o o ba send e si daddy e daddy say what I do daddy say what I get wala ba sele ninu ile ayi wa lenu e o mo fe be gbogbo en to je pe tomo yin ba nsunkun nta le fi ro mo lekun oni phone yin e ma je ka omo eko ba yin o ori awon omo e ti pe jori every o kori won pe jori wa lowo ta de so si school lori won se pe o omo e ti daleru o daleru daleru omo o ayi wa lenu e o eyan ara ile je kin doju de lohun tin ba doju de lohun ma pada mo pada bo e ma ti ku nbe eko kale

omo omo ipo won ogudo koja aye ohun awon mo yin adele won mejo ma won fun assignment e je kin saye lo fun yin oto ni ton se lori phone yin especially awon ipe re ton wa in secondary school omo to wa laye institution to ba gba phone mommy e kilo fe kilo wa lori phone mommy e ti o si lori ti e abon ye ise to wa lori phone ti e gangan ti o si lori phone mommy ti e a lot of things wa lori phone wa ti mi mo gbin ko wulu e awon mommy e de delete awon kini e kukulu ma ni e ba mi yo eni te ba me pe mi o nilo e ba mi yo kuro ke fele ti o wulo si boya bi iwe orin lori mfm gbudo wa nbe bible gbudo wa nbe mi n gba game mo fi games ori phone mi ma ba won delete e kuro mo be yin ni ejo eje ka wa very very careful sheri ko ki se ejo awon omo won yi o eni kan fejo omo esun mi ah mommy awon omo yi o gboran mo oro won ti sun ah mo ni ile ti o ba si mo ni ran pa mo ra won se ma to wole monday gbogbo n ti won ti se don the halls won bere si ni gist ara won ile to dun ile si odun bi mommy se se si daddy bi daddy se se si mommy awon omo yi they will come together they will talk together and play together eyin le ma ma de ile te ma so yi to to ati ti o to fo mo yin in a home ti ya o bo mo sere ma yo mi lenu ejo e si poju ali gbe lo so fe pa mi ni well done i ma te oko mo ma te oko ru ya be gbo mi daada so ra won awon kon wa nta won wa school won ko si nta le se si yen won be rebuild won remote won restructure life awon omo yen je ke jo omo e po eni e si igbo e gbo nkan to fe ba yin so omo ki lo de to se mommy e ati eni bayi ahoni omo class on kan lo ko un wa ni eh on de like mommy lo n ba se photo mo so ri pe n to se se wa ri o e wa mo nkan to funny ti won se ba omo yen wijujuju omo yen se out of ko ri pe n to n se n fi o da ni won se se wa n so fun pe you don't do this mommy ati baba en so wa n be daddy n gba to se tan ki lo de to send de si daddy e ma gbo nkan to so mo fe ki daddy mo pe I can do some things on mommy's phone now daddy when you want to buy another phone for me buy very strong phone that I can be using to do AI to do ChatGPT to do this to do that innocent child e wo bi ti innocence e wo to ko ba family mo fe be gbogbo yin ejo eyan alakowe te ri sere e ri to ira fomo omo ye na ni na yiya oh my god oh my ma don't disturb me wo ta lo wa nbe ba mi gbe pad fun ko ma fi sere ere kere la omo yen si lori phone yin ko si site ti o si nbe awon orisirisi awon ko to je pe te ngon ba re be ni mo so fun yin iyen ni nkan meji ti mo ni ki mo wa niyan o a ni fowo wa ra nkan to ma pa wa o whatever tabara tabadele even awon efo ta fe say please eje ka take time wa eje ka so won daada eje ka fomi si won eje ka so won daada eje ka bu iyo sinu omi eje ka so awon efo yen daada ka wa da sinu ase ki gbogbo awon omi yen kon drip jade ku lara e if needs be to ba je pe omi gbona la fe lo eje ko mi yen ho eje ka da si ka tubo fi omi gbona san se ri gbogbo awon to wa nta nsen ta fi senu oluwa la labo wa ni the lord is a shepherd loku ta nje o on anything te ba ra yin le ra ke to je pray over it e gbadura si eni lati ra nkan loja ke wa pastor she wa church ah mo ti de church la ta ro mo nbosa e wa na gbogbo te ra fun kan gba no ngba ta wa kere isu to tobi ju te mi ri when I was very small tori agbe ni baba mi koju lati bi isepo apa mi bayi abi kokon ra gun kekere ni si te ba et on ti won te prulu isu opa kan edu ona se ile yi na de no fi gbin ejo whatever ta ba fe je eni je idi eni fowo rin ya poison e de ni je nkan to ma pa yin eje ka take time wa awon mo ma wole lojo monday ejo ntori olorun eje ka take time wa lati tu whatever ta ba fe se ka se dada ko ju be yen lo lori oto ti ni ibere ti mo kokon fe bi bere ni pe eyin mama kan you may be your call you may be ya yawo e man so awon oro kan
ida si yawo omo yin abi si oko omo yin mo fe bere eyin mama se eyin mama te raise awon omo obirin ko le raise awon omo okunrin ni I want to ask you some questions se en ko le raise won abi se le ko awon omo okunrin le ko won lo sibi kan ton ti ba yin fun won ni home training abi na le raise awon omo okunrin sheri eyin te ni ori ofe lati bi omo obirin ati omo okunrin o beyin e fun won ni equal home training sheri amoto wa ntansin emi nri won daada mo nri won won po gan ko se pe yin parents o ko won o bo won o gbe ko let's call a spade a spade yeah akara iframu ni won won jina won o jina denu a lot of them won represent yin bo won represent yin daada nita won je ko ma foro ranse si yin oro de lo mele tin je so fa won mommy why are you then joju e lo to ti wo pe ah eni o de ye ko won ti mami jo je group mu la fi oro ranse si iya e ati baba e o de ni lenu oro on lo sele nu story ti mo fe so yi o wa ko ni a kan wo pe iwo emi ase wa je gbe mom si e gan mi se gbe so emi ko ba mi wi ifi mi di won yeah wa ko ma fa pa janu ni ko si nkan to fe se a lot of them who represent yin daada dem e pe society ta wa nsin boya ka se pe we ton kala kaju lo je kan ma roots just anybody they will just talk carelessly to you be ni mo so fun yin te mi ba ro toro ti mi ba wa so fe yin mama e gba pe gbogbo nkan ti mo so mama le mi na o emi na de ma in position of nkan ti mo so o e kon ma be awon omo yin e jo ntori olorun e be kan temi ma nba won temi niyan ma ni kan shanu mi e je kadura mi gba lori yin eni te ma se ta fi yin sinu ti oni le so e jo eyin omo ye ma se e ba won pade nu oko ko si bi te ti ni ba won pade ko de ba won pade ninu ijo olorun e je ki e ma binu ma ah mommy I'm sorry ah mommy e jo ntori olorun ma e je ku wa lenu yin mam omo kan fe ba mama kan wo keke ni 3 weeks ago mo de wa nu keke yen in natural fact ton ma ni pe kin dajo awon mama kan wa to je wi pe ise ati iwa kekere lati nu oyun oku lara won oku roro ni won o mama akonra ni omo yin wa momo emi ni mo koko wole mo joko mama ye de mama ye fe gba site mo joko si won ni kin sun a mo ni mami mo ni e lo wole ma mo ni mi le si fun yin mo se me pe bi bayi ni mo joko si ah oni oko bi olooto ni olooto ni oni ati pe bi ta won fe gba wole ko ye ka won go gba be wole owo omo to ni I wish is right mama yen wa wole sare bo mo e kan se nbo to fe wole e ma won omo wa phone lo nte a fi gira to te mama yen lese mole mama yen ni ye oni e ma binu se mo awon e ma binu pe won se won te se won ta yin mole ni mo te yin mole ni oni e ma binu mama yen se o wa dabi pe ero kan ta nwa yen a wa tete ri ah mo ni mami mo ba dide mo ba kunle mo ni mami mo ni e ma binu ma mo ni ki lo se ma gbe le ti kunle ko ki n ko be won a oni mo se se pe kan ma binu ki na tun fa gba leyin e ma binu mo ba ka wo mo ri lai se mi mo bi omo yen mo ba bere si ni be mama yen bi en to fe wa keke yen se de ni yen o kan wo ju eni ah o lo kan fe so mama e lenu ni oni o teru mama yi mole oni e ma binu mama agbalagba tun wa nbi mama yen o mu eri won be bebe oni se bo ti ni kan ma binu so ma ti mama yen de bi ton tin lo n ba sokale leni yen se mo bo mu ni kan je kin sokale n ba lo ba mama yen ni shop n ba bere si ni beun omo yen o sokale ti wa o n ba bere si ni beun oro kan wa ni mo so fun mama yen mu ni mami mo se ri n to mo yi se ah awon omo yin na le se ru awon omo mi le se ru e awon omo to ku ntare mami ejo ah mama yen ni Chemo momo yen ri ni mo ni mi mo ri ma ah ololohun ma fi mi se gari ti a omo yi o that was the statement mo be gbogbo eyin abiya mo te e ba won omo yin soro iwa ileko ni e ba won soro e ni gbagbadu agbati adura lori se ri
e se lomi e si ri pe e se e de se lomi o ma ma wo yin ran ni be ni a ku oro yin sapo a ni ikanu a ni kanu a roro sinu fun yin e ba won omo yen soro gbogbo wa ni o oro ti mo nso e general oro ni o be mi gan wi gbogbo wa ni sugbon yen kon ma ba won soro sori bo se njade wa pade en toju e lo to ba ti ri ninu moto ni garage ton ba nse to ba to bo ti conductor ba bu e ma ti e fun lesi rara awon yen ti sign out won ko kile mo la kokun won bon ba wole fine bon de wole it is well ni ke ka won mo yen ma lo pade eni to je wi pe ti e gan wa lara e o wa won en to fe fi kunra gbogbo won ni gbogbo won ni ko sibi ti won si gbogbo won won represent yin daada e kon ma ba won soro eyen ma ba won so eyen ma si won leti gen si ton pe ra won o ti cover a lot of them gen si la won no respect e di ko de ki se be pe ko nse fault won ki se fault won o ki se fault won rara bi ro ba mo iru emi ba mo kan ba pade mi to ba rubi si mi emi o ni ba soro mi ni da lohun but ma kon ma wi pe definitely ile to ti jade lo represent a good child trained to de gbeko ko le ever rude sento kan gbe to size of pe ti ma tele yi o ba ju ya mi lo ohun ati ya mi a jo je same class ko ni rude si e ko sile yeah sumo te bara so mo poko gasoke atento julo atento to bi omo kan ba mi so last week sister mi mo ni se mi ni sister e mo ni iya ele mi je mi o nse egbon e how old are you on ti 14 January mo ni and so what ma biye emi ni sister e mi nse sister e mama le mi je ti mi ba so eji mi fun e over 30 years ni mo gba lowo e ha o ni e ma binu ma mi ni mi binu ah wa ni ah mommy mi tin ba pe yan ni sister won to ba 70 and above ma pe won brother mi sugbon tin ba ti size eyan up ti mo ri pe 70 plus ni ma mi ni mo n pe won o likely kan ma le bi mi but mo ti gbe won si rage pe ton ba je ya mi nko

iya mi lo nsoro si be yen ni ya o ba ni pe mama e se mama ni mi o leko to tun won mi sawon mama mi nle yawo January yawo January ni o ko se January odun yi o to ra won to mo story yen mi fe ko mo iporo won ni mu nso yawo January jana se gbe yawo ko de se todun ibi ti wa lati de niyan kaka ki oko yawo wa ni suru ngba toro ti di be oya pa le ru e mo yeni eh you know wala ba ki fun mo le daddy oko mi le mi jade se mo definitely ba be abere pe ki lo se nise ni mama oko mi so pe mi o leko pe iya mi ati baba mi o ko mi oko mi wa le mi jade pe ki n pada sile wa eko tawon iya mi ati baba mi o ko mi yen ki lo gba wa aba aba se yen no si poju sana abe de ni we to ba ti ri be ma pada wale ngba ta ba wa ko e daada a wa pada fe bi lady yi se ko lo sile won niyan o oko yawo wa duro ni duro wi pe ki baba ati iya yawo pe ohun ko be ohun se me pa won family kan wa to ba je pe lu mi na ti wa ton lagidi ah ikiti lagidi sa ile sa nko ah both of them to ba je ekiti na ti wa ti jesu o ti yo agidi yen ko nu foundation won won duro ni duro e pe kakaka ja o sa kapo fe kun oni kaluko aya wa lori owo eni on poko yawo reyin bi odun kun abo sa elomi ba ri girl yo fe fe igba yen ni baba yawo sese wa ranse ko yawo pe well so pe ngba to fe fe omo wa awa gba owo ori iyawo lowo e awo sinu ade pe mo dowo ori pada e ma fi yajo mo mi e dowo ori pada nbo le si rika awon asa ti o si niran yoruba te wa ko wole olowo meji lo fe ra won o olowo meji fomo fun ra won pe kini mo fe gba lowo yen wo e ko sujare wo gba omo mi ni omo e lo toju e o la won eyan ri owo ori re awo ki gbogbo ori nile wa adada ori yi pada e ma fi ya je omo wa ah o sinu calendar temi o awon girls temi nle ma gbowo ori ma tun gba ile e si lagbara lowo olorun ah ma se gba ni yen o dowo ori pada for where ah ah does that o baba ba ranse si epe ko wa gbowo ori ma me ni ko lo gba wa lo gbowo ori wa won le ti je su won le ti je rice bo owo ori yen gangan lo gba wa iwo to wa wa ara nkan ti se ri ti awo obi awa ta je iya oko iya yawo baba oko baba yawo ta ba joko daada ka bebe fun ogbon olorun a ma ma le awon omo won yi kiri ni igbe yawo won o de ni joko daada se bo ye ki mama yen so fun me okunrin pe ma lo gba o mommy mama en ko lo gba lo na ba de be o de ra won ku ti ka won moye to je return diary won de kowo envelope won de no si o de gba wa o gba wale fine anti ni gba to wa pe odun meji gerege elomi ba yoju po fe fe nti social media ma dale ape onika se mo oko to ti lo yawo na ti settle o fe move forward ori social media lo ti wa ri ipe ni date bayi yawo o fe ri mari wala ba bere o ba bere si ni sunkun ere lo n ba won se o n ko fe mo mo boya won family yawo won abe un ni ile yen si daru o ile yen si daru o iyawo ti ri mari o fine traditional kini na se won lo registry o lo se mu awon omo osin ton se fe ma lo registry mo won fe ma lo court mo toro mo pe ta won ba se court marriage ti wahala ba wa leyin odun meji no to ma le file divorce suit o won gbudo se nkan kan until after 2 years oni mo se ni ki n wa anise se lori awon omo won yi o e wo bi gboro single father po like baby father bi baby mama se o n pa ile rin eyan omo bi baby mama se wa ni baby father wa o n ti o si ni igba aye kan ko siru e se ba won obi to n fo omo fo consin se be wa n le oko a lot of awon omo te n se igbeyawo fun o ki n pe n le oko o wa ye ki gbogbo wa joko ka pera wa jo ki lo fa se wa la fa sinu aye won ni

0: kotokaku to na tesiwaju lo siria ni gbogbo loke inu ajo ti kafu amo ni bayi won ti ni ki gusa bo ti se dide lori aga re nigeria a je pe ko pile ni se mo inu ajo ti ewafu elekeji e ti si bi jiro re ah o na ni omo orilede Benin Republic ni o fi jiro re ti o mo se isakoso ibe nlo e to ka ma reti ti o sele laarin awon to ba tun tele irufe yi na gaga bo je pe elekun jekun ni won so pe ko tun simi o tun mo si pe ni ajo toke ko tun ya mo iko flamingo orilede wa nigeria iko to tojo run be odun meta ni logun to ope ose la won no mo orilede cote d'ivoire ni wa mu pon ki na lo re se nbe yen e lati lo gba ifese won se elekun keji na ni to je ti wa fu bi koju awon obirin ni igbaradi fu idije to nbo ni orilede morocco to je ti awon oje wesojo ri melebe odun meta din logun mi ro yin se fidi e mule niyan to wa gba ifese won se yun idije yun laarin ojo kedogun si ojo ketadinlogbon osu eleyi ta wa ninu re e wo mo woju ago be ni mo tun wo gbota le da se mo awon royin mi si e ti gbo yin lope ose ni monsa lo nile italo kimia to leri omo ogun odun o tun itanko fun iko ti mercedes itan ti o ti nbele lati odun ogboran ko si omo orede italo kankan to wa ko to gbegba oroke ni monsa nilu italy lati bi ogota odun seyin eni to se yi gbeyin o na ni dovico scafiotti ki ma mi to wole oko 16 years ago mo ki ara le pe ka san kuro le o jake jadura agba laye e ka bo sinu kulu 32.94.9 awon luku mi na be nbibai
1: akin komi dola pon kin ka bo so eto ge fun ti role to ni ma baabo
2: rafael ambali loko ti mo je mo kin ka bo so eto awon le e ma baabo
3: islami olaji mo ka bi sai loko temi e ka bo so ya ko ti to
0: na e ku a lo bo ojo
3: awa ni
0: bo le gba o
3: ai
0: gbadun bye
3: bye
0: bye si ferrari
1: atokun
0: je ka ko bere lati nu formula 1 ayen yan afoko bala awon jagidi beni weekend yo ni boxing oh god e ma go adi awon ida ti yan wo to mo pe o lose owo ko gbe beti ke niyan lose kan mo po gbadun owo e kono ben e koko crisis bank ferrari
1: atokun
0: give me my onions tin ba wo fa o ye ke le mo wa bo se lodo mi kini mo so nipa position te ni kimi atoneli ti bebere
1: ah o fe bere lati p19 ini oni pe bere lati one yen patapata ninu dije italian grand prix emi gege bi enikan de nwo ni wo bi wipe ko ba bere lati wo be yen enikan pere abi kin so pe yen meji ninu awon to nse formula 1 lowo yi to je awako ninu dije formula 1 lowo yi lo ni emi lati sare lati p19 abi lati p20 lade ti pada lo bori idije atiriti Lewis Hamilton se wu e lawon igba kan seyin nigba ti Lewis Hamilton se nje Lewis Hamilton Max Verstappen na ma nse lopo gba ko wa je pe o ko si Max Verstappen lori to je ko lo bere lato weyin gba mi Max Verstappen na ma nse sugbon nkan temi wo lojo Friday gba ten so nipa kini yen wi pe Kimi Antonelli le se ti mo so fe lojo yen pe o ma lo bere lati P19 ni wi pe ko omo kunrin tan so ni pe yi odun elekeji e abodun akoko lele ninu DJ for odun elekeji lele ninu DJ Formula 1 and omo odun mo kan di ni ogun ni 19 years mi o expect ko ni experience yen lati le so wi pe o fe gbera bayen lati le lo sugbon omo kunrin fi nti o to han o de fi agbara nkan to ni han nkan mi to de tun fe se bi eni wi pe o tun fe help e ninu DJ yen koja wi pe George Usu na pano bo si we le George Usu pano oju ko mi wi pe ko wa lo bere lati P19 ko de pada wa bori ni Monza ni orile de lo nibi to ti je wipe pupo ninu awon olulufe to jori le omo orile le talo to wa Monza lana yen gan awon Ferrari ni won support on ti gba to di wipe Kimi Antonelli bears ni gba to stage kan biabi around the biabi 50 something lap abi 40 something lap number is ni o pe in to won kun yi nse yi o to ka pa wa leyan to be sin support e Ferrari ni won support throughout ko to di wipe Kimi Antonelli pada lo so fun emi nkan to mo kun yi se bayi in to le gbe to fi le mu e to wa ni orile de talo ni jona omo omo talo lohun na o to gebe ni so pe fun igba kan lati odun 1960 something omo kun yen o je omo orile de talo akoko to ma gba idije Italian Grand Prix but fun emi pelu nkan to se yi lati ibi ti mo duro si ati awon ti mo wo gege bi awon to je pe e le wo ni wo bi wipe won sumo Kimi Antonelli lati compete pelu F1 Drivers Championship
0: lojun
1: ni o ri anybody to sumo George Russell ojo en to serious George Russell wa moto bi Lando Norris se wa lodun meta seyin ko to di po pada gba lodun to koja e ran ti pe ni season bi meta seyin bi Lando Norris na se ma o ma tan na le ni ko wa do la pa na ko wa do tun na pa na bo se wa ni e ko le work won de n ja ninu Ferrari ye to ba ko wo DJ lojo Sunday auto stage kan even lẹyin ti race pari San Luis Hamilton bẹrẹ ni lati ma own so ni pa wi pe igba to n wa ni Mercedes bi won se ma n gba moto Mercedes ko lele pe igba to n wa Mercedes won ma fun ohun ni space won ma so fun ohun won ma ri ri wi pe ohun lo ma je number 1 oluke ale kan igba to wa Mercedes to to oni P1 driver
0: se won ti resolve issue laarin Oscar Piastri ati Lando Norris
1: won ri resolve in ti ara nkan ti en to de je team principal Ferrari so lana na ni ye wi pe kan wi pe ile ise McLaren won se ni se wi pe ni sa to koja nigba ti Lando Norris padak ba DJ Driver Championship akoko e pe kan wi pe won fi Oscar Piastri si le nigba Oscar Piastri indeed ti won so Oscar Piastri di major driver won to fi ton se ni P1 ton fi le bi ko ma je o ni first driver won ni sa to koja yen possible ko je pe Max Verstappen ma padak ba DJ Formula 1 sa to koja o to de ni to wi won ti da pe at the point in time ni sa to koja mo pe a wa ni bi ta wa tele ti mo tin pa wi pe kan bo mo kun ise nba lo ton je ki Lando Norris ma compete pelu e pe kan fi ohun nikan sile sugbon to pe awon team principal ninu ise McLaren wo ni obi pe ka awon meje jo ma ja si lo nba to Oscar Piastri de panu Lando Norris gbe lo fi di pe Lando Norris pada gba even auto stage gangan won gan fe sonu nkan ko to ri pe o pada gbe lo ohun ati Manchester Pen close so in ti Fred Vasseur to je team principal Ferrari ndu lori ni e ri pe ohun ma fi ati San Luis Hamilton ati Charles Leclerc ohun ma fa awon meje di sile ka awon meje jo lo ma ja si lo
0: ile lako tan tori akoko wa lako tan tori akoko wa agbo ti Hamilton 6th position Charles Leclerc
1: only issue o wan ti San Luis Hamilton
0: neatly
1: yes boy ni boy be 6th turn abi nkan wan San Luis Hamilton do won jo ko lero do ko lo won die so only issue ninu competition mi gege bi enikan gba wi pe fun awon mejeji awon awako mejeji wahala wa ninu to je internal issue tawon mejo ni won jo gbo awon yin
0: oda bi abani run ati driver jagbe na ni tede yan ba ti yera yin ojoja sumo asupe ka to lo Liliput Jaraf
2: atokun
0: ojo en to ya ni lenu very resemble somebody in the eyes ojo ni loju lopin ose ti chess yen ababa anbo abayun mo bi ti mo lo but ife se mo se man you mo so fun awon ti ball ye mo ni ife se won se man you at Ipswich Town ka o rese kini kan obu ni lati two goals eyin le kokko score first goal won come back e wa go ti man you score second goal e wo to sele si a ma si loju chance team yen ni saturday wa yi ka mo so pe lodidi sir lati akoko titi January ta ma ri window mi si ti won ara agba ball to ba se se o e rate man you ati chance ton ni lati tesi waju ni bi to ga 32 fm 94.9 kan na ni po sonu e je ka sumo ja ka padade e ku kale ara le anbo

0: 32 FM, 94.9.
1: Tun ba lo rayo wa nitori po lowo lowo. Tun ba tan po rayo wa nitori dukia to po to ni. Okan ti balẹ po rayo wa. Alafia lo gun oro. Saaju ara re o. Ilera sile mi gigun. Gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi se ni. Bido ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose. Mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede. Pinu lo kan yara re o. Venitone cleanser ni ko semu. Agbanu gbade fogede gede ara danu. Venitone jagun labi panko pe ore ara. Tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo. Oso kunrin so obirin do pepe. Venitone cleanser. Tegese maradan bi korosin Venitone cleanser kikide gbogi ti o lotinu la fi se o tu wa kaakiri letaja ogun jake jado le Nigeria asun wa lagbata fun Venitone cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ile se emi won naturalist care lo se Venitone cleanser ohun laye tun lo.

0: Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, boom boom.
2: Sit up, Supreme Noodles.
3: 72 hours with God. Ẹgbẹ́rún ọlọ́run máa rọ́lẹ̀ bílẹ̀ títí ti ṣèyanu nínú ayé oníbojípo ẹyọ. Nínú ìpàdé àdúrà wákàtí méjìléláàdọ́rin pẹ̀lú ọlọ́run ní CAC Covenant of Mercy. Èké e má jẹ̀mú àánú ọlọ́run tó máa lo bàbá. Prophet Abel Taiwo Ojo, bàbá ìsọjí orí afẹ́fẹ́. Ẹ wo tó oṣù kẹsàn-án yìí máa lágbára púpọ̀ àkà sí ara. Èmi ò ṣe òtí tun. Ẹ̀sán 43:19 la kò rí ẹ̀. Látọjọ́ Friday ọjọ́ kọkànlá sí Sunday ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹsàn-án ọdún yìí 11th to 13th September 2026. Lọ́jọ́ Friday àti Saturday, àgọ́ mẹ́sàn-án àárọ̀ mẹ́ta ọ̀sán àti ṣọ́ọ̀rù láago méjìlá òru. Lọ́jọ́ Sunday, àpàdé láago mẹ́jọ àbọ̀ àárọ̀ sí méjìlá ọ̀sán àti ṣọ́ọ̀rù láago mẹ́wàá alẹ́. Ó jẹ́ ìròní wìtìwìtì ní Mercy Camp, kilomita 18, Ìbàdàn Ife Expressway, Òsèǹgèrè Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé, Prophet Abel Taiwo Ojo, bàbá ìsọjí orí afẹ́fẹ́, Ọlọ́run máa lu àtàwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi. Ọkọ̀ bọ́ọ̀sì wà láwọn àṣàyàn ìlú àti ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí ó gbé wa wá sí ìpàdé àdúrà. Ìyanu rẹ̀ ń dúró de ọ̀ ń bẹ́ o.
4: Àfojúsùn rẹ ni kó ralẹ̀ tí kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkànbalẹ̀ àbí o tilẹ̀ ń bèrè ilé kan tàbí ilé ànípamọ́. Iléeṣẹ́ Substance Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè Ológun Ẹrú níjọba àbílẹ̀ Èdò nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú 1,000,000 naira láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye. Bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Lifeout International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ 2,000,000 naira kò wọ́n rárá. Bẹ́ẹ̀ ló sọ fún mọ̀lẹ́bí pápá bárí bẹ̀ni ti Apple Estate fún ẹni bá wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pín sí 4,000,000 naira. Ó ní fún ẹni bá dá tiẹ̀ mọ̀ láàyè àwọn ọlọ́lá. Àbọ̀ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójú oró nílùú Ìbàdàn. Ààyè sọ díẹ̀ díẹ̀, ó wà láàrin oṣù mẹ́fà. Kò sí wàhálà, kò sí àríyànjiyàn. Ẹ kàn sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú. Ilẹ̀ méjì ló ń tà wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjọ́yàjọ́ 3,000,000, 3,000,000 àti 4,000,000 naira ó nílẹ̀ wa. Ìjáfa ara léwu, fẹ́ni tó bá mọ iye ohun tó dára, wá mú tirẹ̀ pé wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House, orí òkìtì ti Premier Mọ́kọ́lá, ìlú Ìbàdàn. Substance Property, òrùlé fún tẹ̀tọ̀.
5: Pen has stopped.
6: Here, you can borrow my favorite pen, the Big Crystal Original.
5: Oh, your favorite pen?
6: Yes. Last term, my pen died in an exam. I shook it, blew into it, and nothing happened. Then, the invigilator handed me a Big Crystal.
5: Wow, it flows smoothly.
6: And writes up to 3 kilometers. That's why I trust it.
5: This back-to-school season, choose Big Crystal Original, the 2025 number one ballpoint pen in the world. Get a pen you can rely on.
7: Siam, she don't be watch the same cooking video for like 16 times. She don't pause, rewind, and she go still do a mini how again. At this portion, she get the super fast Airtel 5G smart connect with data when no they finish. When she fit connect to all her device them, and when light off, the battery fit last for 6 hours. Life just they go for them. No shaking. Go carry your Airtel 5G Smart Connect today for just 25,000 naira. Go to Airtel shop where they near you or call 0911-000-0080 for free today. Airtel.
8: Ṣade kù sí ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mú tí wọ́n dé àbí tuntun.
9: Wàá mi.
8: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
9: yìí. Hypo kẹ̀.
8: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúríkì ìgbàlẹ̀ rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
10: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.
11: Ma wo mi bi mo se fe yin.
12: Mo n gba 32 FM.
13: 32 FM 94.9.
14: Oh well, I come a lot to Georgia. Sorry, 32 FM 94.9. Laughter House, okay. Titi Premier, Moko Lali Lu, but Ferrari.
15: Atoku.
14: Then you go to Tojana.
15: Okay.
14: E funi ka pe abi edi abi ifokanbalẹ ani to ati ani seku Chelsea kokon loan Tyrick George ni
15: ben
14: won ti ta omo etan rawo
15: ben
14: oro e dabi oro Acheampong awon future player ngba ti na gbe Chelsea ni si won da Acheampong lo ti waju mari bo se fe lo n fe ri tawon gitis dida kuda e meka yen kan ta kan ta mo njuri o e wo mo to lo tadanu lo perform pe party yen
1: ah emi ngere bi enikan ni gbagbo wi pe a o ma nira fun nkan Chelsea lati le fi agba bolu to jade lati nu ko je we won papa julo lo waju yen o ma nira fun fi agba bolu be lati le duro sinu ko Chelsea abi lati le gba bolu tori iye agba bolu ti ko Chelsea ni lowo waju ah awon agba bolu bi ah Ivo Saka ba won lolufe ko Chelsea se ma npe ko to di ko Tari George ko to di ko lo sinu ko Everton awon agba bolu ba yen fun awon atawon to je mole bi won atawon agent won fun awon mama wo iruko yen ge di pepe pelu bi ti mo de lojo ori mi yi asiko ti to fun mi lati ma ri ball gba die die lati ma play week in week out Chelsea o le fun e wo ru awon agba ball to wa ninu team Chelsea yen currently
14: mo se je
1: no ni waju yen sa mo je ko mo bo gba to Rodgers Cole Palmer Estava o si wa ninu team yen ti o play emi ge bi enikan mo wo fese won se Chelsea la mo de wo pe ah omo to wa lori aga yi omo buruku ni omo ball gba ko ja pe ko ma wa lori aga so awon agba ball ti mo re nka le yi awon agba ball ti won lo fowo gbe wa ni so omo kun ifun yen na ma wo ni o bi pe mi le raye plane bi afi ko ba ye pe mama wole la tori aga o de ma ni believe pe pelu talent to hun ni ko ba lo sinu nkan kan to ti le ma play dada o pe e ti Chelsea se ma ra omo yi ta ni e de ba ye ka gba pe bye bye clause le wa lori e
14: for years
1: awon to je big cherry awon to je big team bo se ma se ni afi ko ba ye ko je extraordinary talent ni awon team yi ma keep e fine awon ko Barcelona se won ri mu lori awon lami yama ta gba bolu kankan but last I'll do effort for me ni last year to jade lati lati academy Real Madrid to wo straight to wo team won direct se ki se pe won se won ma create awon gba bolu ni eyan ni Nico Paz do wa ninu ko to wa ninu koko mu omokun yen gba bolu dada Palacio si mi awon fun ko fuam lanu e won si ni nkan sha ninu team yi bi ba din se ma ta awon gba bolu won sita ni tori iye owo ti won ti na lori awon gba bolu lo waju sita to emi ge bi enikan oni wo bi wi pe iko Chelsea won so padanu lori awon gba bolu bi o ya gba bi Tari George ko ba ku wa nu ko Chelsea ko ni start
14: oda e seun ami ti ko lodo yin o eh ife se won se Costa Rica ati Colombia under 20 World Cup awon obirin wa well Colombia ti ri kan ti e da pada o sugbon ni ti Nigeria 41 minutes Spain sin leke wa pelu amaye ko sodu Ferrari
1: atokun
14: ti o ba se te bola tan lo tun ti wa ni gboro mi ba boy lo po se weekend
1: ki e won tun se
14: bless no ah e bo tun de fun mi
1: oh ah no yawo eyan yawo gidi lode oko ni yin
14: ah olo asabi amo lode re o
1: epe mo pe se pe sun je si
14: ko si yanu hey ibi mo an lo lele awon ohun woye mo fe ro boya wo na ti woye be tori aso ko tori pe fese won se waye pe looto Arsenal o se bebe bo se iwaju yen pe o le gbe Arsenal pari sa ka ba so pe tinu league yo roju tori awon akin ti ejo wa nu 20 elite sugbon la ayin gogun Europe but awon kan ti jade nsin pe forget it pe iwaju yen o ti to je
1: ah o to oran to wa nbe ni wi pe iwaju yen o to ah ko nse wi pe won ni agba bolu to po iwaju yen to je wi pe ah won le se nkan to po tori fun emi ninu ko Arsenal agba bolu meji pere lo nilo lati ni ifara pa ti nkan fi ma de won de nilo lati ma gbadu in fact ki nkan kan lati le se Bukayo Saka iwaju yen ato won ati Carabat ninu awon to n play iwaju o ti tan
14: fine yo kele pe gangan
1: se be ri lanu sebe yi fun ayin ri bo se wole lana ri bo se gba bo so ki nkan kan ma ti le se Bukayo Saka ati Carabat waju yen Arsenal ni nkan kan mo fine Christian Zolis ni je yes o ton ni pe Christian Zolis in play but leyin Zolis legbe yen Zolis ko ba ti di pe on play against team to ba ye pe won shit defense line won le because mo le so kini kan mo de le fowo gba ya fun yin fe to ba ye ko tin wo Christian Zolis daada Zolis ko nse en to mo egege ki gege o kan fe gba bo ko create chance ni so o le ma sise iru nkan ti Alex Baena se forilede Spain ninu DJ Fiye agbaye e mo pe normally tele yin ta mo orilede Spain mo ni pe ki won lo awon winger awon meji to fast Nico Williams ati Lamine Yamal ki won fi create legbe ati waju but igba ti Nico Williams pa na to ni fa pa ninu DJ Fiye agbaye oluko ni won be yen lo olu Alex Baena Baena o gbe ki se nikan te ko ma gege o kan ma gba ball die ati die segbe a de fi create chance fa won to ku ohun ni se ti Christian Zolis ma ma se bo a se so wi pe Arsenal lataki to yi na ni gbogbo aye waju yen won leyan kan to le play be yen at least eyan meji laye kokan nibi ti Christian Zolis wa atata ti fi han wa lisa yi wi pe backup fun Zolis ni ebere ti Eze Eze wa nbe to ma play ki ko Zolis ba play a ri nkan to sele leyin first half against Aston Villa to sai gbe
14: be omo e wa start ninu premiership mi sha
1: o ba ba me wa de o de wa start ni fun Carabat to n bere waju ntie Victor Gyokeres wa leyin yen fun Bukayo Saka oni no ni maju eke ba se so won pa wi pe egbe keji yen maju eke na tun si le play left wing e le tun pe ni pe wi pe
14: utility player
1: Max Doan le wole fun Bukayo Saka sugbon nkan to kan wa nbe ni wi pe ni every other place fast now ni midfield won ke e ba ke ba so wi pe
14: amaye creative flash last season yen ko
1: tani
14: one young guy like that
1: Maxwell
14: yes
1: oh no she won mo da wo pe nisin ni midfield Arsenal ke ba wo ke ba so wi pe your declare is pe bunoku mares wole quality yen o ni drop ke ba your mouse risky that be must to many wole quality yen o ni drop
14: ago ni tiju ago ni tiju ke pe tan ko de rin pete now ife se won se ti wa ile opin ose ti Chelsea ti Arsenal ti na Chelsea dada won ni oro Gabriel Jemoret card nbe yen
1: nibo
14: ibi to ti gba aso le loju yen
1: ko si nkan to nje be fe to ba tin wo bo ti pe ko si nkan kan to nje be ko si anything because ni wu be yen ball lo sodo e o fe gba ball ni ki se wi pe o mo mo ko pa bo wi pe o ko pa bo Martinez otel awon eyan to ba so wu nkan be yen fi wo bo
14: tori jo mi na lo je ki mo ko kale ilale fa awon eyan pe otel ni o a oloko da na na wa nukulu afikun ka ko de ya gbogbo je ki dodo yin na ki dodo yin na
9: okay
14: Show up, we are weak at the attacking position. You know me don't take back. Ah, yeah, Bobo.
9: Yeah.
14: I will bring you a lot in play. At the time, we're going to be a Ari Super Falcon. Ari the Tigress. Dakun. She ain't ready to play. I want to see what we're going to be. I want to qualify Olympics. I'm going to be a Abekuta. Ni Sagamu. Comoros, Tombo. Comorosi. And to Bale Lu. Yo mo ku du pa koku fifi ko mo pe awon ati e nse gbe Comoros na 30-0 kan fọlọrun so le Sudan gan ka so pe won mo ball gba rara 30-0 ati ri eleyi ni se against Spain pe to ri pa to le ju alala koko ba play ni awon to ku leyin ro pe
9: pelu bi won se ngba lo ba ipe kojo orilede Spain afa pe yes tough opponent oni won koju bo de pe 1-0 eleyi ti won gba lo lowo na pe ko fe ki je bi 30-0 bi nkan tan so sugbon nkan to kan wa nse ni lanu pe gbogbo nkan tan ro pe yes o ma fun ojo everything ko wa work out everything will work out mo the tigers lo to lati bere na lo ati mo nkan tawon yen le se tele tele o the first for a first match won gba aro poke elekeji si le fun wa ni o yen na tun re open yen na tun lo ko tun wa di tan tun wa je gbogbo ele bo se wa pelu nkan tan wa ngba lo bayi awon fokan ni so mo se wa ngba bayi pe 1-0 ko jo orile de se en to ba de ba se e ti e ko lo sibe na ngba tawon yen ba wa pada poke e ti e wa fe gba bonu en te ba fe na ke na dada ṣugbọn pe lori the spain ti won koju bayi pe 1-0 lo ta won ma gbe ah ti wa mo kan to ma end the score line o ka to to pe nkan tan gba lowo bayi ohun la fi soro in tan ba pada wa gba at the end of the match ohun la fi ma pada mo pe okay se awon people yi o ki ti ni o puta ti mo pe okay la match won match won to ku kini won tun le se to ko e to tun ma yato si in ti won se ni first match won lo
14: gbo won ti kaluku ba se patapata koko ma robi ti yo end si na tan ma so pa fi wa fi wo mi o ro pe gusa o le ronu ani a le jo guest analyst wa ninu okulu gusao le mo pe iru time yi awon oni ma celebrate sanfara lati ori ko nipo alaga ni orilede Nigeria de bi pe ibi to nsoju ni iwo orun le adulawo gan kuro nbe oloko dana e ka bo sinu 32 fm le kan sin soki lori oro gusao
13: seun ke orilede wa Nigeria lati niyan and kan lo study kan by school wa ni log o legbon kan to ni se to nse coaching to ba ti ni anfani pe o mo oloselu kan to ba ti sise melo kan fo oloselu awon post tan wo lo rede wa Nigeria won fin set to political kini la ma pe pe o na sise fun wa
14: compensation
13: yes pe o na sise fun wa phone na ni kan by last year ti won ti yan won na tele na fẹ́n tó bá ń bá wọn bọ̀ náà tẹ́lẹ̀ kò wúlẹ̀ sẹ́n tí ó máa expect nǹkan tó wulẹ̀ pọ̀ látọ̀dọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ individual brilliance ni nigeria ní nípa àwọn achievements ta ní lábẹ́ wọn yẹn kí aláwọn agbábọ́ọ̀lù tó ṣe nǹkan tó ṣe tó mú yányán tó mú yányán ṣùgbọ́n ètò ṣáájú ní gbogbo téèyàn bá fẹ́ ṣe náà lètò planning gangan náà ni ó fa akùdé fún national teams orílẹ̀-èdè wa nigeria tó fi jẹ́ pé gbogbo àwọn national teams ta ti ń kó best lọ ita ba fokan si pe o ye ka le wo semi final nu DJ iyalenu lo ma je ngba to ba je pe
14: ita ba kuro group
13: ka to play last game group be lati won pe iko yi ti lo
14: oda ese ka ko lagbere daya ka kin ka bo gege bi alejo lori eto kini to gbe yin wa gaga ko to ri pa tin sagbere daya
13: ile ise flow trade highway investment awon na ni won gbe mi debi losan tini ta ba so nipa ile ise flow trade won mu nkan tun wa e mo pe lopolopo igba ta n gugun ta ti mo seyin na ni side hustle
14: ah on so fun yan
13: side hustle dere awon side hustle kan wa to ti gbe opolopo de amo ni won bagba to ba je pe to ba ti gbo nkan bayi anfani ni o mo gbo ko ni se iwadi
14: lori e
13: ni si ngba ba mu opolopo de bi side hustle mi awon ton mu debe o ti japa
14: eh
13: nigba ti o ka ba fun ton
14: won ti fun dogo
13: ni fi ohun joko si yojoko si be pe awon tawon jo wa sise nbo
14: ai
13: awon ton si jo wa sise ti sa lo ngba wa pada mu pe awon te jo wa ohun se mo won lali adan ni
14: ah
13: ohun se mo won laaro ina da kun esanu hun sugbon side hustle eleyi side hustle to legit ni debi pe ki se nte mo se ton lopo mo wa yin
14: ka egbe wa debe
13: ta ba so nipa flow trade highway investment idanileko ti flow trade gbe wa ki se igba kokko lele ki sodun kan ki sodun meji lo ti exist ni lebad le to tumo si pe ka lo ni tabi sugbon kan nu ni won le wa ni location yen lodun kan odun keji ta de gbo pe awon kan won protest wa be pe eh ite nko wa bi ofege ni o kini nkan ti flow trade si won ko awon eyan ti idanileko yen to tumo waye lori e ni otunla ni Wednesday aja kokko ni kokko house ni lebadan first floor ni kokwa house ni lebadan ni o si lanfani ati waye ni office flow trade highway investment ni la go mesan ni o lanfani ati waye o na ni ise pase paro owo to lo yin bo npe ni trading
14: okay
13: e mo yi pe kini yi ki se n teyan le fenu so to je pe eyan awon kan na o si mo gbo won o si gbo ye be o ni lo visual pe n teyan o mo ri ba
14: se han mi
13: ni batanke lo tu fe ki se lo tu fe te de badan na
14: won ma
13: se anyan be na ni ti eyan o so e foju re bayi ti o si ye yin daada to si je pe awon eri mo je mi isu na a fi yan yin be to ki ta ba ni ka ma so nbi ki se n te fe nu te kan fi ti gbo lasan
14: eyin e ki le laide nkan ti mo bo wa se
13: eh ta ba so nipa intan pe ni ise pasiparo owo na ni pe ni oja agbaye lati se pasiparo owo pe lasiko ta wa yi ni sin yi gugu alamo yi pe bo se se pe dollar a ku dede ba dollar sugbon sibe sibe ki se nti o ti easy fun naira wa lati le damu sugbon o ti ja bo se ja yen ti eyan ba gbo kini iye daada bo se ja to fa ku de fun dollar yen owo ni o disapo ti yin pelu bo se ra ja die yen to ba tun le na sin to fi la naira lasiko yi anfani ni o tun je feyin te ba ti gboye ile to tumo si pe agboye lo wa nu kini yi ta yen ba ti gboye tan ko si pe mo dokowo leni o dola owo dokowo ti lo
14: bi elo ni le fi trade yen na
13: eh gege ba wa se so nbi pe te yen ba ti gbo idanileko yen to ba ti gboye igbese lasan leni yen ni lo pe mo se tan lati se kini yi o te yen ba ti ni owo to more than $50,000
14: okay
13: to ba ti gbe igbese eyan adota to ba kokko de 50 people to ba kokko de sibi idanileko yen
14: okay
13: awa o tun se afikun $50 fun won
14: okay awon 50 people to ba kokko de $50
13: ti gbo idanileko yen ye ti won ba gbe igbese pe o da o ite gbo mi ye ite ko mi o mo gbo ye o
14: ebi
13: na fe dokowo ti won ti gbe igbese pe mo fe dokowo pele ye bayi awa fun won ni $50
14: lati bere
13: lati fi kun
14: owo
13: capital ti won na $50 gi so owo ti won le gba jade pe e ba mu eja ile e ba npa o e ba fe lerin dodo si o iyen ko la nso
14: ani
13: ita nso ni pe ti o fi je pe to ba gbo oye tan ki se pe o mu lo mo wa bi million wa ko to bere idokowo pe awa na fe fi awa ti gbenu si kini yi a ti gbo oye o ti ja anfani fawa ani bi o se ni di pe
14: nto mo broadcaster to fi trade
13: pe owo nbe lowo temi iwa leyan bi 50 jo mo bere urgent 2k aleyin temi na se ti mo fi ri owo yi ti mo fi mu mo ise mi to je side hustle eyin na le se te mo mu se mo se ti yin na ti o fi ni ti o ni fa ku de pe e lo bi se leni e lo bi se lola ago mesan le de leni ago mewa le de lola ko ni fa ku de fun ise eyin te gbe dani gegege
14: tan ba mo imo mo ni ibere kan e ri pe opolopo eyan lati spell morogo ni ilu Nigeria lori orisise investment but ti ru oruko iru yin se wa ninu trade mo ba won gbe die mo ba won se die gba ta wa ni koko asun gba na lohun be se so ibi na ori kenikan kan wa pariwo le won lori but fun broadcaster lati tori bo te mo nkan to wa stake ti ru e ba lana o tumo se pe yen le tori yin gan wa bere kini ti e ma fe wa se bawo ni wa se rin time bo ni danileko
13: eh la go mesan ni danileko yen lotun la ni o idi to ja wa leni pe tawun yen ba gbo leni won o fi ola se atona otun la lati fi le se ipale mu no bi bi bayi ni otun la lojo won ezi awon bi to ye kin de lotun la yen ti o fa ku de fun danileko yen kin tete lo ni ola tuesday lojo wednesday ni danileko yen ni aja koko ni first floor ni koko house ni le ibadan ki se trading nikan la tun fe ko awon eyan o
14: bi kitun ni
13: idokowo ipolowo oja bi lapere nisin last ko ta wa yi opolopo ile ise lo je pe en ti won produce won fe ye ki o di ilu moka ko je itewogba fun gbogbo eyan jake jado le agbalaye profession awon kan ni lati ba won polowo ti won se yen bo se wa je profession awon kan yen tawon to je pe awon ti won se lasiko ta wa yo po ile ise de po
14: okay
13: awon ti won mo pa e po sugbon ile ise po lati wa je pe geyin na mo pa e te mo ba awon ile ise yen po lowo oja lori internet
14: wow
13: ti o si mo di anfani fun yin phone te fin play game yen te mo fa awon mo yin ka fi mo play soccer adre gbogbo e lorisirisi snake bite gbogbo e lorisirisi yen awon mo yen de re ko si yen kan ti o ti be bole eyin ta si ni phone na ko si anfani kankan be sugbon akoko yen e ma fi akoko yen sofo e ma fi data sofo e ma fi phone na sofo opolopo gan fowo charge phone ladugbo ni lori ba play game lofe sugbon lori ti o mu owo wa yi gbogbo te fi akoko se yen asiko ti de bayi pelu nkan ti ile ise flow trader iwe
14: se number wa ta won le pe
13: number wa ti awon yen le pe ta ba so ni pata number ti awon eyin ko te need pipe
14: okay
13: ta ba ni ka awon eyan mo pe nisin o le je gbigba ta n be nikan soro lowo le nikan pe wa
14: so mo send the text
13: send the message te ba ti send the yes ato ko yin yes ato ko yin te ba ti send the number yen tun mo si wi pe ka ba yin fi agale nijo wednesday e n po si bi idanileko ni yen o 07 o lo bere number yi 81 14 82 54 number te la nfani ati send the message si mo so yi o e send the yes ato ko yin yen tun mo si pe mo n bo o
14: faye le fun mi
13: eh faye le fun mi o 07 o lo bere number yi 81 14 82 54 but send the yes at o ko yin si yen tun mo si pe bo awa na a si ba yin fi aga yin le ko gbowo ko gbo bi o
14: ah ah ofe ni o ti wa jofe ohun se awa oni ni ipa kankan ta ko ni
13: e mo pe idanileko yen ka teyan nilo fun idanileko leyin gba to ba ti gbe igbese pe o n bo o na ni pe era mu pen dani ati jota yato si idanileko yi be ba wa fun idanileko yi a ni yon da yin be pe ke mo lo a tun mo a mo ba yin so a mo ba yin so ibi bayi mo de o in te ko mi jo ni a ko fe je ni mo
14: tun na mo le kan si ki yon da yin
13: number yen leleyi 07 o ni number yen 81 14 82 54 ile ise flow trade highway investment awon ni won gbe side hustle ti o ni ko si wahala to lo mo hustle la mo
14: a ni rogun won e se gan ni adupe won e ba ki gba won eyan wa ka fi yi to ku ka igba yi pe lodo awon ara ile 07055 000949 08097 000949 +23 4 90 62 000 949 oye ni sori be ele o le si yen wa le si koko
15: hello
14: eh ka so wo da kimu yes sir
15: Ejo bo ju wa ri si ga kina foju eyin o se kamu ni se lo bi ja e se kamu ni se lo bi ja wan na yin yes sir wan na yin ni wan na yin ni e be si e be se to le ju yin lo arsenal na wan gapa o ma se o a chelsea wa so re de le ya lo wa arsenal alari wo neighbor laila customer mi
16: Lamborghini
14: gbogbo ni ologin kin yo
16: o dare e kuro le egbon lo ba buro wi o
14: egbon lo ba buro wi ah mo rogo
16: o ba wi ni
14: olo oda yes sir e se ah egbon so mi o gbe ko mo abi bola la mi loruko mi loruko gbogbo ike ge lapapo la kin yi pe a tun ni pada yo to ba di lola o di gba kan na

0: e ma gbo wayo nti o ma pa eleri e ni sunku
1: wo bi o ro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si ti e si o ke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se to be fair here 32 FM 94.9 e mi ri ki o ni budu lo so be
2: show me your 32
3: wetin be this
4: le se rembo e o be se ri bi assignment final eh se painting yin ni se ke kuku gbe yin ko giri museum te ku gbo ara se color ara won sanu yin ko ma sasaku sare kini ta se ti oda make up ele ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari
5: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ri bo bo se nje ti gbo mu gan bi e to nje ya eh so o work out ori ni bo se nje ti gbo mu bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yin je po mo kete kete
4: ah o pari o e ba leyin oni so gan mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi eh tan wo bi akoku ewon
5: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
4: agbo were si wa wa won mo pe npade yin lo ninu.
6: This piece was performed by Usain.
1: 32 FM 94.9
7: Tiri Bosa
8: Bosa Bosa Bosa
9: Tori mode mode Uni tewe ade
10: Soni ya de weta mu wata okona mo hoda bakia
11: Amalo go fachi
12: Mode kwe lo du mi Mode kwe lo du mi Chimo finga ino
13: Amade un fe
14: mai kura ayen ya

bo ni se se ya si lati aro jare se wowo se wowo se ri nkan kan bo mo nkan kan fa won mo holiday time la wa yi eyin grandma lori sirisi te ma ngba le gba won mo mo yin bo ni ya omo mo ni ri eni ni a jo ri won pe la se edunware eyin grandma original ni mo so kisi eyin te fagidi di grandma o elomi fagidi di grandma.

0: won se wale aye to o na ni limit e se mo yen awon kan o fi sere won wale aye de o pin aye gan ile aye mo fe ju bo se ngo yi lo abo ro pa kan jo rin inu aye awon kan wa upside down ni won fi rin ti won gba ta si wo loju o le ri won ori won wale aye yen ju level ti won wa lo iwo ni ko mo n to gba elomi te jo rira yin ri o wale aye de bi pe o gba ka mu pe mi tun oni gun
1: eri ti ta ni ka ba ti kirun te ko ni kirun
0: o kan ri pe in ti wo fi bi agidi fi bi odun marun se laarin 5 weeks o ma se pari o kan ri pe yo kan gbe moto tutun mi de ro won ore gbo lo tun jere yo ni ko ori
1: lelejo
0: o ni ga esi adire

0: alaji agba alola deba usari ika e saba dogba ninu oja won kan lati gba ibere aye won mo se remi na ni bawo kan ni se baranda awon kan de ni store bi meji bi meta tonika luku wa tin ri ati je ati mu ara wa loye fun ara wa e gbagbe pe igbiyanju eda laye
1: omo Niger
0: ere ti wo kan sa ni pe ki won mo lugba ti e mo titi won that's only thing ka siriri o si mo bo ko mo ko ba te egbe re ta n ri oyi o ni won mo fi onu se kayi o mo sun ko mo wa le

0: alaje fokan bale awa loku nbe eyi ti lo
1: okuku jari wa mo naiji
0: lo o sha nu wa ni akan sun akan jini awule mo bi an lo ready
1: aje akigbo toro rara pin
0: eyo si gila ro ngba nbe yo si reyan tenu tenu se oba o se mo se ni
1: gorin ni nigeria
0: ti o ru yen bi gba ti won niyan ponpo moju
1: ijo etan
0: o jiyan ga e ti e ni dahun ti gba mi ngba gbogbo e ba ja ti e ti suyan
1: awa mo ti gun si ni
0: olopo ni sise lo si dabi ai mo se elomi o si se nkan kan yan mo dan ni bolo
1: mi ni joseph
0: gbo lawon baba ngbejo lori sirisi awon kan wa pele pawo ni won mo farawe won o awon ijade laaro won ijade losan o koda won pa generator le won ngba olodun te ti wa ti laye so la bayi o le mo bi won wa le koda won wa yawo ebi pe won wa ti ilekun lati sita o le mo pe iyen wa nu le laye no le la won ti npadan mo farawe nebo re loja mo farawe nebo e office to ni kaluku yin ti nrowo ototo ni
1: awusa lo loto yoruba lo ni
0: ba nbo ise telo mi nse labenu ero olohun o ba o
1: awon ibo
0: won se teyin o gbodo mo gbomo yan to se mo wo gidi wa ni joku e kan elomi le ri 5 million wo si re lo si ramu lori 45000 re lori 45000 ajo bi meta lo to fi pa lori o ya ni sare wa kongo meji iresi kongo meji ja kika ni sa lai sa fi se ma be lomi le re gbojo lo ti ja laran lasun eh ki le wi na
1: tu wala wa so ti wa o
0: laran ah mo ti re ti pe yo ni sa laran travel ejo le ti je kundi lasi na kundi mi gan ti ri loja ti pe o soku rati ya wa kan ko be kundi won mo se buku ti o gbe
1: omo nigeria
0: o ba fi jeba
1: gidi gidi
0: le da ro si mo sure fun o nje gidi lo je yi ele aki mode dele ejile
1: oni gbagbo gbogbo bibe
0: emi ati yin ateyin ati mi ka jo gburu ayo sira wa daada lo da ka serere kokan wa

kaya omi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin ko ri oke ohan kete kete ikani dati 2fm gbosu o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadun nu eto to nparo mu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32fm do supa ran kaye 94.9 lo ba won kan

0: Hello, see Facebook at 32FM 949. Feye ero lu bi npe nbe kiti kiti eko awile yin ki le ro ngba yin kini nkan te yin ri si pelu iwe saworo de e ba wa ko e wa pin keyin o tu share felomi loruko olodumare ati gbogbo iko eto yoruba do na ni munkiwa oluwa gomi ga edowu ogbontari gini ninu iko eto yoruba dun lase olodumare o ni sise ati gbogbo eyin te ngbo wa lapapo olubi npe fatoye lo ko mi eje ni so lale iya mo eje nke si gbe nga edowu ko ran wa leti ka towo ninu tose to koja lo gbese yabo awon agegedu oro na ba awon agegedu labo pupo onikaluku won sa sala awon agbe se won le se pupo won ko gbogbo rin ise won aso bata atonje won si gbe oko won pelu awon baale yoku won yara ya lona awon olopa won gan loto lapa won sari re siwaju oloto fariwota kilo to kanish le
1: Yoruba dun

se jabata ati ndagba o ti ngbon o ma ti di gende abi omo odun meta ni won ni ko se gbejo eyi ti fe di omo odun meta la o ti mo opolopo ohun ti won se loko o ti fe ma ro igba baba re agba ti nda ran lo soja kan ti o jina ibe ni won ti ma ra iyo epo ogiri ati ru ti won je lobe oja lilo yi o ti fe je ki awon ara oja ma sa fun arese nitori pe won ko ma gbile to ti nwa a ma wa ta okete ati gbe loja nigba mi a ma ri eran nla bi oya tabi e tu gbe lo soja sugbon nigba ti gbogbo ara oja ti won ba ndari rele ti won ba jo nlo loju ona arese a kan dede aya sinu gbokijikiji kan yo si so pe o dabo ko si abule kankan lona abe nje oro gi ko lomode yi awon eru oja yoku a si yara tese morin arefe ti hun apere o ti hun kuku ati ago adie ti o ma n gbe lo soja lo ta o ti nda lo sinu igbo lo furo papa okere koda o ti n pa ejo o dabi eni pe ejo po nibi ti won ko ayere si ejo a ma wonu ile won lohun nigba ti won kokko debe eru ejo a ma ba arese pupo sugbon nigba ti baba agba ti ko bi a ti pa ejo oni eri ejo ti ba mo oni ori ni iku ejo wa sa so ibi ti ori ejo wa ki o si fi odi ada ko fi jan lorun tabi ki o fi gi fo lori aye galu ati arese jabata won ti kokko ri iran nla kan wo nipa ejo nigba ti won ti ilu jogbo bo ti won wa ibi ti won yo ma gbe won de ti abule kan won koja lo won ri elede meji kan lori akitan o si dabi eni pe okan ninu won njo yipo kini kan nile nigba ti won wo ile ebe won ri ejo nla kan nile elede yi so ejo yi le kan na o fi ese waju re kan te ori ejo na mole o si bere si je ejo na lati ru ekeji re na sumo won jo nje sugbon elede ko gbe ese kuro lori ejo ti o te mole titi won fi je gbogbo ara ati orun re tan o sese wa fi ese ta ori re sonu lai je ta lo ko eran ko logbon yi ni odo kan ni akoko ojo ejo nwo inu aere won lopolopo gba ayan galu wo inu igbo lo o si lo sa eso orogbo pupo won fun yika aere awon ejo si wa mo kilo ale won sa orogbo ko sa ni orun bi tewe taba ti won so pe o le le ejo sa nigba ti won ba nlo sode ninu igbo nla ayan ati arese a ma so orogbo bi meji meji sinu apo won won ki si ri ejo tabi ki a so pe ejo a ma sa fun won arese jabata bi ayan galu agbara ti orogbo ni lori ejo ayan galu ni ohun na o mo ohun ko mo pe ejo ki duro sibi ti orogbo ba wa ni ayan galu nwo arese jabata si banuje si banuje omo ba gbodo ni imo ti o kun nipa adugbo ati awujo re inu igbo ni arese lo ti mo die arin ilu ni yo si ti joba to baya be ni ayan galu gba pe arese na yo joba leyin wa ola nitori na arese jabata o gbodo kori si igboro lati ni imo nipa awujo eniyan odo ta ni arese le ma gbe ni gboro papa nilu jogbo ka ma puro kurunu le meji odo amawo maro on lo kan re lo ta lo tun le fun omo mi ni imo nipa awujo aye atorun to ju baba alawo lo ta lo si le mo itan lu jogbo ju amawo maro lo ta lo tun wa le gba oro ohun ayan galudun bi amawo maro odu amawo maro
ni arese yo lo ma gbe nigba ti aye galu koko soro yi fun arese jabata o yari dele oni ohun o lo sibi kankan ohun o le fi baba ohun nikan sile ninu gbo o si bo sekun aye galu dake ko si da oro na somo titi ojo meta kan arese oni ife si aijoba lola yi sugbon o dabi oran dandan fun baba agba ayan galu bere si so itan lu jogbo fun arese o so itan adebomi baba re ati ti adedigba iya re ti o je omo o si fi ye pe inu awon obi re yo dun lorun bi o ba le ni imo kikun nipa ilu awon ilu jogbo leyin opolopo aroye arese gba lati lo ma gbe odo amawo maro nigboro

0: Ari se jabata. O ti ko gbogbo eru re sinu apere nla kan. Ayen galu fi aroko kan le. Are se lowo. Oni gba fun amawo maro. Yo gba ko sodo. Yo si kan ni awon ti o ye ki o mo. Urati ikilo ti mo se fun o. O gbodo so uruko re gidi fun eni kookan. Ko si eni ti o le da omo mo nitori pe ojo ti pe kekere o lo ti kuro nilu se o ranti bi mo se juwe ile amawo maro fun o arise fi ohun ekun dahun pe
1: o ye ki ohun mo
0: ayen galu ni bi o ba daru mo loju ki o bere onu oya ma wa lo Olodumare o sin olo ayin lo ayupo lowo yin enu atepe lese tena eru ki posuka eleru leru o pa arese jabata ti busekun gbaragada ayen galu gbe apere arese rora nlo ayen galu si die o duro o wo lo titi ti o fi yi si korokan omi bo loju ayan galu na arese rin tu bi ojo meta o sina danwo ki o to yo si ilu jogbo o ma jo ilu jogbo ti o mo tele mo o gbogbo be ti yato ati pe a ko ti le le so pe o mo ilu jogbo tele oju omode o lo fi nwo ilu nigba yin ka sa so pe ile won nikan lo mo awon oju ona ti kuro ni bo se lero pe won ri won po si won fe si arese o mo ibi kankan rara o bere bere ki won to mo bi to nlo won juwe juwe ki o to dele baba amawo maro bi o ti wole ni o na aroko owo re si amawo amawo bere si wo aroko ki o ti le to bere oro kankan lowo arese ki loruko re omo arese jabata iwo lo ma debomi ijosi arese danu duro die ki o to rora soro bi eni pe ko fe ki eni keta gbo be ni baba amo baba agba ni mo gbodo so bi mo ti je fe eni kankan o momo o si gbodo so fun eda olorun kan looto ma so fun awon eniyan pe ajeji ni oni le yi ifa lo wa ko lodo mi o gbo mo gbo o mo gbo baba joko le arese joko amawo maro gbe ifa re kale o ju opele irosun mechi itakuru awo won lode itakuru itakuru awo itakuru rukuruku tatata adia fun igba igba sawo rodi oyo eyi ti o deni oloba igba oyo nile o igba emi le wa doko igba oyo nile o igba emi le wa doko amawo maro wa tejuma arese jabata gan o wo sa ko si soro ko wi nkankan ara arese o bale mo nibi sojo ko si sugbon ko mo nti ohun na le se o kokon n woju baba amawo maro nigba to ya o gbe oju kuro o si n wo ile iwon ba ni omode le foju rin ju pelu agbalagba mo amawo maro o wa nda oro so abi omo ti yo yanju oro wa ri o tun gbe opele won le iwo sun na
2: Yoruba dun
3: Yoruba dun

0: aja wuloro ti opo daje legbara agbomomo ta wuloro ti opo dabu mole jimu jimu jimu asure titu ni sure koja ile arin igbere o ni sun se ba ona mo gba won we ma oga diraba mo si se ilodi si na tin dari oko loju opopo bi o ma ti ni oko ja lo ajo ti moju to ibowo fun ofin onu igbofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law Enforcement Authority ni nketata o ina lo fi ko meni oda mo gba won we ma mo si jana tin dari oko loju opopo emi ola aro ipinle oyo ni baje o
1: bi mo se fo ile igbonse yen ewo o mo gidi gan ni
2: o le mo loju lo oto
1: sugbon lilo hypo toilet cleaner to bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe
3: be ni o ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile igbonse re lojojumo pelu hypo toilet cleaner
4: Francis, mo gbọ pe o tun ti open store mi se oja lesi loye. Iru ogbon wo lo nda si? Emi o ruwo taja.
5: Ile ifowopamọ alasiri ni Home Microfinance Bank ni alasiri mi. Pẹlu awọn eto iyawo won.
6: Bi better money.
7: Osu kan si osu mejila ni o fi dawo ti o ba ya pada.
8: Pẹlu ida meta bo 3.5%
7: lososo. Ikan tun wa fawon loko nlala ati loko kekeke.
8: SME loan ye.
7: Osu mejila lo fi da pada.
8: Salary advance loan
7: fun gbogbo ise ijoba ati ose aladani.
8: Osu mejila gbako ni won fi da pada.
7: Pẹlu ida meta abi ida meta bo
8: 3%
7: 3.5% percent
8: anfani ati masa ile ori owo re tun wa
7: bo baro gugu ipapo
8: yen interest waiver
7: tabi overdraft
8: osu kan tabi osu meta ni o fi da owo ti o ba ya pada
7: pelu ida meta atabo
8: 3.5% owo to ba ya
7: laarin wakati 48 hours
8: owo to fe ya yo ti jade
7: wa laye lekunre
8: 0707313 5538
7: whatsapp 0908796684
8: website
7: www.gumimfb.com
8: olu le se won wa ni
7: 160
8: ojo you high road
7: olorun bus stop ojo ibadan
8: adeun ati ilara n tele wa

0: ẹkún fagbari ṣele kẹlẹbẹ fọna fun ṣe yẹwo lọbọnbọn bayi ni fọ mejeji ti e lugbedun afẹfẹlele wa ma gbohun mi re gbere okun iwe fufu lele o dana wa ma gbohun mi re gbere osa
1: oluwa ba ma
0: ni bo sheje ma gbohun mi ro ko to le

Emma Bolujo po Facebook. 32FM949 Fenye. Lojo po Facebook. 32FM949 Fenye. Ma fi awuran baba yi ma fi lede lojo po Facebook yen be ni. Ke le ri baba yi dada. Tori en ti mo nsoro npa yi. O ti le ni 60 odun. O ti le ni 60 years. Ti baba yi ti sun keyin.

o ti le ni 60 years ti baba yi ti sun keyin en to wa sele re o leyin ti awon ogun kan to ton iyen ti baba yi ba won to je okan ninu awon ologun ti won jagun yi ni baba yi ri bi pe ohun o ma le sun ohun gbiyanju titi amo orun o wa rara lasiko ti gbogbo eyan ba ti lo lati aro to do wa le to ni kaluku bo sori ibusun won baba yi na bo sori ibusun amo orun o wa ki lo wa sele ki lo de mi o se ni sun o ti e koko de bi pe arakunrin ki lo nro kini to desire to to bayi to fi ro orun sun ojo kini lo o ojo keji tele ojo keta ti to fi pe meje to se kan fi pe gbako baba yi o ti sun na o amo oposu kan oya wahala ogun ni o ti kuro lare osu meji osu meta merin marun mefa odun kan pe amo laarin awon asiko yi ti baba yi o fi sun laarin awon asiko ti baba yi o fi sun yi baba yi bere se ma lo le iwosan mi o ma ro orun sun awon dokita bere ayewo ayewo lorisirisi lori awon nkan to le fa ibere lorisirisi

ronu lopo e de ma ronu mo e ba ti e o da e gbogun yi e lo ma lu be ba dele o ye ke lisun e ma bo loju opo Facebook 32 FM 949 yin e ke wa ma wo thai knock loju opo Facebook aworan baba yen bembe bayi won bere sin ma ko ogun won bere sin ma worisirisi nkan ti won le se gbogbo awon nkan yi ni won gbiyanju amo orun o wa baba kan sun sori ibusun ni titi le a fi mo amo a ma mara riro lowo ngba mi lo fi wa je wi pe nigba to to asiko gba kan o di pe baba yi o ti ro are pa pe e wo to run o ba se sun boya kin de loru yi kin ma fi sise 32 FM 949 fe yen lojo opo Facebook keni ti mo nsoro npa yi wa nbe aworan e wa lojo opo Facebook yen baba yi ba wo pe o da boya ko hun ma fi sise o to ba doru a bosoko pe boya to hun ba ti e sise are hun ohun a wonu ile ohun a le wa sun amo pelu gbogbo ise yi ti won ba sun beere se ko kin re yin ni ani ko nre hun ohun ti se wahala titi oda to ba ti e ma re ohun gan ko nre hun to bo se ma nre awon eyan to ku te nri

ni koda ise ti awon eyan se ohun a sise won lona ohun a sise eyan meji ohun a sise losun ohun a sise loru bobo ya ti ere won ohun a ti ele sun amo o ti su ohun ohun ti gbianju titi yi asiko gba ide re bobo eyan ti ma sun ko se ni a ba sere ko se ni a ba rojo awon mole bi e gan ni nigba to koko bere awon wo ni wo pe oro ile amo ngba to ti di pe baba yi ti dagba to je pe bo se ndagba si ko nsun o ti wa ma won lara to je wi pe awon o ti e nwo bi to wa gan bo ba se hun ko sese won ni o se se ko je wi pe en ti baba yi awon nkan ti o ti fi foju wina loju ogun ohun lo fa to fi wa je wi pe ailesun yi o ti wa mo lara amo ni odun 2023 eni kan to ma nse ise iwadi lori iru awon nkan bayi o gbera o lo silu Vietnam lodun 2023 lati e ti lo wo baba yi pe abiro ni abo to ni iba to debe o wa baba yi kan o bere e gbo se lo to ni wi pe ekin sun baba ni be na lori ohun on sun ohun ti lo le iwosan nigba na olohun baba ije eni 80 odun 80 bi 81 nigba na oni boya ton ba ti etun wa ra won le iwosan mi ton le gbohun lo bayi ohun fe se bi gbogbo eyan se ma nse to ru ba de yi tohun na ti esun amara kunrin lu ojo meji pelu e baba yi sise pelu awon foran lorisirisi to fi ti leyin baba yi a sise nu oko a se losan to ba tun di loru a tun kiri mo amo to ba di bi owo orole oni bi baba yi se ma fi rice se oti wine oni baba yi ma mu daada oni lo didi ojo meje to hun lo pelu baba yi o sun rara o amo se ro ti wine ti baba yi ma nse ti baba yi ba mu to mu daada to tobi to le ni lita kan o se se koda ki nse gbogbo igba o se se ko ri bi koda orun yin otun ni wora bi orun wakati kan kokan sare sun ra gbadọ pe tesisi ba koja leti e gan afu dide ni oli orun to hun sun lasiko gba yen bi ko hun kan diju ko hun kan lo pe boye hun ati e le gbianju lati ma ro nkan kan koda asiko gba yen ma nje boya bi owo ago merin lọwọ idaji yen bi ago merin e wo lohun kan ma ra bo sori ibusun ko hun kan ti e fara lele die ko ma dabi en po hun o ti e fara lele rara amo ki se gbogbo igba na lohun ma nroju yen di ibu ko hun ti e mu gbogbo nkan kuro lokan hun boye hun ati e ro orun sun ko nsele olohun le sise te eyan meji te eyan meta se amo pelu e na ko ni re ohun rara o

070-55 Udumeta 949 Kabi 08097 Udumeta 949 Teme lade ajayi Wani well done Neku etu Elo mi ati e wa wo pe abi baba ise dagba to boya lojo ori won o ye kan ti ma sun amo pelu e na baba ororun sun o oni yawo baba ide tun bimo koda gbogbo awon ma lo sun iyawo na lo sun amo baba si wa nbe ti o ni ru orun sun rara won ti lo orisirisi ogun orun fun baba won ti gbiyanju orisirisi nkan to le mu yan sun amo baba

0: èyí tún gàrí ń kàn ní 22 FM 94.9 ṣe ní ìbéèrè abẹ́ láwìlé lórí ọ̀rọ̀ yìí bóyá nǹkan wà tí òye yín bẹ̀ 070-55-49 Hello, ekale o.
1: Ekale ka o. Salade ni lati jeri ko epeto.
0: Yes sir.
1: Ele tun gaga ara o. Lagbara o.
0: Yes sir. Ti
1: ko fe bere ni pe je baba yi se o ma nse pe bi pe eyan ni malaria bu ni tabu pe are. Je o ma re.
0: Iyen ni won fi kun awon akojopo nkan ti won se npa baba yi. Mi de
1: ri
0: nkan to jo be boya o ma sa re lasiko kankan amọ nkan yo kan ni pe baba o kan kin sun
1: ori ti o ba sun o je se ki wa are
0: boya bi efori nkan kan abi ko nse baba ko nse won lori pe yan ro orun sin yen iru nkan be yan o nsele si baba yi
1: e mo pe bi pe e lo le wan tin boya throughout the world gbogbo le aye ni pe ele o ni malaria o ni aisan o ni nkokan pe ipa ka te ni bala kankan pe o ni aso ipa bi ara o pe ko si bi o je ma se o gboro re
0: abun gba ti won bere o ni ko si bo ohun se le ise to kin re hun asiko gba to ohun ba bo sori ibusun yen gan pe e je nkan fara lele ni ko ma dabi e pe mi ti e fara lele rara iye de ma nje boya bi owo ago merin sa ago marun daji ni baba kan fara lele o le fara lele gan bi iseju marun igba tara o ba bale asun dide yo ni lanfani ati gbe ipe mi mo lale yi tori ya nise kan ta gbodo je laipe yi e ma yin radio yin kuro nbe ikoni 32 fm 94.9 na le ngbo aso pade lori eto yi tun ga lose to nbo abon mo si wa pelu yin bi o e fi radio yin le nbe e ma gbo kan ni 32 fm dada usman aruna loruko ti mi o deoni oni rodun no ti oni ba won fohun ba ni je lai lai o ma ta ma ta won era ma san wa fori oni gbese ke mo
2: gbogbo igi ba ń wọwé ní gbó igi ọ̀pẹ ò ní wọwé láíláì ní ìkànnì ìfẹ̀yìn ẹ a ò ní yẹ dùn yín nínú nígbà gbogbo àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ ni ó pọ̀ kò pọ̀ kẹ̀ ó pọ̀
3: kò ṣe ọlọ́run mi ó pọ̀ ó pọ̀ ó pọ̀
2: 32 FM 94.9 à ń fẹ̀rín gba gbogbo

oni ki la ki bani tanan la le foro lo eni oni kalu katosi en lembe mo ki ni ti le toko adaye ba le to yo eni ti o si si oni gba wore awan na ni oloye ewe nje igi adubi agbefa gori ite ti wan ji otu olua wo le badan awan na to ni ma gaji ile olu oje awan ni si oni gba wore to yi be ba wan bo lati ri wan adubo oke ofa baba asale mbadan ibe ni won wa lati oje ibi eleni ni e ti lo gun okada tabi maruwa bo si je moto tin lo si oke ofa baba asale e so kale ni bi church kan tin bembe e ti ri akomo na wa legbe church un loke re kere ewe nje igi adubi agbefa gori ite namba ile le pe won si 080-33-260-141 080-33-260-141 Esi lelo 080-53-45-9223 080-53-45-9223 Ben na, ba ni nkankan tabi ekeji Te fe bi wan Iru aye wo la agbe Ona wo la ato Isya wo la ase ta fi moke E yama bere Eyan to ba so pe osaye oni ton ti ku won o ti igbe si ni me wa nsele ni duniya o eyin obi wa paapa te ni omobirin atawon omokunrin ti o ti toju bo esi mo pe ba meke ba toko ni afun loko ba meke ba tada afun lada laye ijohun fun ra won ni won lasiko yi e wa ma kilo fa won omo yin agaga to ba jobin airanju mowo eni o ba nibi to niran nla fe o komo ba wa di pe yo jajo yan loju idire ti me fe soro omo birin kan ti won pe ni blessing awon obi blessing won ran ile eko o kawe o si de bi fafiti si le to jade university omo birin ni ore kan ore ta wi yi ore kunrin re ai mo ye igba ni mo wa lo to je pe won fe ran ara won de gongo ama gbodi jo kan omo birin ta pe ni blessing o tun wa boyfriend e lo bi ise re ngba to debe won se ra won lalejo eyin na mo boko ya to bi ba wa nnu ile gbogbo nto ye won se gaga bi ololufe sira won won se blessing pada le o leyin ti blessing pada le nkan kan sele aye toto aye akamara ke lo sele si blessing gbogbo e le lanfa ni ati gbo loni ni ko ni dola

0: tu man pa ileri e ni sunku.
1: Oje ti kuo ni tana, egun ti dowo 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tente Premier Makola Ibadan.
2: Show me your 32.
3: What you mean this?
4: Let's see Rimbo. I will be a sheri bi assignment in fine art. Eh se painting ni yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum te ku gbogbo ara se color ka la wa sanu yin ka ma sasaku sare kini ta se ti oda makeup ele ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari
5: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ri bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o workout ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yin je pon mo ketekete
4: o pari o e ba le yin ni sogo mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
5: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
4: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
6: This skit was performed by Usain
7: 32 FM 94.9.

Adios o testimony. Oshu kesan la pe. Oshu kesan to yato ni gbogbo oshu. Ti wo ba se fe ni wa ma se sonu oshu ye. Nkan to ba fe ni wa so. Nkan ti wo fe da ni wa so.

ele ise ni lati mo ni lole wo ba ma don wo ba yen je o le nja tin ba sin le a ma wo kini o beta ke ti wo si waju ko na lo ye wo ko le mo pe ko ma easy ko ma easy bo na awon eyan ro pe ase oro to lo nso lati da aye ati orun lati da oke ati ile lati da eniyan laworan are lati da eranko da eja da o da eranko da eja da omi gan pelu won ro boya easy ni won to gba lohun ni aimoye ojo taba ni ojo mo pe mo nbo wo olohun won ni koya logun odun a mo ojo ti a ko se n to le kaiye ojo ti oluwa fi da aye ati aye ta wa nu eyi ko se n to le ka a kon ko sinu bible pe nijo kini ijo keje ijo keta nigba to di ijo keje ni oluwa sisimi ijo kan ninu ijo olon lasan ria bile ka fade ka bule na daya won ni ko se fi wi ijo genesis 34 gugu e gan yika mo pe on ton ba ko sinu we ma nkuru neni we olon ba so story aye ifan re wa mo po ju bible lo itan aye ju quran lo awon aldaun se awon baba wa gan awon nisese ton wa laye eni o itan aye ju won lo din niyan ti won fi so pe ki bo ma di pe gbogbo yen mo gberaga pe awa nikan le ile awa nikan ni si ton na se ni toluwa ni ile ati ekun e Olorun to wa je to da ile ati ekun e je mo pe ki ja sile ki ni kawon eyan lo ba n gba le ohun tori mo ko mo pe gbogbo awon to n da sile ohun lo ohun ni won ewo ke igbe to n wu kaakiri eni o to wu to ati bi to tin wu ati bi ti eni o ti ewo ke gan o ti gbe wu olorun lo ni gbogbo e ni ma npa mi ngba ta nkan ba ni Olorun lo ni le awon fa gba le gugu ile to ba ti je t'Olorun la won ma gba awon to wa lori ile yen sa won se t'Olorun ni se be yan lo se ka Olorun ki se ni awon yen awon to wa lori ile se won se t'Olorun gugu ko to fi ma won ajonu to wa ninu aye Olorun lo da won o fi mo isu aje ati mere ata dahun se ati babalawo woli eni o ko se ti o dare olorun lo da gbogbo won dare lu ka so ori eni lo koniyo ba ni orisa kan eni olorun lo da orisa olorun si jo orisa lo olorun jo afa lo olorun jo imam lo olorun jo jesu lo koda o jo anabi lo o jo anabi olorun ju lo wa le gbe eyan eni o ke gbe eyan gaju olorun lo nitori baba mi olowu ni o si ni suru ise ori ran mi mo nje ai binu eni o lora lati binu ami o gbe binu tapi olorun je oni binu bi titi yin ni madam gbogbo nkan ti ma baje o ba je oni binu bi titi yin ni daddy ya nkan ti ma baje ni pe ko fun eyan ni agbara ju pe ke a jeun ka sise ka de ni o a ko fun wa lagbara lati pali aye re eyan ba ka po fun eyan lagbara lati pali aye re ba wa sa ba se n yora wa lenu ninu aye lati ma ti pali aye re

0: ogugo ma kuloye e wo je ka ma toju ara wa daada je ka ma toju ara wa daada
1: se lagbegbe ni
0: ejo o ba ti ri owo eni kokon nawo si are kokon nawo sare o toju are jeun se gbogbo on to je ko se lakoko to ye ko se mo so pe ah mi o fe sun eni o try lati ra wa bi kan scorers orun iseju marun lasan abi ki yan kan to gbe lasan eni o olohun to ma do ma se ninu ara o ba de mo pe o fe sise oro abo fe gbadura loru ti wa gbogbo ona lati sun losan ma gbogbo ona to ma fi rest losan ma so yi pe ile aye ta wa yi ko se duro wo Joshua batu yato si ti ara ni tooto sugbon ma je ki kan di kan lowo ko le ko ma ba para ora wa lara
1: so pe
0: kaka gogun ma jeun o ma ja ni ore ni kaka ki ma je gbo ogun aye esaya ju ore wa ma gbo ogun aye esaya ju me n ba tin gbo ogun saya ju to n gba duro ogun ju e gbo bi ogun ma ma wa sinu aye o nton iru okan dere ile olodun ba kodan ni o agbogun aye wa saya ju baba ri kankan wa yi ati ma sare gbe saya
1: o ma jawe so bi karama si ki aje koro re bi ati wa ojo re bi
0: yes agbogun aye wa e ma je ka gbe saya ju nitori ile aye

produce baba yo mo rin ko e ma binu yan lori yoku gba tin na ni a o de npon ligba so ko ko ju yen lo e ma binu e ka fi tegan si o mo rin ko.

bẹni a nso bẹni a nso ta ni ọba ogoye ọlọ ni ọba ogona o ga ijọ mi mo ah christian e won ta christian gba mọra muslimi o gba o eyi muslimi o ki ayi na o ah abi muslimi be iru nkan ta so pe ke bẹni a nso ni wakati owo yi o ke se sanrayi o Yesu ikumbo lakpe o ba don re o ha muslimi a jeju ye njo kiti ani ke se gogo muslimi awon lakata kiti muslimi mo so pe o ja ton je eyan gbe nigeria te nikan dide pe eje ka da eto abo kan sile ka lo fi ma gba omo ya wa nugbo awon ti won de kawe ta ro boya pe won kawe ori won pe de didi tun tan pe ke si nkan to jo won be ki se ara wa ki se lesin wa da olohun je se sin en je lo ban li ni kwara ye le pe ah ge ni lagboro olohun olohun o ba yin ma omo na wa ye olohun ti wo gbo lo olohun ti wo gbo lo ma omo wa ba ani awon oro buruku kan ta fi ma npestu sawon eyan laya olohun eyan wo mo e olohun ba wa wa eyan o iwo nu ngbo lo ti wa la ba sele boya olohun e ko pa omo yen tun ah olohun abi eri eni bo lo se konu olohun kokko kokko mo yin lai bo lo se ko pa omo won lonu e lo gbogbo yin le lo yoba alawon oro awon oro buri awon oro ti nkan te ka se ani tun se awon nkan ti je ka se ni ari a ma petu loruko olohun gbogbo eyin te ngbo mi won ni petu buruku sile yin eli eli eli eli mo ti wonu emi lo kadupe lowo ijọba orile ede nigeria to jo mo yoruba gidi owe pe loye sunday igbo owo yi o gbianju eje ka ti leyin lai ba je be ipo nu awa mo yoruba eni obi ko ma se se ni awon ajojigodogbo ni won wole lati lokeji jiwa lawon omo lo are nikan ti o laya eteni ti o ni eni ogbo le se je awon iya mi wa tu awon ti o ni paracetamol lowo la so nfe lo won ni ko logun iwo to ni ya ma jade sita won ti e jogun lowo baba yin egbe jade ka jo lo eyin joba wa eni o je ka pa kiti won kini tori ten te fin je ijoba te fin joba le wa lori ni pe ke seto abo won te lo nfun yin ke lo awon te ye ke lo e lo won ija awon enikan ni o ma soro si yin lenu

ẹran gba agbamọle lẹnu lẹyin baba aladura Radio Express e se o te n gbo wa lataro Allah si abala eyin ati ope ati adura seju meta to ku yi emi binu afẹ wonu abala eyin ati ope ati adura lo abi mi yan ba lo lataro ti eyan wole tolorun soyan wole lataye layo atalafia eyan ma dupe lodo olorun ya tun wa biri pe oluwa mo fe lo sun tori inu eyan ba ti sun eyan ti ku ninu aye yi niyan eyan ti bo sinu abala keji ani oju ala ni won tin se idajo awon eyan oju ala eni oni kadara ni won tin fin ni won tin fun ayo ni kadara oju ala ni won tin ni won tin fi banunje fi sinu kadara eyan oro olohun gan so pe ngba ti omo eyan sun o ta wa o depo sinu alikama won ba pati won lo ti won lo yen ni pe gugu e da tun ba wa laye ah mi gbodo polo fun yin mo fi ipo ala ti ran sere o papa ke tu sun e gbianju eni obutile oku re yin to ekun le segbe bede yin ke gbadura pe ke mu tesuba yin ke sha pe olohun da gbe se npe o te bagbagbo te npe eni o te fin to fin yo yin loju ala e ti ti pe o ori be da ba ti faralele bayi gba o ti wa nu aye mi eyan ju tawon eyan rin ni oru o koja atosan o elomi bayi ba se soro nsin to ti sun lo okan ri pe o sun ni o ti de sokoto loju ala elomi ti de kalaba loju ala elomi wa n lo yin bo loju ala lowo lowo bayi eni o bi o ba wa bi o ba fi le jisaye o wa n lo yin bo yen na lo wa yen eni o ile aye ilagbara elomi wa n le babe e bayi elomi inu oko lo wa elomi inu omi ni inu omi ni se ile omi won ran seda ile oluwa jo eni o ekunle ke gbadura ke bere lowo olohun olohun jo o mo fe lo faralele ma je ki awon ti won da ti won gbe ipuda ni ton fe da sina alikama ma gba ko won di odo mi o fina yi mi ka o e se te ngbadun wa je ki n bo sinu abala eyin ati ope atadura mo ti fi wa oko Faji Express ati wa si oju kan niyan wo abi ati wa si egbe kan e ka wonu abala eyin ati ope ati adura awon tun reti abala eyin ati ope atadura yen e lo bomi boju yin nu e lo sanju yin nu e je ki a wonu abala eyin ati ope ati adura eni o ibe ni mo nwo lo bayi ati ko la Faji Express e wa ti ko n Faji Express yan ti se patitan niyan ti yan ba dele ki yan dupe lodo olohun ni abala eyin atope ati adura e ka wo be dada e so seyin ko be lati be pepe abala eyin atope atadura

0: sajọmọ yin ni eh
1: ajọmọ yin
0: e ba mi sọ pe ogo ni fun oluwa oluwa loke orun e kan so be

Olorun tun ni ki okukun ko kako loruko Jesu okukun ko kako ni waju yin mo gbadura ni igbakeji mo so ni oruko Olorun tun ni ki imole ko wa ni oruko Olorun tun ni ki imole ko wa mo gbadura ni igbakeji ni oruko Jesu gbogbo okukun ko to bo aye yin bo aye mi mole imole Oluwa ko tan ko le okukun ko layika Jesu Oluwa wa amen enyo ale ojo yi ni a gbadura a de tun yin daada a gbadura a yin tori ko so nkan kan ta le fun ju yin lo kamari laye yin ko lenu me

wani tan o de raye gun ke bi ti e wani ogun awon lo nlo eh e ko mo pe ogun to soro safu on logun to sunmo ni bi isorun en yo ni pa oko en mu en to sun ni okun aye mi se iyawo e lo nso en to sun ni okun aye en ni pa oko en mo fun awon te jo sun papo lati gba kekere wa mo awon re to yan wa igba kali ru ma wada paruada en yo olohun nikan lo le yo e poruko jesus gbogbo ida to ngbo mi oluwa o dupe nitori pe wa gbo ti temi ni asale yi ma pali ki sandalo hatta badaba wa yi fun e ku kule oluwa se nitori ku wa gbo temi oluwa se nitori pe kin to ki pe oloni nitori pe wa gba mi tan aduro pe oruko jesus oluwa se nitori pe wa gbo temi ni asale yi she tori pe wa gba mi lowo okukun le asale oluwa she tori pe wa gba mi lowo awon ti ajo nko worin lo sile oluwa eni o ti won duro ijati mi oluwa she tori pe wa gba mi lowo awon eni o ti mo ti fun fo ton ti ara mi je po je atari ma so be o oluwa she tori pe wa gba mi lowo ogun omo iya oluwa she tori pe wa gba mi lowo ogun owo ogun awon mo baba oluwa se tori pe wa gba mi lowo a ma da wa sha ma dupe oluwa se tori pe wa gba mi lowo ogun awon ti awon ton jo bi ya mi papo ati baba mi eni ogun eje lo nje be lai be aimoye igba aimoye igba eni ni ah olohun o ma tobi o tobi o tobi o tobi o tobi ijo ti mo ka ninu bible pe eni baba yen pe omo yen ipe wa eni mo fe je eran to da eni mo si mo po de ni e lo ba mi pa eran wa ti ya ti ya ya to bi to de ni pe to de pe aburu eni wo lo wa eran kan ti o gbo wa ma ba mo mo bi won se nse eran ogbe ma ba e se ti nbe dadi e ma je ton de gba irawo egbon fun aburu ah ijo yen ni ngba ti mo ka mi o trust anybody mo nuna aye temi emi so titi yin mi ni mo gbekele yan ṣùgbọ́n bíbélì pé ìgbóni fún ẹni tó fi ẹlẹ́ran ara ṣègbẹ́kẹ̀lé

kan rawa wo ori ofe ati chance bayi n pe awon fe se party awon le mi le so pe awon fe se nkan church mande mo ti olohun o mo ti rin ajo laye ko lo nsanu mi ni mo ti rin ajo ni ajo awon re wa to ta lo si bi ajodun on wa si eran eni o mo mi wa ni daddy don't eat it too the meat is not good it's smelly mo ni o sare ya mi bro omo kekere e poruko ajesu o ni gan ti omo yen gan tan so o ti je o ti po le ko je mo when daddy don't eat this meat you e poruko ajesu o nti o daju ore gba to yo mo mi lara o nti o daju ika emi yen ni baba mi yo mo mi lara o nti o daju iya yo mo mi lara e ma se ma ka mi yen o nti o daju ojise olohun buburu yo mo mi lara oluwa fi anu da pada e ma ma ni jesu ba mi da pada jesu da pada e ma ni jesu omo na je do e ma ni ojo ba mi adua uruko jesu omo na ina ka taru ba do e to ni da pada fun o nti o daju emi yo mo mi lara jesu omo

0: You are loaded.
1: Oh, my kumpopo.
0: But financially, you are stranded. Inu agada godokan.
1: Inside a padlock.
0: Na tikadara re mo.
1: Is that the lock you just in?
0: Itiju yi.
1: This shame.
0: Ki se wa ni kan loko ko de ba.
1: You are not entitled to experience it, mommy.
0: I need je kan obi re la ko ja.
1: Even like make your parents to pass with.
0: Para mo won ni.
1: Kill their potential in them.
0: There is a lion in you.
1: Ki ni o kan gbenu re.
0: I want to roar.
1: O be buramuram.
0: Bola.
1: Ṣugbọn ni
0: as close the mouth of the lion. Let's see on the law.
1: But from today,
0: Mahaba,
1: in the name of Jesus,
0: or a wallet.
1: Hey, man, what's coming up to you?
0: Or a wallet.
1: Hey, man.
2: Oru kovini abiodu adeni. Lati lubada. Bemo dupe folo. Mo to se mi maye mi.
3: Ekombe. Esunsi. Eh, oh yeah.
2: Tori mi olero pe aye mi ne para ori bayi mo. O ti give up.
3: E give up.
2: O give up. Lori se ti mo se ko si bi aju ti mo ti bi tan. Ko si se ti mi o mo furnisher kan ni capital re ni mi amo mo si okada o gbe iya kan wa si lati ile odo mi mo gbe wa si inu ijo e ni last year.
3: Okay,
2: mo se gbe wa o wa ni o fe wo o n lo si church ni pe ko da ko church fun mi ni abe gbe mi de Akure e mo se gbe won mo ni nigba ti yawo mi fi mi si lenu le atawon o ti ko won meta lo nigba ta ye mi go ye mo. So
3: okay, koye ya we gan
2: mo ye mo
3: o wa fiele
2: o fi mi sile
3: o wa komo lo
2: o komo lo
3: ti te ba ma baje o komo mo to momo
2: eh o iya en mo ri ori ofe lare ti mo fi denu jo e
3: iya en se wa nbi
2: o wa nbi oyo ni oyo olobi
3: mama yeda e ma bo
2: o ni olodun lo fun mi mo ka gbe lokada wa sa ni mo se gbe lokada wa be mo ri anu olodun gba mo ko ile ti lati bi odun meta. Ṣugbọn la ni igbagbọ yen mo okada mo ma n gbe lati Akure bayi wa si Ibadan nigba ti Olorun ma ba mi se ninu program ka to pari program mi ba Olorun ti gba adura mi ti iyawo mi yen pada waye leyin osu meji ti
3: pada wale
2: ti mo be
3: o ko mo wa
2: inu ijo igangan inu democracy park ni mo wa ninu ojo tolorun mu gba koso
3: se yawo e na wa nbi
2: ko si ni bi bayi bayi
3: tori
2: ma mu wa won ni ka mo wa sori oke nigba ti mo ri pe leyin ti ti o se se mo to ti December bo mo mi lowo ngba to di December yen ti mo fi igbagbo da owo cement kan ni Ibadan.
3: Okay, cement
2: mo di level le yen gba mo de kan ile yen ni January mo de ko de le yen ni January
4: and now what's okay egba iyanu ta riri o mi de si wow
3: so pe wow o wa si Ibadan December o pada sori le yen January
2: ben sir
3: o de kan
2: bẹ́ẹ̀ ni
3: o de pari ẹ
2: mo de ko de bẹ́ẹ̀ ni January 31 ni mo kode lemi mo de n gbebe mo de ti mo ibe mo n sun disin
5: iyawo ede pada wale ato
2: iyawo mi ede pada laye ato
3: yẹn ẹ ti n gbe pẹlẹ ayọ
2: a ti n gbe pẹlẹ ayọ àtàlàfíà tó sì wà là
3: ẹ patẹ eléyìí ẹ patẹ wọ kì í ṣe kó tiẹ̀ kulẹ̀ wá ṣọ́ọ̀ṣì ó gbé èèyàn wá ni mélòó mélòó ni wọ́n tó wá mọ̀ọ́mọ́ dídí wá kí pàdé tó parí ó lẹ́rìí ńlá.
6: Nipasẹ wòlíì ṣàmójọba bá orí òkè ògo tẹsímọ́nì eléyìí tún máa ṣàràdé.
7: Láàrin wákàtí mẹ́rìnlélógún, ẹ̀mí Ọlọ́run ṣe tó fẹ́ wojú ọgbẹ́ àwọn ọkùnrin sàn lórí òkè ògo àṣegìrẹ̀ Ìbàdàn lọ́jọ́ Thursday àti Friday 18 September nípasẹ̀ ìdè pẹ̀lú ìfàmì òróró yóò bọ́ ọ̀pẹ Sam Adébáyọ̀ Ojú Authority Lord Imaiwu Olúwa wojú ọgbẹ́ mi sọ̀lá pórí eré yóò ìwọ náà wà kẹ́ ojú ọgbẹ́ nǹkan mímí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa gbẹ lójú ẹsẹ̀. Ẹ̀mí àwọn wọlé ṣe tó bá ṣẹrù wíwọ́ táyé gbé lé àwọn akùnrin lórí kalẹ̀ tí ò jẹ́ rí àjò ògo yá o. Láti kùtùkùtù lọ́jọ́ Thursday 17 September.